Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o wag gid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gid mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax mo siya. Kuha ba, bro? Halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas siya na matay. Pasalamat in taon si Marinemo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod na mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba higala nga ang turmeric o luyang dilaw, nga mo ay sagol karon sa bilongga Gold Herbal Capsule, dili lang pampalami sa mga niluto nga sudan. Kung dili daghang maayong benepisyo ang makuha alang sa maayong panglawas. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule Pure Turmeric ang sagol. Makatabang usab sa mga taong dunay asthma o hika. Ana ba? So, tanaw nakita ninyo, no? Sa kadugay-dugay na natong sige ginisgot, daghan pagyod ang mga nagalabas ng mga sakit ng matabangan ani niya. Sumala sa American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, kapin 250,000 ng mga dunay asthma o asthmatic ang nagakamatay kada tuig sa tibuok kalibutan. Gilaliman, 250,000 kada adlaw ang mamatay sa sakit ng asthma. Karong panahon na daghan ng mga Pinoy ang nataptan sa maong balatian. Ang dili maayo tungod daghan mga pobre dunay susamang balatian ang walay ikapalit og tambal o asthma inhaler o nebulizer. Inana na siya kay kanang nebulizer manggod makatabang man pagpaginhawa nimo. Hinoon dunay mahulam sa barangay unya og magdungan unsaon na lang. O, napay mga barangay nga wa gyud o sa mga ospital apan lahi gyud kung dunay imong kaugalingong gamit. Kay gadali nimo na mapunit dayon inig mo atake ang imuhang asthma. Oh, dili ka na magkabuang og pinangita kay naa naman sa imuhang luyo. Ma dapat gapangandam ta mga higala no kay nakabaluman ta kung unsa ang kondisyon sa atong panlawas. Mao kini ang hinungdan nga nganong ginatudlo namo sa inyo kung unsa ang angayan nga buhaton. Kung do na kay asthma, mas maayong himuon nimong food supplement kining Bilongga Gold. Imuhan ni himuon nimong maintenance kay dako ang matabang niini aron batukan ang maong balatian. Ang sagol sa Bilongga Gold dunay katakos paluagon ang blood vessel aron makasulod ang dugo nga nagadala sa oxygen. Magaparelax usab kini sa nagahubag nga mga kaunuran sa palibot sa respiratory system o kaning agianan sa hangin o ginabalik niini sa normal ang paginhawa tungod sa iyang anti-inflammatory compounds. Nasabtan ninyo na mo na nga maglisod og ginhawa kay dihay inflame na diay, di ba? Namaga na diay ang ato ang unsa diha, no? Ato ang mga respiratory system, pero og inuman nimo og Bilongga Gold, mukupos na siya og didto mabati nimo ang maayong pagginhawa. Kung wala kay kwarta pang palit sa Bilongga Gold, mamahimo nimong buhaton ang pagpangita sa bunga sa luyang dilaw. Oo, ang unod niini, unod sa luyang dilaw o sa kakutsarang tinadtad niini pabukali sa upat katasa nga tubig sa guli sa usa ka kalamansi o usa ka kutsaritang dugos mao'y imong himuong tsaa og inumon nimo makatulo sa matag adlaw nahala ang hasol na sa pero inana lagi na no mahasol na ta sa pagprepara mas maayo na mga higala nga makapalit na ka na lang sa Bilongga Gold sa butika kay makasiguro ka pa nga eksaktong dosage ang mahatag sa lawas og ingon man limpyo og makasigurado ka nga dako ang epekto ani sa imuha tungod kay aprobado man kini sa Food and Drug Administration. Ang hika o asthma sakit kini sa baga pang dinugay nga sakit nga mamahimong makadaot sa baga labi na kung dili mahatag ang tamang tambal niini. Ang hika mao ang paghubag sa agianan sa hangin o airways tungod kini sa allergy. Mao kung atakihon ang pasyente, maglisod siya sa pagginhawa. Hinoon, dili makatakod ang hika, apan mamana kini sa mga kaliwat. Mao kung usa sa mga ginikanan nga dunay kaliwat, dako ang tsansa nga imuha kaning mamana, masunod nimo kini o masunod sa mga anak. Batuki ang asthma, himuong food supplement ang Bilongga Gold mga higala. Pure turmeric nga mapalit karon sa mga butika.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. ang turmeric na mao'y sagol sa Bilonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. The
3: best of me. Love ako ni Mami.
1: Mm-hmm.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax mo siya. Kuha ba, bro? Halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas siya na matay. Pasalamat in town si Marinimo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod na mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo.
2: Mga higala, ang mga food supplement, dako ang matabang nga pugngan ang daghan mga balat. Latian. Dili kini susama sa mga synthetic nga mga tambal nga dunay reaksyon. Diha dayon o pila lang ka minuto. Ang mga synthetic nga mga tambal kasagaran ginatumar alang sa espesipikong balatian. Ang herbal nga mga tambal dili lang usa ka balatian ang kaya niya pugngan. Busa aron na dili basta-basta maigo sa mga klase-klaseng mga balatian, ihatag na sa lawas ang igong nutrients nga makuha sa mga pagkaon ug uban ni sa pagtumar sa mga food supplement. Ang usa sa maayong supplement nga makabatok og pugan ang daghan nga balatian mao ang Bilongga Gold mga higala herbal capsule, no. Pure turmeric ang sulod ni ini og ang luyang kaning luyang dilaw daghan nga gakalain-laing klase ang mga benepisyo ang madawat nimo tungod kay adunay antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer og anti-inflammatory properties. Pero abi ba ninyo kanang akong ginaingon permi nga kung naanaga namaga na mo sakit inyo mga lutahan, sakit inyo kalawasan, tumari na gyud na ninyo og Bilongga Gold. Kinahanglan ninyo Bilongga Gold. Maging specific na gyud mo, Bilongga Gold ang inyong gikinahanglan. Ginapakusog usab niini ang pangdepensa o immune system, no? Og busa mintras wala pay balatian, pakusga na ang immune system, himuong food supplement ang Bilongga Gold nga mapalit na karon sa mga butika sa inyong mga lugar. Kung doon na ka nabalatian, mamahimo sa gihapon na mutumar ka sa Bilongga Gold. Mas importante aron matabangan ang lawas nga mapagawas ang mga daotang mga elemento nga maoy hinungdan ni ini. Daghan hinungdan. Nganong malipong ang usa ka tawo og kasagaran dili delikado ang hinungdan. Apan dunay mga kaso nga delikado og kinahanglan og hinanaling medical attention. Ayaw gyud mo ana kalimot, dili magpabaya. Ang pila lang sa hinungdan sa pagkalipong mao ang problema sa mata. Hilabi na kung nagkaedad na ang tawo. Oo, nakababad sa mga gadget, computer, monitors o uban pa na mauna siya diha. Ang ikaduha ang problema sa dalungan. Tungod na asa dalungan ang vestibular system kung asa nagagikan ang balanse sa mga lihok. Ang ikatulo ang presyon sa dugo, labi na kung dunay high blood, low blood o anemic. Ang normal nga pressure sa dugo dapat na asa 140 over 90. Ang pinakamataas o 90 over 60 ang pinakaubos. Nervyos, kulang sa oxygen. Kung serious ang hinungdan sama sa stroke o tumor sa utok. Oh, delikado yun usab ka ng mga higala. Busa kung kanunay kamalipong-lipong, mas maayo nga magpahiling ka na sa doktor. Aron masuta kung unsa ang hinungdan, aron mahatagan dayon og atensyon. Kung ginahimong food supplement ang Bilongga Gold, kanang inyohang ginainom makatulo sa usa ka adlaw, dili gyud ka magmahay tungod sa kay maayong mga benepisyo ang imuhang makuha niini. Mudasig ang imuhang immune system og resistensya og dali nga mawagtang ang mga ginahambin nga mga balatian. Nang hupong ka, sakit ang imong lutahan, sakit imong kalawasan, adunay mga bukol-bukol, mga higala. Be specific. Bilongga Gold ang imong gikinahanglan.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga maoy sagol sa Bilongga Gold herbal capsule dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer og anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan og batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa aron mamahimong himsog pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni mo na agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax ni mo. Ako, mabur, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas siya na, matay. Pasalamat in taon, si Marini mo, pre.
3: Ang Ganado Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Enjoy the music.
5: Joy FM.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

0: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: Joy the music. Joy FM.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Kitang mga Pinoy, suwerte kaayo tungod kay adunahan ang atong nasod sa mga natural resources. Apan tungod usab sa pag-abusar sa kadaghanan, maong naghinay-hinay na og kadaot ang kinaiyahan, maong nahitabo ang mga kalamidad ug daghan na usab ang nagdaot. Ang nakanindot sa atong nasod kay bisan pa og high tech na ko no. Kita daghang na-discovering mga natural nga tambal gikan sa kinaiyahan alang sa nagkalain-laing mga balatian. Usa sa mga sikat nga herbal medicine nga dunay daghang mga maayong benepisyo ang makuha ang nabantog nga queen of spices o reyna sa mga lamas. Abini mo og simpleng lamas lang sa mga ginaluto daghan di ay kaayuhan aron mabatukan og mawagdang ang daghang mga balatian. Kini ang luyang dilaw nga daghang nagkalain-laing pangalan sama na lang sa dulaw o dulang o turmeric. Sumala sa Journal of the American Chemical Society, ang luyang dilaw dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o pampalami sa mga niluto ng mga sudan. Adunahan kini sa protina, fiber, vitamina o kanyang vitamin C, vitamina E, vitamin K, potassium, copper, iron, magnesium, dunay zinc, dunay chemical nga tumeron, atlanton, og zenzeberon. Na, sokol mo ana. Dunay tumerol, the alpha philandrin, o carvon, camphor, curcumin, fat, starch, resin, mineral, nga phosphorus, iron og calcium. Grabe mga higala, no? Wala yun na magdahom nga sa ingon ana, kasimple nga luyang dilaw, in ana di ay ang mga benepisyo nga atong makuha, no? Abinin mo og unsa lang, no? Kaniadtong panahon nga ang mga katiguangan, kini ang ginahimo nilang tea o tsaa, bisan karong panahon, ha? Doon naman usab naga-tsaa o kaning kuan, naga-inom aning turmeric, kilabi na sa mga nasayod, kung unsa gayod kadaghan ang mga benepisyo nga makuha ni ini. Ang problema lang kung dili ka anad kay dili ka ganahan sa iyang lami og baho. Ang uban kadtong wala pa na proseso kon ropa ang ilang ginaluto kay sigurado nga walay nasagol nga mga pampalami nga dunay mga preservative og asukar nga mapasaka sa ihap sa blood sugar level nila. Mo nang agwantahon gyud to nila, no? Apan ang problema lang kay kung ikaw ang magluto ang imong mga gamit, ang imong kamot mamansahan man usab og dugay nga mahawa kini. Aron dili ka nalisod maglisod-lisod pa, no? Mas maayo nga muadto ka na lang sa butika. Palit ka og Bilongga Gold. Oh, kaning Bilongga Gold mga higala o saka herbal capsule nga adunay vitamin C usab nga gihalo niini. Og kaning Bilongga Gold mao kini ang pure nga turmeric. Tinuod ang inyong nabati, ang turmeric, gihimo na ka ng kapsula. Maoki ni ang Bilongga Gold. Pure turmeric ang sulod ni ini. Barato ra og makasiguro ka nga mahatag ni mo sa imuhang lawas ang eksaktong kadaghan sa mga vitamins, minerals o chemical na kinahanglan sa lawas aron batukan ang daghang mga balatian, labi na kung makatulog ka mo tumar sa matag-adlaw. Ang nakanindot sa Bilongga Gold mga higala kay bag-o kini gigawas sa Yaki Laboratory. Susama sa ubang mga produkto nga mapalit na karon sa mga butika. Gisulayan kini sa mga dunay problema sa ilang panglawas og napamatud-an nga epektibo og nakatabang gayud kini kanila. Bisan pa og wala kay balatian mamahimo sa gihapon nga magatumar ka ni ining Bilongga Gold. Tungod kay nasayod na kita sa klase sa atong mga ginakaon kung magatumar ka sa Bilongga Gold, mutaas ang imong pagsalig sa imuhang kaugalingon. Kay mudasig man usab ang imuhang immune system, maong dili ka basta-basta nga magkasakit. Dako kaayo ang maitabang ani sa atoa kaning Bilongga Gold mga higala. Sulayin ninyo.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Bilonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mi muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka. Relax mo siya. Kuha ba mo? Halos di naman mapalong, pre.
2: Unsang ipatay ko masaya?
1: Ganado. Alas siya na. Patay. Pasalamat in taon si Marini mo, pre.
3: Ang Ganado Capsule, mapalit sa mga butika. Today's best music.

kayo? Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba mga higala? Nga ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit na karon sa mga butika? Og nasayod ka ba nga makapakusog usab kini sa imuhang immune system? Kay kaning Bilongga Gold o turmeric nga maoy sulod sa Bilongga Gold, dunay lipopolysaccharide. Trabaho ni ini ang pagtabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Ang mga properties na sagol sa Bilongga Gold mo patay kini sa mga mikrobyo mga higala. Kabalo ba mo ana? Mao kung kusog ang imuhang immune system, dili ka basta-basta taptan sa sipon, trangkaso ug ubo. Kung maigo man, dali ka nga mamaayo. Kay dili man gyud pa perpekto ni ato ang lawas mga higala, no? Kay bisan usahay nagatumarta ni ana, unya kulang ang dosage sa ato ang exposure. Mao na nga mataptan hapon ta, pero dili ingon nga igupo og yud ka. Bisan pa ang grabe og klase-klaseng mga balatian, kaya usab pugngan basta kusog ang imuhang immune system o pangdepensa. Ang immune system mao kini ang atong mga sundalo sa atong lawas aron batukan ang toxins, viruses, bacteria og uban pa nga mga free radicals. Ang immune system ang nagapaayo sa mga samad-usab. Maobitaw, madungog nato sa mga balita nga naputol ang parte sa lawas, hilabi na sa mga tudlo, ubisan sa kinatao, sa lalaki. Basta bag-o pa naputol, mamahimo pa kining, idugtong o isumpay, ug murag walay na hitabo. Basta sa pagkaputol, diha-diha dayon. Kung kana nga kaso kayang matabangan sa immune system, oho, kay nganong nag-uli na siya tungod sa kusog ang imuhang immune system, labi na ang laing mga kaso nga toxins, viruses, bacteria o unsa man nga mga hinungdan pa diha. Busa mga higala, tungod sa kadako sa trabaho sa atong immune system, ato kining tabangan aron dili kita basta-basta nga magdaot. Kinatibok ang bahin sa immune system ang thymus o T-cell, B-cell, spleen, tonsil, appendix, lymph fluid, bone marrow, stomach acids, good bacteria o probiotics, ileocecal valve, ileum, o Peyer's, Patches, liver, pancreas, respiratory system, lymphatic system, digestive system o kidney. Daghan pang uban mga higala. Perting daghanang system. Sistema manggod, napaka-importante sa sistema. Kay bisan sa ato ang trabaho, mga paperworks or unsa may paghimuon, kinahanglan, aduna gyoy sistema nga pagasundon. Ang maong party sa atong internal organs, dunay kanya-kanya nga trabaho mga kababayan. Aron mabuhi, nga himsog ang usa ka tawo, kay kung duna isa kanila ang madaot, mag-anam-anam pod og kaupos ang kinabuhi sa tawo, labi na kung dili mahatagan og solusyon. Timan iusab nga kung nagaamping ka na, nagatumar ka na sa Bilongga Gold, isip usa ka food supplement, maayo usab duna kay igong pahuway og nagalikay pod ka sa stress. Tungod sa imong pagpahuway, diha gina-repair sa imuhang sistema ang mga nadaot nga mga internal organs nga nibatok sa mga balatian. Inana na siya kanang mahinanok og katulog na maayo kaayo ana pagkaugma kay na-repair man tong imuhang mga nadaot nga sistema. Ang stress pod, mao ka na ang numero unong nagapahinay sa pangdepensa. Kay tungod sa sobrang mga paghuna-huna o kabalaka sa mga panghitabo sa imong kinabuhi, dili ka makapahuway o tarong. Gahigna ka man pero gapirok-pirok, galurat ang mata. Mas maayong maging positibo ang mga panglantaw sa kinabuhi. Smile pod. Kay dili lang daghan ka nga mamahimong higala, maayos sab kini alang kanimo. Di ba? Nahala.
2: Sulay na lang mga higala ang Bilongga Gold. Aron kanunay kahimsog og mawagtang ang mga balatian nga imong ginahambin nga maoy hinungdan nga magsigi kag kulis maot.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga maoy sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule dunay gilainlaing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer og anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan og batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

0: do now?
1: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

Thank you.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Nang gusto kayo muna, agyod. Pero ugo yung mukhang mag-relax ka, relax na ba? Ya, ako ha, maburag. Halos di naman mapalong, pre.
2: Masang gipatay ko masaya?
1: Ganado. Alas siya matay. Pasalamat yung taong si Marinemo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

0: shake them.
1: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

0: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: Love ako niya.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag-adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton. Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Nang gusto ni mo na agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax mo ba? Ya, ako ang mamurag. Halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatake mo sa iya?
1: Ganado, alas siya na, matay. Pasalamat in town, si Marinemo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

0: Kayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: Joy music.
2: Joy FM.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba nga ang tonsil, dili sakit? Kung dili, usa kini ka parte sa atong immune system na siya ang tagasala sa mga bakterya o virus na musulod sa atong ba-ba gikan sa mga nainom o nakaon aron malikayan ang impeksyon. Duha kini ka lymph node nga naa sa likod sa tutunlan. Kung ang tonsils maimpeksyon o maghubag, ang tawag ni ini tonsillitis. Kasagaran ang tonsillitis masinati sa mga bata o mga teenagers. Apan mataptan usab ang mga hingkod na ang kaning mga edara na. Ang tonsillitis makatakod tungod sa virus o bakterya. Timan eh ha, makatakod ang tonsillitis. Ang streptococcus maoy bakteryang hinungdan sa paghubag sa tonsil. Og baliwalaon, ang maong bakterya maghimo og seryosong komplikasyon kay mamahimong makaapekto man kini sa function sa kasing-kasing sa pasyente. Natanawa, tonsil lang makaingon ka. Naala sa likod sa tutunlan o niya di ay dakong epekto sa kasing-kasing. Ang hinungdan sa tonsillitis usama sa parehong virus nga hinungdan sa trangkaso o bakteryang streptococcus dunay virus sama sa Epstein-Barr virus. Mauusab ang posibleng hinungdan. Basta maghubag ang tonsil, kasagarang bation sa pasyente, maghilanat tungod ka na sa impeksyon. Maglisod og kaon, kay sakit man ang tutunlan, maong mawala ang gana. Sud sa pito hangtod pulo kaadlaw, pagkapagaw, baho nga gininhawa, ginatugnaw, sakit ang dunggan, sakit ang tiyan og ulo, sakit ang liog, nagahubag ang panga tungod sa lusay. Pastilan. Basta maglusay na di ay, dili na gyud di ay basta-basta ka na, no? Grabe na gyud di ay ang virus, ana. Inig magpa-check up sa doktor, pangangahon ang pasyente og makita ang paghubag sa tonsil og dunay batik nga puti o yellow o nagapula ang tonsil. Duha ka klase ang sakit sa tonsil, kini ang recurrent o pabalik-balik na tonsillitis o sa kini ka grabing sakit nga magabalik-balik sud sa usa ka tuig. Ang ikaduha nga sakit sa tonsil mao ang chronic o kaning nagadugay nga sakit sa tonsil. Mas mudugay kini kumpara sa ordinaryong tonsillitis nga dunay sintomas, dinugay nga pagpanakit og paghubag sa tutunlad og liog nga dunay lusay. Ayaw baliwala ang tonsillitis mga higala. Mas maayo kung nasinati ang mga sintomas, magpahiling dayon sa doktor aron matagaan og eksaktong tambal hilabi na sa mga bata. Ang mga katigwangan sa unang panahon, ang pasyente, ila ka na pakaunon og hilaw nga papaya nga gituslo sa aslom kaayong nga suka nga dunay asin. Mawala man pod, apan perting sakita inigtulon. Kay gahi man ang papaya o kapayas, gani dapat soft diet lang o humok nga mga pagkaon ang ginapakaon sa pasyente sama sa luga o aros kaldo. Kung hamtong na gani ang mataptan sa maong balatian, nasayod ka ba nga epektibong makawagtang niini ang luyang dilaw o turmeric? Ang luyang dilaw dunay taas nga antioxidant, antiviral, antibacterial o anti-inflammatory properties. Ang turmeric mauna ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na mga higala sa mga butika. Gituyo ka na paghimo sa Yaki Herbal Capsule aron usab specific gayod nga mapalit sa mga tao kung aduna sila'y ginabati na pod nga pagpanghubag sa ilahang lawas, halos di nakatindog, kay sakit kaayo, ang ilahang mga lutahan, adunay mga bukol-bukol. Mga higala, kung naa mo ana, ayaw na gyud pagduha-duha. Adto dayon sa butika, pangita og Bilongga Gold. Inim na ka na, makatulo sa usa ka adlaw.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan.
3: Yaki Broadcasting System, Sakigapawan City, 102.3.
4: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Apat na minuto na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Mainit po ang hapon namin dito sa Kidapawan City. Kumusta po ang buong South Central Mindanao? O ingon man ang kinatibok ang Misamis Occidental, pinaagi sa 87.7 Joy FM diha sa Pangil Bay. Assalamualaikum sa ato ang mga ka-joiners na mga Muslim. O ingon man sa ato ang mga ka-joiners na nagasunod sa 99.7 Chat Radio sa Dipolog City. Kaaba nato dito si Sir Joel Elio o sa ihang mga kaubanan. O ingon man ang 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. O siyempre ang kinatibungang probinsya sa Davao Oriental, ang mga nagalanog-lanog na 105.7 Joy FM o ang 102.3 of course. Dito na nukad si Mami sa North Cotabato. Salamat kaayo sa nang mga naka-live karon. Pwede na mo magpadala sa inyong message, sa inyong greetings, magpagawa sa inyong gibati, comment o niya sa ato ang letter sender. Welcome po kana mga ka-joiners, ha? O ganiining orasa, sana ang lahat ay nakapananghalian na. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Ito na po ang ating programang Dear Mommy Joy ngayong unang araw po ng Oktubre. At para po sa lahat na may mga kaarawan ngayon, happy birthday po sa inyo. And happy anniversary po sa lahat ng may mga anibersaryo. Naka-live streaming na naman po tayo mga ka-joiners. Karamihan po sa inyo ay nasa cellphone na po nakikinig ng radyo, nanonood. Oo, sa mga padayon nga nagagamit og mga transistor radio, oon sa manang inuhang ginapatugtog diha. Sige, welcome tang tanan mga ka-joiners. Og sa mga mami, unta nakapag-kidiyaki vitamins na po si baby. Ito na po ang unang awitin mga ka-joiners para po sa ating lahat. Ngayong nandito ka na,

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
1: 11 minutes ang mga ka-joiners, makaraan ang ala una ng hapon, unang bahagi po ng ating programang Dear Mommy Joy. Thank you for watching, Nicole Paramaanan. Good afternoon, Mommy. Pa-shoutout ko kay Jonelle. Nasa Malaysia ngayon, watching from Midsaya. And also from Maria Matukol, request ko og song dito na lang. Sana ma-play, Mommy, habang ako ay nag-duyan-duyan. Nagre-relax, lalo na may problema pa rin. Normal lang yun ng problema, Day. Huwag mo masyadong isipin yan. And also, Maris Franciscate, thank you for watching. Yusra Lamada Olympia Inn. Shout out po, Mami, sa Family Lamada Olympia Inn, dyan sa Kitulaan. And also, greet daw niya si Rod J. Pagsipo nga naminaw dari sa imuhang programa, imo ni Maria Matukol. CJ Magantaw, shout out sa Magantaw family from Caraga, Davao Oriental. Salamat po. And also from Daniel Kasumpo, shout out Mami sa Barangay San Isidro, Mami. Mac Josfia, Hilario Mercado. Maayong hapon, Mami Jo, shout out po from Lower Ladingan. Jellian Jomabok Tanding, good afternoon, Mami. Paki-shout out ko sa Tanding family ug Masangay family from Davao. Anak Timbang Kaya, hello po, Mami. Paki-shout out kay Wenny Tuyungan. Greetings coming from anak Timbang Kaya from Baganga siguro ni. Alan Bilungan, good PM, Mami. Paki-shout out lang, watching from Dungguan, Dato Muntawal. And from Halya Imam Iman, Mami, shout out lang dito kila Hania at by Ali na nahikinig. Thanks, Mami, from Halya Iman ng Marbel Matalam. And Nora Langkuas Mumalayag, good afternoon, Mami. Shout out my family dyan sa Barangay Kigan, South Upi. Sa mga Langkuas and Bumalayag family, shout out from Mama Nora Langkuas ng Saudi Arabia. And Leah, maayong hapon, Mami. Request kog song, pasulyap-sulyap, lalaki version, Mami. And also from, ayun na yun. Ang mga naunang nakapagpadala po ng message po sa atin. Maraming salamat po sa inyo mga ka-joiners. At dumako naman po tayo dito sa ating letter sender. Matod pa si ang letter, Dear Mommy Joy. Magandang hapon po, Mami. At sa lahat po ng sumusubaybay sa Dear Mommy Joy. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Janela. Ella po ang aking nickname. May asawa na po ako. At kasalukuyang buntis. Maituturing kong aksidente yung aking pag-aasawa sa asawa ko. Dahil sa hirap na naranasan ko nung ginusto niya ako, hindi ko na po siya kinilala pa. Agad-agad na po ako na pumayag. At sa loob ng 4 na linggo, nakasalpo kami sa mayor. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko ng mga panahong yon. Hindi ko pa naranasan ang magmahal. Main love. Dahil yung napangasawa ko, siya po yung unang lalaki sa buhay ko. Nung inangkin niya ako, akala ko ikamatay ko na. Medyo marahas kasi. Hindi siya gentle. Kung hindi ko pa sinabi na first time ko to, hindi pa siya titigil. Nagka-phobia ako that night. Wala akong naramdamang nagpasaya sa akin. Nasaktan ako. Kaya sa lahat ng mga pagkakataon na inaangkin niya ako, dala ko ang matinding takot. Pero nung pinakiusapan ko siya na maging gentle naman, unti-unti kong nararamdaman. Kapag ka inaangkin niya ako, pinilit ko na matutunan ko siyang mahalin. Hanggang sa dumating po sa puntong nabuntis na po ako. Apat na buwan ang tinadala ko noon. Nagre-reklamo na siya. Kasi hindi na ako pumapayag. Natatakot ako dahil apat na buwan na ang tiyan ko. At doon nag-umpisa na madalas nagagalit siya sa akin. Iniiwanan niya ako sa bahay mag-isa. May negosyo kasi yung mga parents nila sa siyudad. Bihira lang umuwi sa probinsya. Doon naman kami narihan sa probinsya dahil nasa farm po kami. At siya ang pinagkatiwalaan sa farm ng pamilya. Halos gabi-gabi, late na siya kung umuwi. Umiiyak ako. Yung mga katulong kasi umuwi pagkatapos ng hapunan. Kaya madalas nag-iisa po ako. Sinasabi niya sa akin, wala akong kwenta sa kama. Wala akong alam. Hindi ko daw alam kung paano magpasaya ng asawa. O paano naman kasi? Inumpisa niya ako sa takot. At napakarahas naman niya. Tuwing pinakikialaman niya ako. At ngayon nabuntis ako. Ang totoo niyan, malapit na ako manganak. By November 3rd week, panganganak na po ako. Pero kahit minsan hindi ko masabi na naging masaya ako, Mami. Madalas nag-iisa. Hindi ko alam kung paglabas ng anak ko anong itsura nito. Ipinaglihi ko sa sama ng loob. Hanggang sa ngayon, malapit na siya lumabas. Hindi ko masabi kung kailan ako naging masaya. Nung minsang lasing na umuwi, iba ang amoy niya. Alam ko, tuwing nasa labas siya ng bababae, at minsan muntik-muntikan na niya akong masampal dahil sa nagtanong lang ako, nagalit po siya. Masakit lang isipin dahil gusto kong maging masaya pero hindi ko magawa. At ngayon nararamdaman ko nang nare-reject na po niya ako. Minsan gusto kong umuwi sa mga magulang ko. Pero nagkukunwari kasi ako na masarap ang buhay ko. Na masaya ako. Ayokong malaman ito ng pamilya ko. Na nagdurusa ako sa piling ng asawa ko. Ay kaya kasi sila sa buhay. Akala ko, yun ang magpapaligaya sa akin. Kapag ka napangasawa ko siya, hindi ko naman akalain na ganun lang ako pala sa kanya. Para usan, hindi ko talaga maramdaman na mayroon siyang pagmamahal. Naguguluhan ako ngayon, Mami. Wala akong mapagsusumbungan. Bata pa ako. At iniisip ko na pagkapanganak ko, gusto kong iwan siya. Pero paano naman ang anak ko? Kaya isang araw, naglakas loob akong kausapin siya. Tingin ko kasi, kondisyon siya. Kasi niyaya akong mag-grocery. Niyaya niya akong mamili ng gamit ng bata. Kaya sabi ko sa sarili ko, gusto kong samantalahin ang pagkakataon para sabihin sa kanya yung aking naramdaman. Nabili ko yung lahat ng kailangan ko. Pag-uwi namin sa bahay, binigyan niya ako ng pera. At nabilin siya sa driver na baka manganak ako nang wala siya. May pera ako at yung driver ang magdadala sa akin sa ospital. Nagtanong ako sa kanya kung bakit ipinagbilin niya ako. Ang sabi niya, may lakad daw siya. At hindi niya alam kung ilang araw bago siya makabalik. Nagpaligpit siya ng mga gamit sa katulong. At tiningnan ko yung mga dinalan niya. Wala naman siyang dinalang damit na mga pang-formal. Karamihan shorts, t-shirt. Alam mo yung parang beach ang pupuntahan. Kaya nung paalis na siya, hinawakan ko po siya, Mami. Tinanong ko siya kung saan ba talaga siya pupunta? Sabi ko sa kanya, takot ako na manganak na wala siya. Pero sinagot niya ako na kahit na nandyan naman daw siya, wala naman daw siyang magagawa. Kasi nga, hindi siya doktor. May pera naman daw ako at may driver, may katulong, may mga gamit na. Ganon lang niya tiningnan ang sitwasyon. Eh, hindi lang man niya inisip kung mapaano ako at kung ano ang maaari kong maramdaman sa mga ginagawa niya. Nakaalis na siya, Mami. At yun nga, sabi niya, di niya alam kung hanggang kailan siya magkakabalik. Iniisip ko po ngayon na
0: umuwi na lang muna sa mga magulang ko. At sabihin sa kanila ang totoong kalagayan ko. Iniisip ko kasi baka may mangyari sa akin. Hindi lang man malaman ng aking pamilya. Pero may mga pag-aalinlangan po ako na baka ikagalit po niya ito sa akin. Kaya sabi ko, susulat po ako sa inyo. Ihingi po ako ng tulong, magpa-advise. Kung ano ba ang dapat kong gawin. Nakakapagod naman po kasi Mami. Siya na lang ang lagi kong inuunawa. Kahit gaano kasakit, tinitiis ko. Alam kong niloloko niya ako. Gusto kong isipin kung ano ang dahilan. Pero nasabi naman din kasi niya sa akin na hindi ako marunong magpasaya ng asawa. Dahil po sa kalagayan ko ngayon, kaya hirap na hirap po ako magdesisyon. Kaya Mami, payuhan mo po ako kung ano po ang dapat kong gawin. Sa ngayon po, mas malaki po talaga sa puso ko yung umuwi muna sa mga magulang ko. Sana mapayuhan mo po ako, Mami. Maraming salamat po at hanggang dito na lamang. Lubos na gumagalang Janela.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Aray, umatake na naman ang rayuma ko. Ang hirap talagang kumilos.
3: Dumagdag pa tong sakit ng katawan, pati pagbangon. Ang hirap.
2: Pati tuhod ko masakit. Gusto ko lang namang makakilos ng maayos.
4: Kung ganito rin ang reklamo mo, kilalanin ang Belonga Gold. May luyang dilaw o curcumalonga at vitamin C. Madaling idagdag sa iyong daily wellness routine. Belonga Gold, luyang dilaw plus vitamin C, gawing bahagi ng iyong everyday wellness.
5: Yan ang Belonga Gold, mga higala, no? So layi ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Minutes na po mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Ayan, so thank you for watching. At tapos na itong kay Nicole para maanan, no? Shout out daw kay Jonel. Gusto ko lang magpasalamat mga ka-joiners sa lahat po ng patuloy na sumusubaybay po sa ating programa ng Dear Mommy Joy. At pakipakinggan din po ninyo yung umaga nating programa, Tinig ng Bayan, alas 5 hanggang alas 6 at alas 6 hanggang alas 7 and 7 to 7.30 po ang balita alas 7. At sa lahat po ng patuloy na tumatangkilik ng mga produktong Yaki, maraming salamat po sa inyo. Salamat kaayo sa inyo ang mga pagsalig, sama sa akong ginaingon, ayaw mo pag-antos sa inyong rayoma o arthritis. Ayaw ninyo hulatang mag-extension ang inyong mga siko, mga tudlo, mga tiil. Solusyon ni Dayon kanang inyohang rayoma. Inuman na ninyo og Bilongga Gold. Kung dili na mo katindog, nang hubag na, dili na kalakaw, duha sa buntag, duha sa udto, duha sa gabi. Unya, kung mukaon manggani imo og bawal, inuman ninyo daan. Nganong hulaton pa man ninyo nga magsakit, nga pwede man ka na mapugngan. Ha? Sulay ka na ninyo. Kay kanang Bilongga Gold, dili lamang sa rayuma siya maayo, magpatunaw po na og mga bukol-bukol og ingon man magapaayo sa mga sakit sa kalawasan. Bilongga Gold po, timan inin yung mga ka-joiners. Mapalit ninyo sa mga butika, pwede po orderon ka na sa Shopee. So, sa ato ang mga mami, ang Kidiyaki Vitamins. Kung gusto po ninyo nga maprotektahan permi ang inyohang kidney, dili mo ma-prone sa UTI, na atay Yaki Herbal Capsule. Dugay na kaayo na mag 18 years na ang ato ang mga produkto mga ka-joiners, kana mga tao nga dugay na nagagamit ana. Daho kaayo ang ilang mga pagsalig tungod kay nakatabang gayud ka na sa ilaha. Oh. So, kompleto ato ang kape, ang ato ang sabon, tulo lang jud na siya kaklase para sa bata, para sa sensitive skin, o ingon man kung gusto ninyo nga paspas nga magputi mo, na atay Hermosa. And ana lang na siya, no? Wala na to, ginabalhin-balhin ang ato ang mga sabon kay kabalutang makatabang na nakaayo sa inyo, ha? O siyempre, katong padayon nga nagagamit sa ganado capsule, salamat kaayo sa inyohang mga message, o permi na mo na mabasa o padayon ang among mga pagpasalamat sa inyo. Salamat gyud kaayo nga natabangan kamo sa mga produkto sa Yaki. Bisan asa mo mga ka-joiners, pwede ninyo mapalit ang ato ang produkto o ilabi na kay ma-order pod na sa Shopee. So dili na mo magka-problema kung tamaron mo mangita. Matamaron na mo mangita og produkto sa mga butika, pwede ninyong i-order lang kana sa Shopee. Salamat kaayo sa inyong pagsalig og permi kami nagapanginaot nga matabangan kamo, makapahulay kamo sa inyong mga balatian pinaagi sa ato ang mga produkto. Balikan na po natin ang ating letter sender si Janella. Magandang hapon sa iyo Janella, maraming salamat sa pagbahagi ng iyong kasaysayan. Alam mo, ang hirap ng kalagayan mo. Mahirap po talaga na papatol ka sa isang lalaki dahil gusto mo lang na guminhawa, magkaroon ng magandang buhay dahil mapera sila, mayaman sila. Kaya hindi mo na inisip at hindi mo na kinilala, sabi mo, yung napangasawa mo. At mabilisan na basta makasal, okay na sa'yo. Dahil sa paghahangad mo ng magandang buhay. Minsan, yan talaga ang malaking pagkakamali ng isang tao, mababae man o lalaki. Maganda lang kasi yan sa paningin mo. Hindi mo alam pag nasa sitwasyon ka na kung ikaliligaya mo ba. Kasi pag medyo matagal ka na sa tao, hindi na rin sila magiging masaya. Kung palamunin ka na lang, wala kang tulong, wala kang ambag. At sabi mo nga, parang ginawa ka na lang na libangan ng asawa mo. Hindi naman siya concerned sa kalagayan mo, sa sitwasyon mo. Para bang ambot, o unsay giapaspod niya sa imuha, imuhang pagkababae, ang imuhang kagwapa, ana-ana siya. Lisod kaayo kung mauna ang ato apong apson. Bisag unsa pa na kagwapa, unsa pa na kagwapo pag imuha na na. Wala na yung mga excitement na mga nararamdaman mo nung hindi pa kayo at hanggang sa maging kayo pagbago pa. Pagkatagalan na, maging used ka na sa itsura ana, parang napaka-ordinary na lang. Mauna nga, gikinahanglan yun nato nga mag-una-una. Kailangan po natin mag-isip ng mabuti. Kilalanin yung taong gusto nating makasama. Minsan nga, kahit na kinilala mo na, hindi mo naman talaga makikita yung buong-buong pagkataon niyan eh. Hanggat hindi mo yan nakasamang matulog, makatabi, makasamang kumain, ng araw-araw, hindi mo talaga malalaman kung sino talaga siya, kung ano talaga ang pagkataon niya. Yan ang napakahirap. Kaya para sa akin, alam nyo, yung marriage, parang sugal din yan eh. Hindi mo alam along the way kung ano ang mangyayari. Hindi mo alam kung ano ang magiging future mo. Kaya napakahalaga sa isang babae na hindi tayo yung taong bahay. Dapat marunong din tayo maghanap buhay. Ang hirap-hirap kaya kung palamunin lang tayo, taong bahay lang tayo. Minsan nakapangliliit din kasi yan eh. Pero kapag ka mayroon kang sariling income, kumikita ka rin, hindi ka mabasta-bastang apihin ng asawa mo. Kasi alam niya, you can always stand with your own feet. Mabubuhay ka ng kahit walang asawa. Pero kay kung nakikita ng lalaki yan, na magsigi ka gapang, nag-crawl ka pa adto sa iyaha tungod kay dili ka makabarog para sa imong kaugalingon, muna, luoy ka ayo ta, ana. Daog-daogon ka lang. Pero kung makita nila na ligon ka, you are strong enough para ilaban ang buhay, maghuna-huna po na sila. So, for now, Janela, dapat isipin mo ang sarili mo. Kung nakikita mo sa asawa mo na binabaliwala ka, para ano na mayroon kang siya? Diba? Bibigyan ka lang ng pera, ipagbibilin ka lang sa driver, tapos siya mag-hangout kung kinsa-kinsa ang iyang mga kauban. Maragin, ana. So, wala kang maaasahan sa kanya. Ngayon pa lang. So, huwag mo nang ipagpilitan ang sarili mo. Tama yung iniisip mo. Kahit gaano kahirap ang mga magulang natin, hindi naman nila tayo pababayaan. Kahit na gaano kahirap, pero nakikita mo, buhay pa rin. So, kumakain pa rin. Hindi naman pinapabayaan ng Panginoon. Ibinibigay na pa rin kung ano yung kailangan. Kaya kung ako ikaw, bakit ka magdurusa na naiiwan sa bahay mag-isa kapag ka-umuwi na ang mga katulong? Umuwi ka sa mga magulang mo. At kung pupunta man siya para hanapin ka, mag-reason out ka na dito muna ako sa mga magulang ko. Ayokong mag-isa. Baka dumating yung araw ng aking panganganak. Gusto kong makapili ang mga magulang ko. Dahil pagod na akong mag-isa sa bahay. Ganon lang yun. Huwag ka nang makipagtalo. Wala nang maraming salita. for now, dahil wala siya, you have all the reasons to go back to your parents. Kasi pinabayaan ka. I-text mo siya. Sabihin mo sa kanya, bilang respeto, na pagtawagan mo na lang yung mga katulong na bantayan ng bahay. Uuwi muna ako sa mga magulang ko kasi ayokong mag-isa. Natatakot ako. Ganun lang yun. Pack up your things. Pahatid ka doon sa mga magulang mo. Hayaan mo pagdating niya, kung hahanapin ka niya, manindigan ka pa rin. Nandito muna ako sa mga parents ko hanggang sa makapanganak ako. Kasi lagi kang busy, lagi kang wala sa bahay, takot akong mag-isa, lalo na't always na lang sa gabi yung nag-iisa ka. Okay lang pag-araw, may mga katulong na kasama mo. Pero paggabi, pag nag-uwian ang mga yon. So yun pa rin ang rason mo. Hindi ka naman bata para kargahin at itakbo. Kailangan mo na rin na maging matapang. Kailangan mo na rin na protektahan ang sarili mo. Kasi pagkapanganak mo, that would be another story. Mas magiging may lugar ka na. Diba? Kapag nakalabas na ang baby mo. At alam ko matutuwa ang mga parents mo. Magiging kaaliwa nila ang bata. Pwedeng hindi ka na bumalik doon. Kung hindi mo feel na you are being loved. Diba? Para ano? Magpakalakas ka o maghanap kag trabaho. Maanak pa ng trabaho. Bata ka pa, sabi mo. Huwag mong ipilit ang sarili mo nang dahil lang sa nakatira ka sa magandang bahay, na masarap ang kinakain mo. Hindi ka naman din, mawawalan ka naman din ng ganang kumain kahit gaano kasarap. Kung ganyang parang tau-tauhan ka na lang sa bahay, di ba? Walang nagmamahal sa'yo. Wala kang kausap. Di ba? Okay lang, nagkamali ka. Pero lahat ng mga pagkakamali ay pwede namang ituwid. Hindi pa naman huli ang lahat para sa'yo. Yan talaga ang maipapayo ko sa'yo. Bakit ka mananatili sa bahay na walang mga taong nagmamahal sa'yo? Umuwi ka na sa mga magulang mo. O magbarug kang aligon. Magpakatibay ka para protektahan ang sarili mo at magiging anak mo. Paglabas niyan, hayaan mo na yung ama ng anak mo. Kung tutulungan ka ba o hindi, di naman kailangan hingiin yun eh. Alam niya kung ano ang kanyang responsibilidad sa'yo. Yun talaga ang gagawin ko kung ako ikaw. Hindi mo naman sinasabing hihiwalayan mo siya, di ba? Hahanapin mo lang naman muna ang sarili mo para at least alam mo kung saan mo gustong manatili. Yan ang maipapayo ko sa'yo, Janella. Sana magawa mo kung ano ang tama para sa sarili mo. Hirap na hirap ka na. Parang pinaparusahan mo ang sarili mo. So sana magawa mo at dumating ang panahon, matanggap mo sa sarili mo na tama ang naging desisyon mo. Maraming salamat. Minsan pa sa pagbahagi ng iyong kasaysayan. 9 minuto na lang mga ka-joiners bago mag-alas 2 po ng hapon. Hi Mami, maayong hapon po. Kumusta? Pag-greet po ako dito sa Kibudungan Carmen, Cotabato. Thank you for thank you watching po, Mami. God bless. From IB Miscala. Ayan, so sa lahat po ng ating mga ka-joiners, no, ang tabayanan po ninyo dahil malapit na po mag-December at magse-celebrate po ang Yaki Company ng ika-18th year, no? Adunay mga pa-contest Abangan na lamang po ninyo yung mga mechanics at kung anong mga pa-contest ang meron. Hopefully by next week, maririnig na po ninyo yan dito sa ating 102.3 Joy FM. Antabayanan po ninyo yan, mga ka-joiners. And hopefully, mapili kayo and you can be with us sa aming 18th year anniversary this coming December 10 ng Yaki Company. Maraming salamat po. Thank you for watching. John Mark Panis, Mami, shout out there sa Dipulog City, Zamboanga del Norte. Naka-hook up kayo sa Chat Radio FM. Ayun, mga tagasunod ng Chat Radio, no? Thank you so much. Good kaayo sa inyo, hadiha. Oo, dugay-dugay na ta naka-hook up sa ilaha. Oo, nawaw mali ko, dugay, wala ko, ulahin ako nakabalo nga naka-hook up na di ay ko. So, daghang kaing salamat diha sa 99.7 Chat Radio Dipulog. O sa tanan natong mga ka-joiners na sumusubaybay sa Chat Radio, maraming maraming salamat po sa inyo. Yusra Lamada Olimpain, shout out daw sa family Lamada o dyan sa Kitulaan. So mga ka-joiners, saglit lang po ha, magbabalik pa po ang Dear Mommy Joy.

0: Umatake na naman ang rayuma ko. Ang hirap talagang kumilos.
1: Dumagdag pa tong sakit ng katawan, pati pagbangon. Ang hirap.
0: Pati tuhod ko masakit. Gusto ko lang namang makakilos ng maayos.
2: Kung ganito rin ang reklamo mo, kilalanin ang Belonga Gold. May luyang dilaw o curcumalonga at vitamin C. Madaling idagdag sa iyong daily wellness routine. Belonga Gold, luyang dilaw plus vitamin C, gawing bahagi ng iyong everyday wellness.
3: Yan ang Belonga Gold, mga higala, no? So layi ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
4: Dear Mommy Joy.
5: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.
5: Dalawang minuto na lang mga ka-joiners bago mag alas dos po na, alas dos po. Bago mag alas dos po ng hapon. Ayan, happy birthday kay Leomiji Rendon. And also, happy birthday kay Florilyn Mangiob. Karimi Jean Manding. Tinood ba ni Karimi nga birthday ni mo karon? Og ingon man kay Benalyn Kalinog Malitok. Happy birthday. Leo Padaw. Happy birthday po. And Maying Lunay. Jason Kismondo Banugan. Happy birthday. Marilo Manding. Uy, parang impossible man ni. Nga ang mama og anak. Pareho og birthday. Tinood nilo. Happy birthday. Og sa tanang adunay mga birthday karon, happy happy birthday po sa inyo. Wala naman tay igong oras. Salamat kaayo sa atong mga kauban dito sa Davao Oriental, sa KTL si Danda Landan, na sa Caraga si James Palmahel og si Louis Simon. Og syempre sa ato ang mga kauban dito sa Pangil Bay, Misamis Occidental. Syukran sa ato ang mga ka-joiners na mga Muslim. And also sa ato ang mga ka-joiners nga nagasunod sa 99.7 Chat Radio sa Dipolog. Salamat kaayo sa inyo dihang dapita og sa 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. Og ang tanang maabot sa ato ang 102.3 Joy FM. Kating layuan ni abot ning Pagadian og Cagayan halos, makaabot ni Bukidnon. Sa tanang maabot sa 102.3, thank you so much. Cotabato City, Lanao del Sur and Lanao del Norte, Maguindanao Sur and Maguindanao del Norte, o South Cotabato mga ka-joiners. Maraming maraming salamat, lalong-lalo na po sa lahat ng mga naka-live po ngayon. Siguro ang uban, busy mga people. Oo, ang uban, tigapaminaw na lang. Salamat kaayo. Kung gusto ninyo magpadala sa inyong mga kaagi, pwede ninyo ipa-messenger kay Mami sa Mami Joy Lou. Ang ako ang FB account. O di kaya isulat po ninyo yan kung malapit po kayo dito sa Kidapawan. Address lamang po sa 102.3 Joy FM, Barangay Paco, Kidapawan City. Kung malapit naman po kayo sa Caraga, Davao Oriental, or KTL, alam nyo na po yung address ng Joy FM natin dyan. Thank you so much! Mga ka-joiners, ipagpapatuloy po ni Pomelo Joy ang ating programa at huwag po tayong makalimot na laging magpasalamat anuman ang meron tayo. Pasalamat tayo ano ang mga nagawa po natin, sana nagawa po natin ng tama. Maging mabuting mamamayan po tayo, gumawa tayo ng mabuti at patuloy po na umasa sa panibagong araw ng ating mga buhay. Adlang Huwebes karon og October 1, 2026 po mga ka-joiners. Sa makausap pa, happy birthday po sa lahat ng may mga kaarawan ngayon and happy anniversary po sa lahat ng may mga anibersaryo. Mami Joy po, nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon.

0: ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba higala nga ang turmeric o luyang dilaw nga mo ay sagol karon sa Bilongga Gold Herbal Capsule, dili lang pampalami sa mga niluto nga sudan. Kung dili daghang maayong benepisyo ang makuha alang sa maayong panglawas, ang Bilongga Gold Herbal Capsule Pure Turmeric ang sagol. Makatabang usab sa mga taong dunay asthma o hika. Ana ba? So, tanaw nakita ninyo, no? Sa kadugay-dugay na natong sige ginisgot, daghan pagyod ang mga nagalabas ng mga sakit ng matabangan ani niya. Sumala sa American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, kapin 250,000 ng mga dunay asthma o asthmatic ang nagakamatay kada tuig sa tibuok kalibutan. Gilaliman, 250,000 kada adlaw ang mamatay sa sakit ng asthma. Karong panahon na daghan ng mga Pinoy ang nataptan sa maong balatian. Ang dili maayo tungod daghan mga pobre, dunay susamang balatian. Ang walay ikapalit og tambal o asthma inhaler o nebulizer. Inana na siya kay kanang nebulizer manggod, makatabang man na pagpaginhawa nimo. Hinoon, dunay mahulam sa barangay. Unya og magdungan, unsao na lang. O napay mga barangay nga wa gyud o sa mga ospital apan lahi gyud kung dunay imong kaugalingong gamit. Kay gadali nimo na mapunit dayon inig mo atake ang imong asthma. Oh, dili ka na magkabuang og pinangita kay naa naman sa imong luyo. Ma dapat gapangandam ta mga higala, no? Kay nakabaluman ta kung unsa ang kondisyon sa atong panlawas. Mao kini ang hinungdan nga nganong ginatudlo namo sa inyo kung unsa ang angayan nga buhaton. Kung do na kay asthma, mas maayong himuon nimong food supplement kining Bilongga Gold. Imuha ni himuon nimong maintenance kay dako ang matabang niini aron batukan ang maong balatian. Ang sagol sa Bilongga Gold dunay takos paluagon ang blood vessel aron makasulod ang dugo nga nagadala sa oxygen. Magaparelax usab kini sa nagahubag nga mga kaunuran sa palibot sa respiratory system o kaning agianan sa hangin o ginabalik niini sa normal ang paginhawa tungod sa iyang anti-inflammatory compounds. Nasabtan ninyo na muna nga maglisod og ginhawa kay dihay inflame na diay, di ba, namaga na diay ang ato ang unsa diha, no, ato ang mga respiratory system, pero og inuman nimo og Bilongga Gold, mukupos na siya og gid tumabati nimo ang maayong pagginhawa. Kung wala kay kwarta pang palit sa Bilongga Gold, mamahimo nimong buhaton ang pagpangita sa bunga sa luyang dilaw. Oo, ang unod niini, unod sa luyang dilaw o sa kakutsarang tinaddad niini pabukali sa upat katasa nga tubig sa guli sa usa ka kalamansi o usa ka kutsaritang dugos, mao'y imong himo.

Alas 2:28 ng hapon, mga ka-joiners. Pangalawang bahagi na po ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Ginawatan Roy Naminaw, kay Alcren Balangingi Dumaan, pod kay Manambay Jerlon. Good afternoon. Greetings coming from City of Mati, and hello pod sa Manambay family, Lino family. Thank you and God bless po. John Mark Panes, shout out diha sa mga taga Midsayap, sa family ko dira sa general or sa general family and Panes family. Daniel Calixtro, maing hapon, kumusta? Kugos kaayo ulan diri kaliyungan. Umuulan ba dyan? Dito medyo mainit na ang panahon, no? Siguro unya taod-taod, kulimlim. Pero mainit siya. Sadaw. Yana Masinaring Andoyo, good afternoon. Shout out kay taga Ellis Salon ng Bankeruhan. Aminaw karon sila, mami. Ayan. Hello po, maing hapon din ha. Salamat-salamat sa pakikinig. Good afternoon. Request po ng song, Mommy Joy, Waiting for Your Love, Miss Debbie B. Thank you so much po. Mayong hapon, pa-request po ng kanta, Bakit Mahal Pa Rin Kita, dahil relate po ako sa kantang yan, mami. Sana po ma-play si Michelle ng Kabakan. Ay! Ay, anong nangyari, Michelle? May pinagdadaanan ka ba ngayon? Sige, hello diha, no? Maying hapon sa mga taga-Kabakan. Shout out na to atong mga kauban diha sa RJO Japan Surplus, amaman sa Davao A+ Kabakan Branch. Siyempre, na po na sila'y branch din sa Kidapangwan City. Hello kay Liza Ann Ayuba. Hello po kay Burgos or ang Burgos family from Monte Vista, Davao de Oro. Salamat po. Good afternoon, watching from Banawag, Kabaka, North Cotabato. Greetings coming from Jinky Giabar. Ayan, sige, maying hapon po. John Mark Panes, hello sa Dipulog City, Zamboanga del Norte. Naka-hook up, ayun, tapos na i-touch, no? Salamat sa pakikinig. Good afternoon, Mommy Joy. Pa-play po ako ng song, Dance with My Father. Thank you po. Ayan, evergreen din. Sige, ato anong paningkamutang ma-play inyong mga song request, ha? Para okay kayo. Maigo lang sa oras, no? Good afternoon, Mommy Joy. Pa-play po ako ng song, Hindi Ako Katulad Niya ng Jeremiah. Alright, alas 2:31 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Wala na kasinati og panuhot og hapsay ang pagpanganak ni Lavilles Umapad, taga Santa Lucia, Pagadian City. Kay Yaki Liniment Oil ang iyang haplas. Ang iyang anak himsog usab kay Kidi Yaki Vitamins ang iyahang ginapainom.
3: Ang buros ba ko naghaplas to Yaki Oil? Dali ra ko na kanak, wala kay ko na ganto sa sakit. Ni akong bibi pud ko pang gipainom Kidi Yaki pagabot niya 3 months. Okay na siya, kusog siya mukha, then yung natulog kayo. Nabughat ko pa, then naginom ko Yaki Capsule.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil at Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo.
4: Aray, umatake na naman ang rayuma ko. Ang hirap talagang kumilos.
5: Dumagdag pa tong sakit ng katawan, pati pagbangon. Ang hirap.
4: Pati tuhod ko masakit. Gusto ko lang namang makakilos ng maayos.
6: Kung ganito rin ang reklamo mo, kilalanin ang Belonga Gold. May luyang dilaw o curcumalonga at vitamin C. Madaling idagdag sa iyong daily wellness routine. Belonga Gold, luyang dilaw plus vitamin C, gawing bahagi ng iyong everyday wellness.
1: Yan ang Belonga Gold, mga higala, no? So layi ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
2: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Kidi Yaki Vitamins ang iyang anak.
7: Kanta ka ng kuyot.
8: Pero karoon?
7: Na karoon. Bukos na siya. Magsasusay sa kadlo. Isang katulong matulong.
8: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
7: Kidi Yaki Vitamins yan.
2: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo. Ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Maayong adlaw kanatong tanan, ani-ano usab kita sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan. Mga kababayan, ato na pod hisgutan karon kining ato ang produkto nga Belongga Gold. Nganong gusto nako nga balik-balikon kini kaninyo tungod kay ako nakabalo kung unsa kadako ang tabang aning Belongga Gold sa ato ang maayong panglawas. Mga kababayan, ako mismo ang moingon kaninyo kung unsa gayud kini kamatuod nga makatabang gayud kini sa atoa. Kay ako ang una nga migamit gayud aning Belongga Gold. Kabalo mo kanang mga bukol sa ato ang lawas o kanang pagpanakit sa ato ang kalawasan, ilabi na gayud kanang rayoma. Mao kini ang gusto nako isulti kaninyo ba kay kining rayoma? Ang uban ana mo extension na ang mga siko, mga tiil, dili na kalakaw ang uban, dili na katindog kay tungod sa rayoma. Dili lalim kining rayoma mga kababayan. Muna nga akong ginabalik-balik kay kadtong mga kababayan nato nga nagaanto sa maong balatian kining rayoma. Gusto ko nga makadungog kamo. Maubitaw nga ginahangyo nako ang tanang nakadungog karon. Kung aduna mo'y kapamilya nga nagaanto sa rayoma o arthritis, adunay mga bukol-bukol o perme mo reklamo sa kasakit sa ilahang lawas, ingnan ninyo nga magtumar og Belongga Gold. Unaho nato kining rayoma. Sama sa ako ang diingon og di na gani katindog, di na gani kalakaw. Painumo nimo kana og duha ka Belongga Gold kada upat ka oras. So himuon nato nga buntag, udto og gabii. Ingon ana lang perme magtuog yun mo mga kababayan. Kay kabalo mo ikatulong inom ana kanang dili na matandog, ikatulong inom lang. Matandog na gyud na ang ihang tiil. Pero kung dili pag gyud na siya grabe, dali ra kaayo nga maulian. Kay kana bag-o namo gigawas kining Belongga Gold, gasuroy-suroy gyud mi sa mga kabalayan, nangita gyud mi og mga tawo nga nagaanto sa rayoma o arthritis. Kanang di nakalakaw, kanang dili pa kaayo, kanang nagatisngi pa lang. Mao na ang amo ang ginapangita. Bag-o namo gigawas kining Belongga Gold, pero kaluoy sa Ginoo. Ang tanan gayod nga nagasalig ni ining maong mga produkto, naayo gayod. Maayo gyud na siya mga kababayan. Muna nga, sige mi og panghangyo nga, testingin ninyo. Kay karong panahon na, tungod sa kadaghan sa mga produkto nga ginapaila, ang uban nga mga tao halos maglisod na og tuo. Mauna ang tinuod. Mauna nga, ako moingon kaninyo. Testingin ninyo kining Belongga Gold kung nagaantos mo sa rayuma o arthritis, mga bukol-bukol, o ingon man ang sakit sa kalawasan. Mauka na ang mga major na matabangan aning Belongga Gold. Sunod, makapalabnaw pud ni og dugo. Makatabang atong mga high blood, adunay diabetes, makatabang pud ni siya, mga kababayan. Mauna nga, dili lang og rayuma o arthritis, kanang mga bukol-bukol o sakit sa kalawasan, makatabang pod ni sa mga high blood o mga diabetic. Busa, mo nang ingon na mo, kung dili ninyo sulayan, dili gyud ninyo mahibawan kung unsa ka-epektibo kini. Usahay, magbalik-balik na lang ta. Tungod kay ang among huna-huna sa matag programa nga madungog kani sa uban, adunay uban pod nga dili makadungog. O gani man ginabalhin, balhin gyud na mo ang oras ani para siguruhon lamang gayud nga ang tanan nga mga tao o kadaghanan sa mga tao makadungog gayod sa explanation kung unsa ka maayo kining Belongga Gold. Sulay ra gud ninyo mga kababayan ang atong mga produkto, mapalit ninyo sa mga butika o ingon man pwede pod ninyo i-order sa Shopee. Hinaot paunta nga nagkasinabot kita o daghan kaayong salamat. Ako po si Mami Jor.
2: Love ako ni Mami.
3: Mm-hmm.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw, oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya, wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni muna agyon, pero ugo imo kang mag-relax ka. Relax ko di ako, mabord. Halos di naman mapalo, pre.
2: Unsang gipatay ko masaya?
1: Ganado, ala sila, patay. Pasalamat in taon, si Marini mo, pre.
3: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika. Today's best music.

Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mi muna agyon, pero ugo imo ka mag-relax ka. Relax ko di ako, babor. Halos di naman mapalong, pre.
2: Unsang gipatay ko masaya?
1: Ganado, ala sala, patay. Pasalamat in taon si Marinimo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Mga higala, ang mga food supplement, dako ang matabang nga pugnan ang daghan mga balat. Latian. Dili kini susama sa mga synthetic nga mga tambal nga dunay reaksyon. Diha dayon o pila lang ka minuto. Ang mga synthetic nga mga tambal kasagaran ginatumar alang sa espesipikong balatian. Ang herbal nga mga tambal dili lang usa ka balatian ang kaya niya pugngan. Busa aron dili basta-basta maigo sa mga klase-klasing mga balatian, ihatag na sa lawas ang igong nutrients nga makuha sa mga pagkaon ug uban ni sa pagtumar sa mga food supplement. Ang usa sa maayong supplement nga makabatok og pugan ang daghan nga balatian mao ang Bilongga Gold mga higala herbal capsule, no. Pure turmeric ang sulod niini og ang luyang kaning luyang dilaw daghan nga gakalaing
2: ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
3: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
4: Yung akong bana, nagpuguag pigsa, naisigis niya o inom o ganti ba yung sakit man lang gihapon daw, gahubag mo maayo. Kanya, nagkuhay siya koton, yung gi, butangan o kiuwi, yung gihampong dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya, abdan o mga isa kasimana, naulian dyan.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
5: Dili na problema ni Judy Mingano, taga-ugalingan Carmen Cotabato, ang pagsakit sa iyang puson sa panahon sa iyang regla. Kay manghaplas man siya sa Yaki Liniment Oil.
6: Dugay na gud ako na kuan kayo nag-aantos sa monthly period. Sakit kayo nga, alami kay ihilak, alami ituwad nga. So, igagaw, gana siya nga, itry lagi daw ang produkto ninyo, Yaki Herbal Oil. Moto siya kuya, gitry na ako, then gahaplas kay kuya, gipaningot ko kuya, then muna to, hinay kawala ang asa na.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil, mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
5: Gikalipay og dako ni Edward Buenvenido, taga 3 de Mayo, Digos City, kay ang lima katuig niya nga pag-antos sa kasakit sa iyahang hawak, Yaki Liniment Oil lang ang nakawagtang niini.
7: Pinuodyod kay pila na nga tuig na pag-antos ko yan, lima na niya, drive ko, sahay, duhalang kubulan sa akong driban, hawa na po, kaya mo lagi akong gipamay, nagkasultikot nga maayro ng Yaki, nagsulay ko palit. Pinuodyod ay, natulo lang nga kapiin akong sagun sa nung kaplas, ayaw kaya. Karon, okay na kayo kuya.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
8: Di pa ila-ila dinhi sa lungsod sa Aurora ug kasikbit nga lugar ang Ethan Hardware and Construction Supply.
9: Ethan Hardware and Construction Supply.
8: Ang Ethan Hardware and Construction Supply nagabligya sa kompletong hardware and construction materials, plumbing o electrical supply, mga power tools, sand and gravel, hollow blocks, nagkalain-laing sukod sa mga tiles o daghan pang uban. Ang Ethan Hardware and Construction Supply nag-offer sa pag roofing services package, pubuhat o sa mga commercial o residential building. Diin package na ang labor o materyales. Ang Ethan Hardware and Construction Supply aduna na ikaugalingon nga planta nga naanahimutang sa Proc 2A, Rebilala, Llano del Norte. Along Salvador Road, nga mo manufacture sa mga colored roof, retype roof, cladding type nga ceiling or walling, maong paspas na ang proseso ug mas gipabarato na ang presyo. Ang ilang main branch na anay mutang sa Procces, Poblacion, Kapatagan, Llano del Norte. Anaasab sa lungsod sa Baroy nga anaanay mutang sa Proc 5, Poblacion, Baroy, Llano del Norte. Ug diri sa lungsod sa Aurora nga anaasab sa Proc Lovers Lane, San Jose, Aurora, Zamboanga del Sur. Mo serbisyo sugod adlaw Lunes hantod Domingo sa matag alas 7 at Martes alas 5 sa hapon. Para sa dugang impormasyon, mamahimang mutawag sa ilang cellphone number 0936-241-3289. Dream, design, and build with Ethan Hardware and Construction Supply.
2: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
10: Sayod ba ka sa mga nahitabok o sa iyong paligo? Nasayod ba ka sa mga nagulang mga balita na adunay kalambigitan kitang yanong katawahan? Matul pa nila, alao ang buwang masayod. Kakakaroon, magadalit ka ninyo ni Ining Tulumanon nga maghahatag ka ninyo sa mga nagunang mga panghitabo. Sulod o gawas sa atong dakmayan, anyara ang kasayuran. Kasayuran, uban ni Renz Sumalino. Renz Sumalino, kasayuran. Sa iyo mga panghitabo, ang labing labas ang mga nagbungasik ng mga balita. Kasayuran, uban ni Renz Sumalino. O karoon, anyara ang inyong anchorman, Renz Sumalino.
11: Eksakto nga oras mga kasayod, alas 4:03 ng dagna sa hapon. Maadyong hapon, Panggil Bay. Maing hapon, Tanggong. Maing hapon, Misamis Occidental. Maing hapon, Salanao del Norte o Dalawigan, Zamboanga del Sur. Maing hapon po, Tibuok Northern Mindanao o Zamboanga Peninsula. Welcome sa ito ang programang Kasayuran. Ako gyapon ni si Renzo Malino, inyong higala, amigo og tigbalita. Pinagi sa Joy FM, Panggil Bay. Renzo Malino, gyapon inyong higala, amigo og tigbalita, mga kasayod. Madyong hapon, medyo gasagumot bang hapon. Padunan ng mga lugar, may gala nga dunay uwan. Nanagi mga lugar nga nagtulo na gyod. Mao na niingon nga ilinyo pero uwan. Ligas na po pag makainit, pwede pong inita. Pag makauwan, pwede pong uwan na. Sagdahin na lang, bay. Ang importante nga okay ra ka, okay ra pod ko. Madyong hapon sa tanang mga naminaw diya sa opisina sa gobyerno nga wa pa nang gawas. Kay wa pa'y alas 5. Ako bang opisina, nagpabilin sila gihapon sa LGU na alas 6 mo... Alas 7 di ay. Alas 6 o alas 7? Alas 7. Naman po sa alas 6 sa hapon. Pagka Friday, wala sila duty. Ganahan naman sila ay. Okay, magtipid sa enerhiya. Sa bagay, basta wala mapinding ang mga trabaho. Why mapinding ang mga transaksyon? Yes, gobyerno. Always be reminded, isekto kayo ang balaod. Republic Act 11032 is of doing business. Una ginaakatar ka noon na des mga empleyado sa gobyerno ay. Maadyong hapon sa tanan, mga mag-uuma. Swerte itong naka-harvest o sayo-sayo kay medyo nainitan. Katong nauwanan, dago na kaigtarha. Luoya eh. But anyways, all things work together for good. Mayigid kayo ang ginoog mga kasayon. God is good all the time. And all the time is very God is good. Andara, ha? Sa dipatam at sunan sa itong mga balita, mga informasyon o mga headlines karong adlaw. At kalimtan mga kasayod atong duolon ang Ginoo pinagi sa atong mga pag-ampo kay kung wala siya, wa gitay mahimo sa ato ang kaugalingon.

sa tanan Ginoo ang among kinabuhi. Ikaw gayud ang tag-iya niini. Ikaw among boss Ginoo. Ikaw ang among father. Ikaw ang tag-iya sa among kinabuhi. Kita na hinulaman lamang. Umabot ang panahon nga imo ning bawion, wala gid mi mahimo Ginoo. Pare gani ula sa kahapon. Ako nag-aampo kanimo og nagpasalamat sa imong padayon nga grasya nga imong gipasinati sa among kinabuhi Ginoo. At this time, sa tamapadayon kami ng program, I pray, Lord God, that your Holy Spirit, Lord, will guide us, will give us wisdom, will anoint us. Even me, Lord God, ako mismo imong gamiton ng program aron masabtan ang mga mensahe na gusto nimong ipaabot sa mga naminaw karong orasa. Dalaygon ka sa walay katapusan, Lord God. Panalangin ang mga official, city official sa Tanggob, provincial official sa Misamis Occidental, sa Lano del Norte, sa Tibuok Lalawigan, sa Tibuok Northern Mindanao, Tibuok Pilipinas mismo Ginoo. Iyahan nimo sila despite sa mga problema karon nga among nahiaguman. Father, salamat e ginimo Ginoo. All things work together for good. Imong galingong plano mo'y manaagid kanunay o Dios. Salamat e ginimo. Ang tanan ang pagkabuhaton karon ang mong itugyan kanimo. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. This time, let us continue to our series sa atong topic, mga igala, Living Under God's Grace. Sa kinis sa pagpahinumdom ni Apostle Paul, ngadto sa mga believers ni Christ, that we are dead to the old life. Patay na ta sa ato ang daan nga kinabuhi, sinful life. Wa na ta din ha. Because second is Christ lives in us. Nagkinabuhi ang Ginoo, nagpuyo na sa ato ang kinabuhi. Oga, ikatulo mga kaigsunan, live by faith. Magkinabuhi kitang uban gayod sa pagtuo. Importante kini isip believers ni Christ, mga followers ni Christ. Kato natin pagtuo. Kung good kay ang Hebrews chapter 11 verse number 6, nag-ingon din no, and without faith it is impossible to please God because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Muna, importante yun ang imong pagtuo. Kaya kung wala kay pagtuo, wala yun ka o di yun ka makapahimuot nga to sa Ginoo mga igsoon. We live by faith in Jesus Christ and our strength comes from Him, not from ourselves. So we must trust Him because He loves us and give Himself for us. Muna, pinakanindot mga kasayon. O ikaupat, say by grace, gilawas kita pinagi sa grasya, not by the law. Good works cannot make us righteous before God. Ano itong mga maimbuhatan? Daga mga tao, maimbuhat. Pero wala si relasyon sa Ginoo. Atubangan sa Ginoo, parihan na siya sa filthy rags. Trabuhan na ang pag-aayo sa tao kung para sa maayos Ginoo. Importante kayo ng tumasera nga na kita kaan ka o pabuno bisag di ka angayan, nahimutang angayan. Di ka nga higugmaon, pero higugma ta sa Ginoo. Di naka madawat sa mga tao, pero gidawat ka sa Ginoo. Mauna ang grasya mga kasayod. Ang balaod nagukom sa tao nga siya sadaan. Pero ang grasya sa Ginoo, nagluwas sa tao, gikan sa silot sa sala. Muna nakalainan diha mga kaigsoonan. Muna nga, if the righteousness could come through the law, Christ's death would have been unnecessary. Nag-ingon nga kung ang pagkamatarong maangko na ito pinagi sa balaon, nawala'y pulos ang kamatayon ni Kristo dito sa cross of Calvary. So muna importante sa ito kinabuhi, kay mato pa sa Ephesians chapter 2 verse 8 up to 9, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourself, dili sa ito kagalingong pinuhatan. It is the gift of God. Gasa gyud na sa Ginoo. O kanang gasa by musugot sa dili imo gina. O, not by works, dili ato kagalingong buhat, so that no one can boast. Walay manghambog, dili magpasigarbo.
Eko ang atuang maimbuhat kanunay basihan, daghang mga hambugiro nga mga tao sa

0: Butan pero trapuhan ra to bangan sa Ginoo mga kasayod. Ang pinaka importante ng atong masabtan sa atong kinabuhi mga kaigsoonan. That's the powerful word of God today. Thank you and God bless.
1: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
0: Oras bigilas 4:12 na. Ato na to sa maayong kabuton sa Ethan Hardware and Construction Supply. Mga construction materials nga inyong gikinahanglan, Ethan Hardware na to makaplagan. Sila nagbaligyas tanang matang sa mga construction materials. One stop na ka kung diha ka mupalit, tumikan kay ang ilahang mga baligya, kompleto na. Nagtanyag sab sila og roofing services, napos sila housing og building package, labor and materials. Kompleto na sila mga kasayod. Unya labos na nagipasigarbo usab ang ilahang planta sa Kulurok. Kagalingon na nila ha. Nga diin nagtanyag sa pinakabarato, pinakadali nga proseso sa inyong mga order. Yon madugay di na maabtag usab semana. Pag-order nyo ang adlaw makuha dayon ninyo. Inana sila kapaspas mga kasayod. O niya, labos sa tanan, tagan po sila mga branches. At taga-baroy, di naman mo sila matog lala. Kaya naa sila ay branch din sa may poblasyon, Purok 5, Baroy. Kaya sa may Aurora, naa po din ha, mahigala sa may Purok Lovers Lane, Aurora, Sambuanga del Sur. Ang ilang planta mahigala na sa Purok 2A, San Isidro, Ribi, Lala, Lanao del Norte, kanandalang padulong Salvador. Yun. Onya ang ilang main branch din sa may Kapatagan, Poblasyon Kapatagan, Lanao del Norte mga kasayod. Sa atong mga balita karong adlaw atong Siron mga kaigsoonan. Ato ta mga igalas, ato ang mga balitag informasyon. Now na to sa Lanao del Norte, mga kasayod. Usa ka ambulance, mga kisunang kadunay, karga nga 1.8 million nga gituwag smuggled nga mga sigarilyo. Naharang sa Cuerpos Kapolisan, ato sa Gipagayong Checkpoint.
1: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
0: Mike Navarro, go ahead Mike!
2: Gibana-bana nga 1.8
0: ayon.
1: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
0: Dali lang na putol. Go ahead Mike, go ahead Mike.
2: Yun ni kandidat sa mga sigarilyo magito.
0: Yun, murag nag-iinkanto ni Napita. Naidiingon na to, musul, sapa man Mike. Diretso, may diretso.
2: Okay, smuggled ato sa checkpoint operation sa Purok Uno, Barangay Bansarbel Uno, sakop sa lungsod sa Kapatagan, alas 2:20 sa kadlawon, ni Alto September 29. Sigon sa report, gikan sa kapulisan, gipahigayon ang usa ka checkpoint operation sa mga personnel sa 2nd Provincial Mobile Force Company, diin usa ka puti og pula nga Toyota Hiace Passenger Emergency Transport Vehicle kun ambulance nga gikan sa SND, og padulong unta sa Kapatagan ang gipahunong sa may checkpoint human kini namatikdan sa mga personnel nga daw nagduha-duha ang driver sa paglabay sa maong checkpoint. Atol sa visual inspection, nakita sa kapulisan ang pipila ka master cases sa sigarilyo sulod sa maong ambulance. Nakuha gikan sa maong ambulance ang 27 ka mga master cases sa mga sigarilyo nga nagkantidad og 1.8 million pesos. Ang driver nga si Muhammad, 31 anyos, ug ang iyang pasahero nga si Yasser, 19 anyos, puros residente sa barangay poblasyon sa SND, ang gidala na sa kapulisan alang sa hustong dokumentasyon ug processing ug profiling. Alang sa kasayuran balita, Mike Navarro reporting.
0: Daghang salamat Mike Navarro sa report.
1: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
0: Giingon mga higalang, wa nagipili, bisag usa na lang. Ay nako, ambulance, gikargahan mga higala og smuggled nga sigarilyo. Ipa-admit ako, ipa-dextro siguro to. Bundag naging uwan, hindi klaro na yun. Update sa kuwerpos kapulisan sa probinsya sa Zamboanga del Sur, nakasanbay si Ronald Franco. Ronald, go ahead sa imong update, bay.
1: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM. Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
3: Ang natala sa butan na sa kapulisan dito sa Pagadian City, sa kababay nga nalabit kini sa pagkapayo sa ligdon nga duga ang malakusong natapan. At wala sa butan nga duwag, babay ba sa polisyon sa ginsakpan sa kapulisan sa Pagadian City Police Station sa koordinasyon ng Sabah Case of the Regional Office 9. Dito kini siya natapan at may prop na wasa Barangay Napulan, Pagadian City, sa malasays-disays ang takna kagabi, ang ginakpan gilang at alias Lin, anakin niya sa saktong panaligon, presidente kini sa naasos ng lugar. Narecover gikan na sa posisyon sa ginakpan ang tulog ka mga gagmay ng mga pakiti sa gitun niya siya bu. Huwag na itang usasab ka medium size na pakiti sa gitun niya siya bu. Sa ka-cellphone, huwag ang covered visible, kiting nga bybas pa ni. Kapagkakaroon kinininakpan ang anak ron sa studio sa Pagadian City Police Station. Ito sa lungsod sa Pitubo, Osaka, Julia identified street level individual ang pusong dakpa na tula sa lungsod na drug bypass operation sa ginsakpan sa kapusan sa Pitubo Municipal Police Station Kauban ang mga personay sa sikat sa Bongga del Sur Provincial Mobile Force Company sa koordinasyon sa kinis sa PDA 9 dito sa Rokuno, Barangay, Malabaw at Pitubo sa Bongga del Sur. Sumusunod siya ang pakna sa buntag kagahapuadlawa September 30, 2025 ang dinakpan bilang si alias Michael 44 anyos sa lalaki ninyo sa kahabalabal driver o gustete kris na puro kati sa Barangay Pugasyon na Pitubo sa Bongga del Sur. Narecover ligan sa posisyon sa mong dinakpan sa kapakiti sa gituan niya siya bu na gigamit sa bypass item o pat kapakiti sa gituan niya siya bu si possession evidence na gibabada ng matibang kinig sa ana sa 22 grams o ga adunay street value ng katidad o ga anda sa 3,576 pesos sa Ugusta ka 500 pesos sa balisig ng tibas money. Ugusta ka ruputi nga Tecno Spark Android nga cellphone nga wala casing. Ugusta ka dito possible lighter. Ugusta ka color brown nga gamay nga pouch. Nga gamit is basulinan sa maong drug. Ang dinakpan ng anak ron sa Korea sa Pitugong Municipal Police Station o ang nakupiskang ilegal nga duga ang gidala dito sa Zamboanga del Sur Provincial Forensic Unit sa Camp Avalon, Pagadian City alang sa laboratory examination. Dito sa lungsod sa Mulavi, dakpan ang usa ka lalaki nga nalista isip usab street level individual atol sa pagpatuman sa search warrant at pinagi sa mga insakpan sa kusan sa Mulavi Municipal Police Station sa koordinasyon sa Pinis sa PDA 9 dito sa Proka, Maswagon, Barangay, Blancia, Mulavi sa Bongga del Sur. Sa milauna 23 ang takna sa kadlawan tagahapong adlawa, September 30, 2026 ang ginakpan usak ka 24 anyos na lalaki o garsinid sa Pinis na asing lugar. Recover sa mga tugdad at sa mga presyon. Ang usa ka medium size na pakete sa gituan ng Shibo, sa ilang pang lima ka mga gagmay ng mga pakete sa gituan ng Shibo, usa ka kung itong pouch na gamit isip sublanan. Inimong dinakpan ang anak ron sa kustodiya sa Mulabin Stala Police Station o nagpiskang legal nga duga ang gitla dito sa Zamboanga del Sur Provincial Forensic Unit sa Camp Avalon, Pagadian City alang sa forensic examination. Ang among search warrant nagpatuman sa mga tugdad ang Trial Court 9 Judicial Region Branch 8 Mulagos ng Kalabutan sa paglapas sa 30-9165 batog sa maong suspitsado. Samtang din sa tungsod sa Aurora, usa ka lalaki ang patay ng kapalgan. Yan ang alas 8.20 ang tapna sa buntag naghapong adlaw September 30-2026 dito kini sa Barangay Tagulalo, Aurora, Zamboanga del Sur, mas na tabong sunog. Ang biktima, usa ka 32 anyos na lalaki o gusto kini sa nasa lugar. Basta sa ginimistikasyon sa kusan na diskubrihan sa uyuan sa biktima nga ang balay nini ang nasunog na. Kadihang nagatiman kini siya sa baka sa naasing lugar. Umansa na tabong nga sunog na dito na recover ang patay nga lawa sa mga biktima nga anak ni sunog na sa nasunog nga panimlay. Din na gabi nga naasahang kong kinaugadaot sa kalawasan nini ang nasunog rin mga biktima sa bensa. Among pagkitabo ang dalis sa kining respondian sa kapulisan sa Auron Central Police Station Kauban ang BEC Aurora o ang mga personay sa Municipal Health Office aron na pag-imbestiga sa maong insidente. Thank you, reporting.
1: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng

0: Samtang dugampas sa atong mga balita karong adlaw, nadakpan sa kapulisan ang usa ka 25 anyos nga babaye atol sa police operation sa Purok 5, Barangay Poblasyon Tubod, Lanao del Norte. Sa nagkalabay nga September 29, 2026, bato pa na matikdan sa kapulisan ang usa ka police nga nagsulob og civilian attire. Ang usa ka suspect nga nagkupot kini og usa ka putos nga gituang syabo. Lakip na nakita ang improvised drug paraphernalia. Itul dahil sa police ang babae og nagpaila isip usa ka police o gipibalo sa iyahang pagdakop ngadto sa maong suspect. Na-recover gikan sa suspect ang duha ka putos nga gituang adunay sulod nga syabo na may gibugaton nga 0.2 grams. Og gibanabana nakatira kini og 1,360 pesos kini base sa standard drug price. Nakupiska usab ang aluminum foil, mga improvised glass tutel, lighter o gamay nga karton nga giila isip usa sa mga drug paraphernalia. Ang suspek gipasakaan na og tugmang kaso sa Municipal Police Station samtang nga giandam ang mao kaso sa kustodiya kini sa PNP Tubod sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002.
1: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
0: Samtang sa dugang pa sa atong mga balita karong adlaw sa Lanao del Norte, ang Department of Interior and Local Government, Lanao del Norte, nagpaigan usa ka orientation sa Project Monitoring System. Atong dawaton ang report balik ni Mike Navarro. Mike, go ahead.
1: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
2: Nagpahigayon ng orientation ang DILG Lanao del Norte kabahin sa Local Project Monitoring Committee o Project Monitoring System kaniag ng September 28 dito sa Maydo Cavite Resort sa Medina Misamis Oriental. Gitambuan kini sa mga MLGOs o personnel sa Provincial Office o sa pagpanguna ni OIC Provincial Director Janiel Añasco. Tumong sa tulo kaadlaw ang kalihukan ang pagpalig-on sa mga kahibalo o abilidad sa mga personnel sa pagmonitor sa mga proyekto sa matag LGO. Usa sa gipaila ang PMS-10 o ang PDMU Project Monitoring System nga makatabang sa pagsubay sa estatus sa mga proyekto o dali nga pag-ila sa mga problema niini. Mahimo usab kining ma-access gamit ang cellphone o laptop, lakip na ang offline functionality. Gisgutan usab ang introduction to engineering for non-engineers, diin gitudluan ang mga partisipante sa pag-ila sa kasagarang findings sa mga proyekto. Sa iyang mensahe, gibutyag ni DILG Regional Director Region 10 Bros Kulaw ang kaimportante sa pagtinabangay, dedikasyon o padayon nga pagkat-on sa paghatag ug maayong serbisyo publiko sa lawigan sa Lanao del Norte. Alang sa kasayuran balita, Mike Navarro reporting.
0: Daghang salamat nimo Mike Navarro sa baong report.
1: By blow update sa mga panghitabo, sulod o gawas sa tung dakbayan. Kini ang kasayuran uban ni Greg Sumarino.
0: Sabta nitong oras mga kasayon, akong ipabati nga na kaninyo ang usak interview gikan sa tuang Regional Technical Director sa National Meat Inspection Service, Regional Technical Operation Center, Region 9. Kaya ito hinabi mga igala si Dr. Rodio G. Abulinsya. At ipabati kaninyo may gala ang iyahang pamahayag usap kini may kalabutan sa ilaha mga update o sa mga programa gipatuman karon sa ilahang buhatan labi na dinhi sa Region 9 o kini nga maong pamahayag bahila dili na sa Region 9 epektibo kun dili epektibo ni tibuok Pilipinas usa kato mga nakadungog karon nakadungog din sa Misamis Occidental o sa Lanao dili sa Region 10 usa ni sa mga balaod gipatuman sa NMIS kaya dapat tagaang pagtagad labaw sa tanan sa ato ang mga lokal nga mga pangagamhanan ang pagpatuman ni ini mga kasayod. At ipamati nga na kaninyo.
3: Perpetual disqualification from holding public office.
0: Ito magkaoban karong oras sa si Dr. Leo Abulinsya, ang ato ang Regional Technical Director sa National Meat Inspection Services. sa Regional Technical Operations Center 9. Kabansod na to si Sir Mark Peter Codino, ang atuang Meat Inspector 3 Training Focal. Sir, maayong buntag ni mo, sir.
3: Yes, maayong buntag, sir. At lalo-lalo na sa ating mga tagapakinig.
0: Yes,
3: good sir. Morning, maayong buntag.
0: Good morning, sir. Dr. Rhodes, Rhodes Lando for short. Ato ang Regional Technical Director sa National Meat Inspection. Importante kay ni mga kasayon nga itong mahibalan karon unsay mga update. Sir, para po sa lahat ng tagapakinig natin ngayong umaga, ano bang yung rule sa NMIS?
3: Okay, so gaya po na nabanggit, no, tayo po ay ahensya kung saan ang ating talagang pinaka-objective po ay masigurado natin ang kaligtasan ng ating meat-consuming public tuwing kakain po sila ng mga ulam na may karne.
0: Sinisilibra natin ngayon, sir, yung tema na One Nation, One Commitment, Safe, Clean, and Quality Meat for All.
3: Yes, tama po kayo, no? So, for this year, we are celebrating our 54th anniversary po, no? Matagal-tagal na rin po, no? Lagpas 5 dekada na po ang ating ahensya, pero tuloy-tuloy pa rin po ang aming programa nang sa ganun ay maabot lahat ng bawat Pilipino, ma-inform po sila. At ganun din po, no, para masigurado lagi, not only in the Philippines, ganun din po sa ating mga nilalabas o ine-export ng mga produkto.
0: Yes, kami. Not just a sort of celebration, sir, but mayroon talagang meaning to, eh.
3: Yes, sir.
0: Bakit sin-celebrate natin? Ano ba ang gusto natin ipaalam sa mga tagapakinig natin ngayon?
3: So ito po ay ating isine-celebrate sa ngayon dahil nga po gusto natin, no, mas mapaigting pa ang ating coordination sa lahat ng sektor na masigurado po natin na laging ligtas, malinis, and ganito po, masustansya ang karne na ihahain. Hindi lamang po para sa atin, para sa ating pamilya. Ganon din po sa lahat ng ating mga customers kung kayo po ay involved sa mga restaurants o malilit na kantin.
0: So, speaking of quality meat, sir, may mga problema sa ngayon sa mga barangay-barangay. Yung katulad ng nagkatay na hindi nadaan dumaan sa talagang insaktong proseso.
3: Yes po.
0: Oh, oh. Saka problema talaga 'yan, iliga talaga 'yon.
3: Actually po tayo, no, ay nakikipag-ugnayan din sa mga local government units, stakeholders, ang ating mga meat establishment operators. Marami po tayong ginagawa ang programa, no. Meron po tayong batas, ang National Meat Inspection Code of the Philippines. That is the Republic Act 9296 that was already amended by Republic Act 10536 na dito po ay nakasaad na ang mga violations po against this, no, ng mga batas ay hindi lamang po confiscation. Meron na rin po itong fines.
0: Okay.
3: Pwede po kayong kayo po ay pag napatunayan pong kayo ay nagkasala, ay maaari po na kayo po ay makulong, magmulta, and also ma-confiscate.
0: So, talagang malaki talagang impact, sir, pag yung ang local government talaga yung partner natin.
3: Kasama po naman talaga natin ng local government at lahat ng sektor din po.
0: Eh. Yeah, yeah. Oh.
3: Ang kaya nga po yung tema po natin, ano, One Nation, no, dapat
0: one
3: lahat
0: nation.
3: Po.
0: Lahat talaga. Oh.
3: One commitment. Dapat pare-pareho po tayo na alam kung ano po dapat ang ating gawin. Lagi po naming sinasabi sa lahat po ng aming mga meat establishments na ang bawat isa po ay, no, na nandyan sa loob ng establishmento ay talagang kailangang sumunod. No one is exempted. Ganun po ang ating pagpapairal ng ating mga batas. Dati, kung ang dati ay nakatuon lamang po tayo sa botsa, yan po yung mga patay, tapos kinatay ulit at wala pong inspection. Ngayon, pinaigting na po natin, meron na po tayong hot meat, kumbaga, no?
0: Okay.
3: So, lahat ng illegal, no? Maaring ito ay kinatay na walang inspection, ibinyahe na wala pong kaukulang papel, ano? Tapos, illegally obtained, smuggled hot meat po lahat po yan, no?
0: So, kailangan kubiskahin yan?
3: Yes po, no? Oho. At ganun din po, sa batas po na to, kung ang offenders po natin ay mga official ng gobyerno.
0: Ayun.
3: Kung sakali man po na mapapatunayan na ang offender po ay official ng gobyerno, ay maaari po magkaroon ng perpetual disqualification from holding public office.
4: Mas malaki pala
3: yung
4: mabigat
3: po yan, sir.
4: Mabigat.
3: So depende po yan sa mga violation na stated, no? Sa ating batas ay maaari kang magmulta po, ay no, magmulta ng 25,000, 50,000, 75,000. Meron naman sa mas mabibigat na mga offense po ay maaari ka rin pong magmulta na hanggang 1,000,000.
1: Blow by blow update sa mga panghitabo, sulod o gawa sa tungdakbayan. Kini ang kasayuran uban ni Greg Sumarino.
0: Nagiingon mga kasayod, kining mga sibilyan kung maoy maka-violate anang mga balaod, maoy makasupak anang maong mga balaod, sayon nagindakpon. Pero kung ang mga official nga naas gobyerno mo'y naglapas anang balaod, mo'y naglisod-lisod man. Okay, mura manggod ni mga higala o kuan ba? Pabor nila ang balaod. Eh, pwede manggod mingon ka, ay sabah hanga ako na. Kung naakas posisyon mga higala. Pero kung ang mga lumulupyo sa barangay, mutingog na, posibleng matagaan gid og sanksyon ang maong opisyal sa gobyerno nga naghimo sa maong kwan, maong salaod. Noon na pamantay ka dungong doon nakasuhan dagway ani nga mga opisyal nga naghimo nini. So panalitan kung doon na ingon ana, dapat lang dapat patas ang pag-implement sa maong mga balaod mga kasayon. Dinhi sa region din, ang ato ang National Meat Inspection Service sa office mga igala. Naamampunta din eh. Oh, nada sa may Salvador, Misamis Oriental. Pero usa kini ka programa gis gobyerno mga igala para dili makalusot ni mga illegal nga mga karne, illegal nga mga ihaw, nga wa maagi sa itong proseso. Ang katuyuan, dili na aron nga mahimong legal, kung dili mahimong maproteksyonan ang mga mamalitay o karne. E pertibing daghana karon mga kasayod nga mga mamalitay karne nga dili magtan-aw mga kasayod og qualities karne. Di mo gali usahay na ay bisag anay nga ihawon, mupalit ang mga tao kay nga naman barato ang karne sa anay. Di ba tinood na siya na ay butakal ihawon, mupalit ang tao kay nga naman barato ang kilos butakal. Kung natungod sa kinidaghan naman kayo ang namalit aning butakal o anay, ang agipangkatay, gidalas merkado ba'y gisagol sa mga batanon ng mga baboy. Impas, ilad, gihapon ang mga mamalitay. Kung na kinahanglan, istrikto yun kanunay ang ato ang mga meat inspector mga kasayon. Ika ito mga meat inspector, sila manggod ang naadya nagmonitor kanunay sa misulod sa ato merkado ng mga baboy. Ay ang saktong proseso kinahanglan man gid ko mag-iyaw kag baboy, moagi jud ka sa slaughterhouse para ma-check ang imong baboy, ma-examine imong baboy kung wa ba na say sakit. Unya kun do na say sakit mga higala, di na ra ba ginakauli imong baboy. Kay ang proseso ana mga higala, kung imong baboy masayran nga dunay sakit, dili na nimo ipaihaw. Ilubong na do sa slaughterhouse. Okay nga naman, kung imo lang iuli, niya ihawin mo dito, o inyong kaunon, posible man nga dili ka madaot, kaya dili man na sakit sa tao. Pero ang problema, mitabang ka sa pagpakailap sa maong sakit sa baboy, nga matingala ka ang sakit ning takod-takod di astibok ninyong barangay. Sakit yung kaayo palandungon, mga igalang, o sa kahagriser nga maumaura in taon, nga mamatikdan nga nanasakit yung baboy, hindi nakauli, kaya ihaw na lang, o ilubong na lang, hindi niya pwede maihaw sa karakaon. Kati paitag yun, alkansigid kayo mga higala. Noon, doon na may programa sa ang gobyerno ana, ayuda. Ito mga namuhi o baboy nga nataptan sa mga sakit. Mula, gidigid po ka bastar, mga higala, sa gasto sa imuhang kuanay. Di ka bastar sa gasto sa imuhang pagpakaon sa imuhang baboy. But anyways, usa ka dako nga kiningkuan, facts ba? Ngayon kung ang maong balaod ipatuman pinagi sa pagpaghingusog sa matag local government unit, mas dali o epektibo kini nga pagpatuman mga higala. Basta kay ang tanan, patas yun. Dili ba, wala palabi-labi ba? Kung manakop, dakupon yun ang tanan. Dili kay usara para dunay sampol. Kaisa ra pod di po na mayo inana mga higala. Pariyaton ay reklamo sa taga Aurora. Batol pa niya diri sen anak ko pirmero pero nawala naman po. Kadjutra. Muna nga unfair kayo para sa mga yano lamang ng mga negosyante di sa tuang lungsod nga dili mapatuman ang sakto nga matang sa balaod para patas po unta ang pagka-implementar. Di po mga sakit paminahon ba nga si ikaw rin dakpan ang uban wa. Ikaw gisita uban wa. So, dako kayo og problema mga higala kung ikaw sa ka-public official nga na-involved mga higala sa maong illegal nga mga negosyo mga kaigsoonan.
1: Blow by blow update sa mga panghitabo. Sulod o gawa sa tong dakbayan. Kini ang kasayuran. Uban ni Gres Sumalino.
0: Dalita, doon ako'y gustong ipaabot ninyo. Kini. Doon na ito yung mga nangutana, kumusta na kuno ang gi-file ga petisyon ni Attorney Macalintal na bahin ni atong dili pagpadayon sa postponement sa barangay o iske eleksyon. Madayon ba ito nga idayon or madayon nga ipostpone? Una mga higala. So, doon ay mga pamahayag si Attorney Romulo Macalintal mga kasayon. Kalabot ni adtong maong petisyon o ganiya atong ipabati nga na kaninyo mga kasayon.
1: Blow by blow update sa mga panghitabo. Sulod o gawa sa tong dakbayan. Kini ang kasayura uban ni Gres Sumalino.
4: At dahil sa napakabilis nga ng action ng ating Korte Suprema, maasa naman ako na kung sakali mag-issue ng TRO or status quo ante order ang Korte Suprema, maaaring ang COMELEC ay mag-adjust lamang ng kanyang election period. Kaya yung mga nagnanais tumakbo o yung mga interesado sa barangay election na ito, huwag po kayong mag-alala. Wala pong problema itong pagkakaantala ng preparation ng Commission on Elections sapagkat kapag ka naglabas ng order ang ating Korte Suprema, tatalima kaagad yung COMELEC at ipagpapatuloy ang kanilang preparation. Maaaring atasan ng Korte Suprema ang COMELEC na itakda ang halalan na at i-consider nila yung nawalang mga araw dahil nga sa kasong ito.
0: Mm-hmm.
4: Magkakaroon ng proper adjustment yan. Ano? At ako na may naniniwala na yung konting adjustment na yon ay hindi makaka-apekto sa ating karapatan. Basta ang kailangan sa taong ito ay matuloy yung barangay election na yan. At ako'y naniniwala na hindi aabutin ng 2 linggo o 3 linggo na ay mabigyan kaagad ng kaukulang aksyon ng ating Korte Suprema dahil sa yung 5 days period na yan at saka non-extendable ay say, magandang pangitain na nakita ng ating Korte Suprema na may sustansya yung aking petisyon na iniharap.
1: Blow by blow update sa mga panghitabo. Sulod o gawa sa tong dakbayan. Kini ang kasayuran uban ni Gres Sumalino.
0: Murag na apay gamay paglaom.
4: At dahil sa
1: blow by blow update sa mga panghitabo. Sulod o gawa sa tong dakbayan. Kini ang kasayuran uban ni Gres Sumalino.
0: Labuhayan o gamay itong mga nakabit-bit na o gining si Uzi. O napil apan labon ta to ready to submit na to file unta sa COMELEC. Nabuhayan ug gamay no kay medyo napan di pag-asa din ni attorney. Pero matod palagi daw sa COMELEC pamahayag mga kaisonan nga sila nga apiki na gyud kayo kung mopagawas og TRO karon di na nambo kaya ang November 2. Pero matod pa pamahayag ni attorney Romulo Macalintal kung tinuod on gyud sa ang Supreme Court magpagawas og TRO, then mismo ang Supreme Court na magmando sa COMELEC mga higala nga ipadayon ang eleksyon. Kung kulang sa time ang preparasyon sa November 2, o di, pangita ang pamaagi basta matuman gud ang eleksyon ining tuiga mga kasayad. Una isa sa mga nindot kayo mga kasayad ha. O nagiingon mga kaigsoonan nga abangan natin ang susunod na kabanata. 5 days man to ang gihatag sa Supreme Court para mag-explain ang Congress, mag-explain ang Senado kalabot sa maong petisyon. O medyo positibo si Attorney Macalintal nga doon ay buhaton gyud, doon ay aksyon ang atuang Supreme Court. Kaya gitagaan mo pagtagad karon, ipa-explain man after ang 5 days o kung unsay findings sa Supreme Court ana, magpagawa sa TRO, so makaya pag yun mga higala. Bisa pag usa ka semana o do ka semana gikan karon. Ato pa ni Attorney Makalintal. Oh, na medyo lami pod paminawon mga higala kay sa tinuod lang tinuod man gid pod nga sa tulo ka tuig nang na-extain ang termino sa mga barangay incumbent official. Medyo di na pod maayo mahigala kung dugangan pagid og laing tuig. Kay karon na approve na ang balaod nga himuong 5 ka tuig ilang term. Pero karon sobras 5 ka tuig na silang galingkod. 6 ka tuig na. Mundang tungod kay wa na mapaagi sa usa ka pinili ay mundang ang tanan ng mga barangay official karon naglingkod sila nga wala gipili sa mga tao. Mga nakuhaan, gihikawan sa katungod ang ato ang magkatawa sa pagpili o kinsay gusto ng himuong kapitan sa himuon nilang kagawad. Pero para sa mga nagpabilin ng mga barangay official karon nga naglingkod, happy sila. Okay, gawas ngawa sila nagkagasto, kapitan gihapon sila. Bisan pag wala sa nagperform og ayon ato nakalabay nila ng mga pila ka tuig at mga termino, apan kapitan gihapon sila, kagawad gihapon sila karon. Mao'y nakanindot sila hapos sa ilang side. Pero para sa mga katawhan nga wa naganahi silang serbisyo, sa gumot in taong dagway, ay labi na ito magkapitan kapag tindaghan ang ipangsaan ito nanumpa pa sa katawhan ng magpapili. Pag-ingon nga, kapitan, kining amo ang ali din iba, dali ra ba ni trabaho on? Ah, dali ra na. Paghuman, wadi ay trabaho ah. Oh, mag-eleksyon lang po. Smile-smile na po si kapitan. Pabaga lang gaya po now. Arong ingon nga, mong servisyo gyan. Pero muna kung iingon, mga higala, kung mong servisyo ka tininood, ay nagdamaya ang kwarta. Kung magpapili ka, sulay ko noong pinili ay biway kwarta-kwarta, be. Ikaw po nga mga butante, kita mga butante, sulay po kuno og butar be nga di mo ngitag kwarta. Kaya mo naman tagnaong og kwarta ani mga kaigsunan. Tinood man ang nanginahanglan tag kwarta, pero kung imong isakripisyo ang imong prinsipyo sa pagpili og insangtong kandidato nga angayan, tungod lang sa kwarta, mo nagagnaong og kwarta. Okay, kwarta-kwarta, bagay tinood ng ato ang ato panginabuhi aning kalibutan na. O bine hinungdan nga nung nanarbaho taki para magkakwarta. O bine hinungdan nga nung nag-negosyo taki para magkakwarta. Pero kung kanang kwarta na malampun gani, mauna lampun na yung mabaylo mga higala sa ato ang prinsipyo o katungod. Hindi na po, maayo siguro ay. Kung inana kanunay ang atong prinsipyo mga kasayo, sigurado mangyog ko nga doon na po'y mubutho mga higala, doon na po'y mutunga, mudaog mga higala nga dili qualified, dili angayan, pero tungod kay daghan o baga-baga man ang iyahang bulsa, daghan siya gipaghatagan ng mga tao, ning daog ragyan siya. Una-una agin yung ayong higala, kung madayon ang eleksyon karun tuiga, sila pa simbako in taon, palayo pito kalaon. Kung madayon ang eleksyon ba? Kung maka-issue yung TRO ang Supreme Court, sumadayon ang eleksyon karun tuiga. Pagkahuman ni anak mga kaigsoonan, 5 katuig naman ang ilang term. Pastilan og masipyat tapong kagpili mga higala. Ang imong mapili katugay pong kapitan nga wa gigibuhat sa imong barangay. Kaya nalinglan na po kasi ang gitanya ng kwarta. Kaya gipalitan ka niya o kuan. Mauto o mauni. Impas na po ta. Walain na pong ilan mga kasayon. Antos na po ka. Imbis tulo ka tuig pa to ka niya to. Karon, ang limang tuig na yun. Makaya pa ba na? Piki na siguro kaya eh. Manayuhag ginyong pili. Eh, kining politika, mahigala, maumaura po ng mga asawa ka ba? Siguraduhan nga nagpakasali mo, siguradong siya na gyan. Eh, basin unya o mawala na, ang imong gibati ka ron, biyaan mo siya. Pero bintaha po ng politika, kinay term. Kami yun, wanay term. Till death do us part na. Po, bida. At ito na rin, gikuan, lambigit na ito ni mga higala. Ang mga concern kay Monagos, kung ano eh. Left and right ang atong tirada mga igsoon. Doon ay mga physical nga mga discussion, doon ay mga spiritual nga mga discussion, doon ay mga political nga mga discussion. E kay kinalan ang tao, balansi manguda. Oh, di naman ta mga perfect yung mga tao, mga higala, pero makasabota kay gitagaan tagkaalam si Ginoo sa pagsabot. Unsa nga mga sitwasyon nga naa ta karon dinhi? Okay. Abi ninyo, kanang mga kabagulbol karon sa mga kabarangayan, sir. Looy kay ko sir, kay wala ko nakadawat og ayuda, sukad-sukad nagsugod ning ayuda sir. Kay gipili lagi sa among kapitan ang amo ang mga paglista. Wag laro ha sa pagkay ko si kapitan magin nagpili ana. Kasi naayhawd pa ni kapitan dahil nga mo'y nagpatuga-tuga og lista. Ikaduha, unang-una dito o ang pagpanlista, nagbase manguna siya sa katong CBM survey. So kung kanang iyong igong gidudahan ni mga gipili ni kapitan, yan itabo nga tinuol yun, kamo na ibahala diha megala, ibalik kayo po niya siyang buto inyong kapitan kaya para pili-pilion kaya po ng mga ayuda. Dari sa amu ase nagdawat umig ayuda sa pero di man buo ang gidawat gana gitakaar na mamig gamay. Kanang kapitan na mo na nakaingon butari gyud po na ninyo para kamong tanan as barangay na agya po mo gamay. Pati na begina. Adol pa nga kung gusto ta og pagbabago, baguhan ang imong pagpili. Gusto ka kabaguhan unya imong gipili sila ra gihapon usa pa kabag-o na imong unsa pagkatuman anang kabaguhan nga imong gipangandoy tinuod ba niya sa imong barangay karon wa na kaganahi si imong kapitan wa na kaganahi si imong kagawad nya gusto ka kabaguhan nya kibako madayon ang eleksyon kung maka-issue gid aga TRO ang Supreme Court sumadayon ang eleksyon nya share gihapon imong butaran so wa kabaguhan mahitabo maura gihapon ang nga tinuod gyud og insakto nga pagpili mga kasayon sa mga lideres nato. Number one, doon na dyan kay qualification dapat nga walay labot ang kwarta niya. Kaya apilon gyud ni mo niyang kwarta mga higala, musugot sa dili, malinglagali ka ng kwarta. Bay, kanang imong mga pagsaway anang imong official karon, kanang imong pagsaway anang tawhana karon nga imong leader, pag makita kay kwarta anan niya, mahimo na siyang buutan. May pinakatinod. Kadaghan na dunggan ako nga, adi, diyog ko, mabutan ang mudagan ng kapitan. Imbutar man lagi ka. Kaya nga naman, dako maghatagod. O, number one pang nagpalista dito, ako. O, diba? Una'y usa sa mga disadvantage ba? Una, sakto gyud ang Bible. Muna, wala po po nagbasa ang Bible, mong gupot. Sakto gyud ang Bible, mga kaigsoonan. Di gyud masayop ang Bible bisag unsaon, di ba? Problema lang kay magkutat igbasa pug Bible oy. Di ba? Unsa to giingon sa Bible gali kalabot sa mani? Ang kwarta dili na siya sayop. Isulat ko ninyo nga verse ba aron mabalanse po ninyo ba. Kung naa mo'y Bible diya, diya sa 1 Timothy chapter 6 verse 9, verse 10. Naa diya gibutang mga higala kini nga bersikulo. Unang Timoteo 6:10. Mabasahan niyo na din na ang kwarta dili sayop, dili sala. Pero ang paghigugma labaw sa Ginoo, akay ang kwarta imong gipalabi, that is sala. Ano man mga kasayon, kay giingon sa maong Bible verse, the love of money is the root, gamot, of all kinds of evil. Siya mo'y tinubdan sa tanang pagkadautan. O na ang kwarta itself, dili sayop. Dili sayop ang naa kay kwarta. Dili sayop ang mangita kag kwarta. Pero ang paghigugma sa kwarta, labaw sa Ginoo, labaw sa imong prinsipyo, labaw sa imong pagkatao, mga igsoon, o sa kinika, dako kayo nga pagpahinomdom. Pahinomdom ni, nga ang tao nga nahigugma sa kwarta, posibleng makabuhat o daotan. Tanawa karon, pariho ng sadaan mga higala. Ang ningbutar tungo sa kwarta nakasala. Unya ang nagpabutar pod pinaagi siyang kwarta nakasala. Karon nakadaog na paglingkod karon ang nanghatag og kwarta aron mo butar niya, mamawi sa siya, so wala siya'y maayong serbisyo. Sige lang sa siya'y negosyo. O niya, ikaw nga ning butar, nga nakadawat og envelope adtong pag-eleksyon, hurot ng imuha. Igo na lang ka sa pagbagulbol nga, wa may ayaw ning kapitana, wa may ayaw ning politiko, ha? Tama na lang ka diha. Humana makagdawat. Wa ni mo balansiha, unsay lugdanganan, anak. Porbida. Ganahan maguntag ba kita to? Uy, wapuwa niyo eh. Nauna sa pag-ayo. Parehan ko itong gareklamo mga higala. Usa ka negosyante mga higala nga nagreklamo. Kay maton pa niya, dakuha kay amo ang permit diri nga among gibayran, sir. Oy, nga naman, pila man di ay ang kuan? Pila man di inyong bayro nun? Siya, 3,000 yun, sir, ang among bayro nun. Kada bulan, kada tuig, sir. Uy, 3,000, dakuha ko dana. Oo. Oh. Kay nga no, gitanaw man ang dako kaayo nga kantidad. Karon, gigamitan og calculator. Gigidakuan man juga kaaning 3,000 kada tuig. Atong i-divide og inadlaw. Ayun na. So, 3,000 divided by 365 days. Tagpilang adlaw? Tag 8 pesos ang adlaw. Oh, di ba? Gamay ra kayo. Oh, di. Ang 3,000 kada tuig, barato na di ba sa imong tagagmayon pag-una-una. Kayang-kaya. Pero ang gobyerno, maningil manggod na og buo. Oh, di ba? Muna pangutan na itong negosyante diya sa bagsakan, sa lala. Mahal bang kay sir? Oy, mahal, gil. Basta tibo ko ni mo pagkwinta. Pero kung imong inadlawon, uy, 8 peso sa bandiay. 8 peso sa banday na. Maura po na kung doon ay eleksyon. Gitagaan ka pa ng litan, mga kaigsoonan, og usa ka libo sa politiko nga bisan wa ka ganahi, imong gibutaran mga igsoon. Now, kung imo na nga i-divide, bisag usa ka tuig lang, kanang usa ka libo ni mo, pila ra may gikahatag niya ana? 2 pesos ang adlaw. Pero, giunsa ni mo paggasto, pila ka adlaw gigasto mo usa ka libo? Wala ra'y oras, wala ra'y minutos, hurot na imo usa ka libo. O, di ba? So, ang panlantaw sa tao, ay, guwapo ni kay dako. O, dako lagi. Sa imo nakita karon dako. Pero kwintaha ko no, sa tulog katuig niya, ha? So, sa tulog katuig niya nga termino mga kaigsuunan, pila ramay imuhang maangkon anak? Kung imong kwintahon ba? Ha? So, kung tulog katuig, 1,995 days. Na, kung imo nang i-divide din mo ng i-divide mo ng 1,000 anak mga so wala na negative peso na ada ba ka diba oh diba oh perte na lang yung gamaya kayo diba so toto pa peso na ka di ata na lingla mga igala una ay napailad ay napalingla wala koy oras no ato na ko. Tagalan sa Joy FM Panggil Bay Kasayuran Program. Renzo Malino niyong higalang amigong tigbalita. Anton sa sunod gayon sa mga tag na samang istasyon. Majong hapon kaninyong tanang. God bless us all. To God be all the glory. Amping takanunay mga kapatid.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
5: Dili ka na gani maistorya og tarong, kapangutanon og hinay, motubag, musyagit. Kaya nga no, ambot, di ka kambalo kung unsa imong gibati. Ang epekto sa stress sa lawas, mao ang sakit sa ulo, pagpanakit sa mga kaonoran, pagpanakit sa dughan, sobrang kakapoy nga ginabati, pagkawala sa gana sa pakiglabing-labing sa kapika sa kinabuhi. Mupod din perting paita, mo intawon maingon si mister na unsa naman intawon ni akong asawa. Oy, wa na may pakialam. Pagsakit sa tiyan o dili makatulog, dunay epekto ang stress sa panghuna-huna, mao ang kanunay nga pagkabalaka, dili mahimutang, walay focus sa mga butang nga ginabuhat. kanunay irritable og dali kaayo nga maglagot. Kanunay nagaguol og depressed kaayo. Pagkawala og muganag yun ang pagkaon nimo. Muinom og ilim nung makahubog og dapat malikayan ka na sa tao, no? Kay dili yun maayo, stress ka na, di ba? Dili solusyon ang paghubog-hubog kung aduna kay problema. Ang stress normal lamang kining reaksyon o pamati sa pang-adlaw-adlaw nga panginabuhi sa tao. Hilabi na kung duna kay daghang mga problema. Oo. Maokong dili makontrol, masinati ang epekto ni ini sa physical o psychological nga aspeto. Psychological ba? Ang batasan sa taong may stress, makaapekto usab ka na sa mga taong naa sa iyahang palibot. Pati ang mga tao sa imuhang palibot, maglibog na nimo. Mas stressful sila sa imuha. Hilabi na kung wala siya masabdan o wala kasabot sa iyahang gibati, napastila na lang yun. Tanang tao nga iyang makasalamuha, makakita niya, mas stressful sa iyaha. Dili man nato makontrol ang mga panghitabo sa ato ang palibot o sa atong kinabuhi mga higala. Busa likayi ang sobrang paghuna-huna. Mas maayo gayod ang mainampuon ta mga higala. Adto ta sa kahitas-an perme nga mga muyo gayod. Kaysa ang labaw nga nahibalo sa atong panginahanglan o labaw nga makatabang ka nato. Kung problema kanunay ang imong huna-hunaon, wala kini kasulbaran. Apan kung solusyon ang imong huna-hunaon, daghang posibilidad ang mamahimong buhaton. Aron mapagawa sa lawas ang daotang elemento nga hinungdan sa maong stressful nga kinabuhi, mas maayong himuon nimo nga magtumaryod ka og bilongga gold mga higala. Kay naa na ka na karon sa mga butika. Ang nakanindot sa bilongga gold, kay mabatukan pa ang daghan nga mga balatian. Sulay mga higala.
1: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga maoy sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer og anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan og batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa aron mamahimong himsog pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan.

0: kayo? Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: Love ako ni

kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton manato nga magdialisista nga pwede manato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, dinhi sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba nga ang tonsil, dili sakit? Kung dili, usa kini ka parte sa atong immune system na siya ang tagasala sa mga bakterya o virus na musulod sa atong ba-ba gikan sa mga nainom o nakaon aron malikayan ang impeksyon. Duha kini ka lymph node nga naa sa likod sa tutunlan. Kung ang tonsils maimpeksyon o maghubag, ang tawag ni ini tonsillitis. Kasagaran, ang tonsillitis masinati sa mga bata o mga teenagers. Apan mataptan usab ang mga hingkod na, ang kaning mga edara na. Ang tonsillitis makatakod tungod sa virus o bakterya. Timan eh ha, makatakod ang tonsillitis. Ang streptococcus maoy bakteryang hinungdan sa paghubag sa tonsil. O baliwalaon, ang maong bakterya maghimo og seryosong komplikasyon kay mamahimong makaapekto man kini sa function sa kasing-kasing sa pasyente. Natanawa, tonsil lang makaingon ka na ala sa likod sa tutunlan unya di ay dakong epekto sa kasing-kasing. Ang hinungdan sa tonsillitis susama sa parehong virus nga hinungdan sa trangkaso o bakteryang streptococcus dunay virus sama sa Epstein-Barr virus. Mauusab ang posibleng hinungdan. Basta maghubag ang tonsil, kasagarang bation sa pasyente, maghilanat tungod ka na sa impeksyon. Maglisod og kaon, kay sakit man ang tutunlan, maong mawala ang gana. Sud sa 7-10 kaadlaw, pagkapagaw, baho nga gininhawa, ginatugnaw, sakit ang dunggan, sakit ang tiyan og ulo, sakit ang liog, nagahubag ang panga tungod sa lusay. Pastilan. Basta maglusay na di ay, dili na yun di ay basta-basta ka na, no? Grabe na yun di ay ang virus, ana. Inig magpa-check up sa doktor, pangangahon ang pasyente o makita ang paghubag sa tonsil o dunay batik nga puti o yellow o nagapula ang tonsil. Duha ka klase ang sakit sa tonsil, kini ang recurrent o pabalik-balik na tonsillitis o sa kini ka grabing sakit nga magabalik-balik sud sa usa ka tuig. Ang ikaduha nga sakit sa tonsil mao ang chronic o kaning nagadugay nga sakit sa tonsil. Mas mudugay kini kumpara sa ordinaryong tonsillitis nga dunay sintomas, dinugay nga pagpanakit o paghubag sa tutunlad o liog nga dunay lusay. Ayaw baliwala ang tonsillitis, mga higala. Mas maayo kung nasinati ang mga sintomas, magpahiling dayon sa doktor aron matagaan og eksaktong tambal hilabi na sa mga bata. Ang mga katigwangan sa unang panahon, ang pasyente ila kana pakaunon og hilaw nga papaya nga gituslo sa aslom kaayo nga suka nga dunay asin. Mawala man pud apan perting sakita inigtulon kay gahi man ang papaya o kapayas. Gani dapat soft diet lang o humok nga mga pagkaon ang ginapakaon sa pasyente sama sa lugaw o aros kaldo. Kung hamtong na gani ang mataptan sa maong balatian, nasayod ka ba nga epektibong makawagtang niini ang luyang dilaw o turmeric? Ang luyang dilaw dunay taas nga antioxidant, antiviral, antibacterial o anti-inflammatory properties. Ang turmeric mauna ang Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na mga higala sa mga butika. Gituyo ka na paghimo sa Yaki Herbal Capsule aron usab specific gayod nga mapalit sa mga tao kung aduna sila'y ginabati na pod nga pagpanghubag sa ilahang lawas, halos di nakatindog, kay sakit kaayo, ang ilahang mga lutahan, aduna'y mga bukol-bukol. Mga higala, kung naamo ana, ayaw na gyud pagduha-duha. Adto dayon sa butika, pangita og Bilongga Gold. Inim na ka na, makatulo sa usa ka adlaw.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer og anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan og batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto mo muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax mo siya. Uwa, maburag, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko sa iya?
1: Ganado, alas siya matay. Pasalamat in taon, si Marinimo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

Kayo, kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon. Dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.
1: Enjoy the music. All the hits.
2: All my favorite songs.
1: Hit music all day.
2: Enjoy.

Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagyod mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo ana. Muna ang akong hangyo, testing ilang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!
1: Enjoy the music.
2: Joy FM.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang kapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana siya wa pay 30 minutos mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw ganado lang gihapon mo makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pero may kaganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige sulay na para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni muna agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax na ba niya ako, mabord, halos di naman mapalong, please.
2: Masang ipatay ko masaya?
1: Ganado, alas yala, matay. Pasalamat in taong si Marine mo, please.
3: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
4: Enjoy the music.
5: Joy FM.

0: kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning bilongga gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atoa. Kaning bilongga gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang bilongga gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka bilongga gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta, nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon ana nga sitwasyon. Basta mauna ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.
1: Love ako.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap,

0: Herbal Capsule at ang Kopiyaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo.
1: Kasagaran mga higala, lisod matino kung unsa ang hinungdan nga nagasuka-suka ang pasyente. Kung magpakonsulta sa doktor, iyang siron kung unsa ang imuhang mga nakaon, nganong nagsuka ka. Oo, siron sab niya kung kapila ka nagasuka o kung kinsa ang mga tao nga naa sa imuhang palibot kay basin natakdan ka sa mga balatian sa imuhang katapad. Ang ubang doktor himuundayon ang physical nga examination kay basin tungod sa pagsigi og suka nakasinati ka na og dehydration. Basta na dehydrate na gani ang usa ka pasyente, maglisod ang nurse og tusok sa ugat aron matauran og dextrose. Muunlod na ba ang mga ugat kay dehydrated na? Ang uban nga mga test ipahimo sa doktor aron masuta gyud ang hinungdan sa pagsuka, mao ang pagpa-examine sa ihi, dugo og x-ray. Human masuta sa doktor, murisita siya og tambal nga kinahanglan dayon nga tumaron. Human masuta kana sa doktor, kung wala ka pa nakapa-check up sa doktor, dunay mga remedyo nga mamahimo nimong buhaton. Aron maundang ang pagsuka-suka, inom og eksaktong kadaghanon sa tubig, mas maayo ka ng inadlaw o lukewarm. Diba? Init-init gamay ba? Kay aron pod mainitan ang tiyan. Kung dunay sabaw sa gulay, isda mas maayo. Aron malikayan ang dehydration. Kaon ka ginagmay, kanang kaya ra sa imuhang ginhawaan mga higala. Likayan ang pag-inom sa soft drinks kay do na kini acid nga makapasamot sa gibati. Ayaw pod kaon sa mga mamantika nga sudan o uban pa nga mga pagkaon nga mga fatty foods nga ginaingon. Human ka ni kaon pagpahuway, pagpaghigda nga nakataas ang ulo o nakasandig. Ina na mga higala ha, timan-a na to. Mas maayo usab nga mutumar ka sa Bilongga Gold. Nga pure turmeric ang sagol kay nasuta sa daghang mga pagtuon o nasulayan sa mga pasyenteng gipailawm sa chemotherapy. Nakatabang kanila ang pagtumar sa luyang dilaw o kaning Bilongga Gold. Ina na ka-importante ang Bilongga Gold mga higala. Sama sa mga nauna na tong mga programa, nagadaghan kaayo ang benepisyo nga ato ang makuha aning Bilongga Gold pinaagi sa luyang dilaw. Kay kining luyang dilaw nga maoy sud sa Bilongga Gold o sagol, dunay gilainlaing mga klase sa antioxidant, antiviral, sama sa akong gisgutan ganiya, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Nasayod ka ba nga kung mapadayon ang pagsuka-suka sa pasyente, mamahimo niya kining ikamatay? Oh, kanang magsuka-suka, mamahimong ikamatay na sa tao. Ania ang mga timailhan nga kinahanglan na dahon sa ospital o ipakita sa doktor ang pasyente kinoy kung 24 oras na ang pagsigi og suka. Na, gilaliman ka ng 24 oras, ay nagpaabda oy. Ikaduha, kung ang pasyente nakasinati og pagguot sa iyang dughan, nagalisod og ginhawa ba? Inana na siya. Ang ikatulo, grabing kasakit sa tiyan nga gibati. Nagahalap ang pananaw, nagapanglipong, taas ang hilanat, nakasinatog stiff neck og musuka human mukaon. Ayaw baliwala aka na mga higala kanang maong sintomas aron dili maulahi ang tanan. Lisod gyud kung maigo na sa balatian, maong mas maayo aron dili basta-basta magkasakit, maayong pakusgundaan ang depensa. Kini ang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule mga higala. Ang nakanindot manggod sa Bilongga Gold tungod sa kataas sa antioxidant properties niini, mapagawas niya sa lawas ang mga toxic nga hinungdan sa daghang mga balatian. Timan ininyo ha. Ilabi na kung nagabati na gyud ka og kasakit sa imuhang mga lutahan kanang mga joints nimo, sakit ang imuhang kalawasan, aduna kay mga bukol-bukol, nako mga higala. Kanang ingon nimo na kay mga arthritis, di nakatindog, di nakasakag hagdanan, ayaw na gyud pagduha-duha, Bilongga Gold ang imuhang gikinahanglan.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga maoy sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule, dunay gilainlaing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer ug anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Gini na lang kakutob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.

Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, nga makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na nga mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI, na ay Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: kababayan ko, gusto ko balik-balikon kaninyo kaning Bilongga Gold. Gusto ko nga masabtan gayud ninyo kung unsa ang ikatabang ani sa atua. Kaning Bilongga Gold, maayo kaayo kani sa rayuma o arthritis. Magatunaw pod ni og bukol-bukol. Magapaayo pod ni sa sakit sa kalawasan. Kung unsa ang imuhang trabaho, bugat ang imong trabaho, driver ka, nagaumak ka, basta bugat nga mga trabaho, or kung senior citizen ka na nga magbati na gyud ka og kasakit sa kalawasan, perpekto kaayo sa imuha ang Bilongga Gold. Kung halimbawa na akay rayuma o arthritis, ang imong himuon kung nanghubag na ang imuhang mga tiil, dili ka nakalakaw, duha ka Bilongga Gold kada upat ka oras. Sa ato pa, pamahaw, paniudto, panihapon, dili gyud mo magmahay. Ang ako lang hangyo sa inyo ha, nga sulayin ninyo kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialisista nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon anak nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayuma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika, ilabi na sa Lourdes Pharmacy dinhi sa Zamboanga Peninsula.
1: Love ako ni Mami.
2: Mm-hmm.

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ng pertinang daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton matag adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba bisan unsa ang imuhang buhaton? Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Nang gusto ni mo na agyon, pero uguoy mo ka mag-relax ka, relax ni mo. Ya, ako ba, mabura, halos di naman mapalong, pre.
2: Masang ipatay ko sa iya?
1: Ganado, alas sila, matay. Pasalamat in taon, si Marinimo, pre.
3: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.

Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak. Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tay mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

Maong di ay ang iyang panty. Pagli-li kuwa na'y panty.

0: Samtang na ang tanang balatian ni Roth Gumubaw, taga Caraga, Davao Oriental, human ang pila ka bulan nga pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o giubanan sa pagpakolonix.
1: Nahubag akong tiil tapos medyo minda ko ang akong tiyan. Nagpa-doktor ko, kuan daw na doy ko ng akong atay. Napadaw SIT. Tapos na-stage 2 sa ako ang cervix. Natabangan ko ni Mami Joyce ako tong Bilonggas.
0: Oo, karon.
1: Kaluis sa Ginoo. Ayaw na yun. Nakatabang na ko sa akong pamilya.
0: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulayi ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Joy FM.

0: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron ni ubos ang iyang blood sugar level.
1: Nina, taman ko wala man ko lang pataka lang kakaon.
0: Nagamintin kagapon sang serpentina?
1: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
0: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
2: Ayo, kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o guwagid mo masayop sa pagpili ni Ana. Naapod tayo mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo Ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsali. Basta Yaki, yummy!

0: Hello po. Nahala, adunay mga daghang gapangutan na bahin ining ganado kapsul. Sa tinuod ang perte ng daghana ang nagatumar ni ini o gani man ang uban, maulaw ra nga mo istorya. Ayaw mo pagkaulaw oy. Dapat magpasalamat mo nga aduna tay dang panan. Kining ganado kapsul. Kay kabalo mo, basta nagatumar mo aning ganado kapsul, ganado mo sa inyohang trabaho. Dili mo katulgon, dili mo kapuyon. Basta, sulay lang good na ninyo. Ilabi na sa mga kalalakihan kanang kinahanglan ani kanang pagtumar ninyo ani gabi kanang bag-o matulog. Ana na siya, wa pay 30 minutos, mabati na ninyo ang epekto sa ganado kapsul. So layra good ninyo, hangtod ana pagkaugma sa inyohang mga buluhaton, matag-adlaw, ganado lang gihapon mo. Makaingong gyud mo nga, kalagsik sa ako ang panglawas. Pirmi ka ganado ba, bisan unsa ang imuhang buhaton. Sige, sulay na. Para pareho sa uban, malipay pod ka.
1: Kanang gusto ni mo na agyon, pero umuoy mo kang mag-relax ka, relax ni mo. Ya, kuwa ba mo, halos di naman mapalong, pre.
2: Unsang gipatay ko mo sa iya?
1: Ganado, alas siya matay. Pasalamat in taon si Marini mo, pre.
3: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
4: Enjoy the music.
5: Joy FM.

0: ang oras ginat na ang alas 5:07 na.
1: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel, your home away from home. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa The Joy FM.

0: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
1: Nagkuhan ko ko anak bito sa mga herbal yung gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
2: Ano ginom kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
1: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po ta sa kaon bitong mga tamis.
2: Pila edad ni Munay?
1: 77.
0: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Kopiyaki 7-in-1 ang ihang kape.
3: Ah, nagakape ko Kopiyaki 7-in-1, sir. Taga Buntag yun na siya. Ang sapot yung batiyon ka nang makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong huna-huna.
0: Yan ang Kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kopiyaki, yummy!
4: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
5: Ora sa Pilipinas, 13 minuto suman minabayang alas 5 sa bundag ug sa laray karon alang sa ato nga mga balita. Pagdamiyaw alang sa ato mga kaigsoonan na dihang dapita sa may area sang Kabakan, Cotabato. Good morning! Sa una sa mga laray sa ato nga mga balita, gikonsidera ni Prime Minister Benjamin Netanyahu nga usa ka pagsulay nga terrorist attack nganha sa iyang nasud ug sa United Arab Emirates ang nahitabo nga pagpanunggam sa piloto sa pareho niyang piloto. Ipanugwa na usaban ni ini ang pagkailan ini maong bigdimang piloto nga si Smith Makar gikan sa India. Gidayeg ang piloto captain tungod sa pagkabayanin ini kun asa giluwas ni ini ang 174 ka mga pasahero. Bisan nga nadunggaban na nakahimo pa ni ining sukol o giablihan ang cockpit door aron nga matawag pansin sa mga pasahero. Nakaisorya usab ni Netanyahu mga pasahero kun asa gikabahin nila ang ilang kasinatian na kun sa unsang paagi naluwas ang eroplano bag-o nahag sa o bag-o kinin napanaog tungod sa maong panghitabo napugos sa pag-emergency landing ang maong eroplano ngadto sa Saudi Arabia. Gikonsidera ni US President Donald Trump nga ang pag-uli sa mga sundalo gikan Iraq ang usa ka kalampusan sa Estados Unidos. Gipasigarbo niini nga natapos na sa iyang pagpamuno ang kalampusan sa US sa pagpakigbisog nganha sa ISIS group. Wa niini gipalagpas sa mga nakalabay nga presidente sa US sa tungod sa gipabay-an lamang nilang mamayagpag ang ISIS. O gamu atake pa nganha sa US gitagag duod nini nga unang termino pa lamang niya na nahimong ligo na ang iyang pagigbisog nganha sa terorista nga grupo. Gikasubo nini nga adunay 4,500 ka mga sundalo sa US ang namatay o kapin na 31,000 ang nangaangol gikan sa pagsugod sa giyera nini didto sa nasud Iraq. Samtang dinhi sa Asia, gusto sa South Korea military nga angay gayon nga mga yuga pasaylo ang North Korea tungod sa pagabusikan sa landmine dito sa demilitarized zone na ang buffer zone nga maoy nagbuwag sa duha ka mga Korea. Sigun sa South Korea na military nga ang gihimo niini sa North Korea ang usa ka tataw nga kalapasan sa dekadang tigil putukan. O pwede nga o hugtanon gayong gipanghimakakan usab gini sa nasudan North Korea. Gikan na yon sa North Korea nga walay basihan ang alegasyon sa South Korea. Samtang bugto ang kinabuhi sa 5 ka mga crew members nga hinimuan ini mga pirata dito sa Palau Flag Oil Tanker samtang anaa sa kadagatan sa Somalia. Sigon sa Somali authorities nga bago nila mapadagayon ang pag-rescue sa sakay sa MT Honor 25 namatay na ang 5 ka mga biktima. Kini ang gikonsiderang unang higayon ng pagpatay sa mga pirata sa Somalia human ang pipila ka dekada. Ang MT Honor 25 ang adunay kargang 18,500 bariles nga lana. Ang mga biktima ang gikilambigiran sa tulo ka mga Pakistani o sa ka-Indian o sa ka-Myanmar national. Sigon sa Puntland Maritime Police Force nga ang barko ang luwas na o ana-ana sa kontrol sa ilang gobyerno. Alas 5:18 ang atong oras, samtang ginalauman karon sa COMELEC nga muabot sa 3 million na ang mga botante nga magparehistro sa subling pag-abli sa

0: voters registration karong buwan sa Nobyembre. Sigon ka Kabalag Chairman George Erwin Garcia, target sa pool body nga moabot sa 74 million ang kinadibukang registered voters. Pagdangat sa 2028, gikan sa kasamtangang 71 million. Dungan sa voters registration, mudawat usab ang Kabalag sa mga aplikasyon alang sa transfer of registration, correction of entries o reactivation sa deactivated voters. Yawag usab niini ang mga kabataang mamahimong 15 anyos nga magparehistro aron makabutar sa sangguniang kabataan elections. Posibleng kapuson usab sa oras ang COMELEC alang sa pagpadigayon niining barangay og SK election sa buwan sa Nobyembre kun imando karon sa Supreme Court. Sigon kang COMELEC Chairman George Erwin Garcia, gikinahanglan pang ayuson ang election calendar lagip na ang filing of certificate of candidacy, information campaign og deployment sa mga election materials og vote counting machines. Gikinahanglan usab nga hatagan og igong panahon ang mga botante alang sa dissemination og information bago ang eleksyon. Gikan ay ni Garcia nga masa lisod gining himuon tungod gikinahanglan pang mapadala ang mga gamit sa mga lagyong mga dapit lagip na ang pipila ka bahin sa Mindanao. Ipapasumit digaron sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board alang sa eksplanasyon ang 19 ka mga transport network companies kon TNCs kalambigit sa dili matod pa pagpatuman. O sa wala niini pagtuman sa aprobadong taas sa pasahe alang sa transport and network vehicle services. Sigun sa ahensya, nagpalugo ang kinig Shokos order human nga makadawat og mga reklamo gikan sa TNVS sa driver. Nawa niini na-adjust ang pipila ka TNC o sa pipila ka TNC ang ilang pamasahe bisan nga gipatuman na ang fare increase ni adtong Setyembre 28. Ilawom sa bagong pamasahe na nahimong 65 pesos na gikan 45 pesos ang base fare alang sa sedan, 75 pesos gikan sa 55 pesos alang sa AUVs o 55 gikan na 35 usab sa hatchback, 165 gikan sa 145 usab ang premium TNVs. Sigon ni LTFRB Acting Chairman Greg Poa Jr. nga importanteng mapatuman ang fare hike tungod mga driver o TNVs partners matod pa ang gatubag sa gasto sa gasolina o diesel o dili ang mismong operator. Ipapatataw karon sa National Telecommunications Commission ang mga nagunang telecommunication companies sa nasuda tungod sa huyang nga mobile broadband o internet service. Ipunting sa komisyon ang pipila ka mga nagunang dapit sa Metro Manila kung asa ginareklamo sa internet users ang huyang nga serbisyo. Gikan na yun ni NTC Commissioner, Welfare and Protection Division Chief Attorney Kathleen J. Lo Egypto. Ipadalhan na sa Shokos order sa mga nasangpit nga telco aron nga hatagag kahigayon na nga muhatag silang pagtataw o manduang ayuson ang hinay nga internet services. Alang sa Globe, giatahasan nining ayuson ang ilang serbisyo sa Manila, Makati o Quezon City. Giatahasan usab nini ang dito nga ayuson ang ilang serbisyo sa San Juan, Pasay o Las Piñas. Sa bigas bahin giatasan usab sa NTC ang Smart nga tutukan ang ilang internet service sa Paranaque, Manila ug Pasig City. Gusto sa NTC nga ipabilin ang nasangpit nga sa nasangpit nga telco ang 5 Mbps o 50 Mbps nga minimum average download speed. Nakadakda usab nga magpaluga ang NTC sa dugang Shokos order sa uban pang mga rehiyon na dinhi sa nasud nga nakapatig sa huyang nga signal subay sa ilang revalidation niadtong nakalabay nga buwan. Alas 5.23 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Uwahing tudling sa atong mga taho karong buntaga. Hapsay nga natapos ni adtong nakalabay nga adlaw ang tulo ka adlaw nga transport strike sa grupo nga Maribela o Piston sa Quezon City. Nga opisyal nagsugod ni adtong Setyembre 28. Gihimo sa grupo ang aktibidad. Bisan pa man nga naaprubahan ang fare hike sa DOTR aron nga ipanawagan ang dugang pang taas pasahe. Dala sa padayong pagdaas sa presyo sa lana nga hatod nining tensyon sa Middle East. Gikan na yun ni Quezon City Police District Office nga walay napating nga bisan unsang dakong insidente o gubot sa tibuok tulo ka adlaw nga tigil pasada. Ipapaniguro sa mga otoridad nga hugot gayod ang pagsunod sa prinsipyo sa maximum tolerance. Isip pag-ila o paghatag pagsabot nga nasa katungod sa publiko sa gawas nung pagpadayaga sa ilang mga yangungo.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
0: Alas 5:24 ang atong oras. At least half sign, no? Kaya murag nagka-okay naman to si Manibela o si First Lady. Alas 5:25 ang atong oras, Philippine Standard Time. Sa atong pagbalik, ang mga balitang probinsyal.
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw ng anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
3: Nakuha mo ko siya ka ng yung buhok ko, wala. Napahak na niya, wala tabuan, buhok. Kaya kinalutan, ganyan niya, napahak. Mato, ibutangan na ito, Yaki. Nanupo siya. Salamat siya sa Yaki.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Mapalit na sa mga butika.
6: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sa mga sekreto ng tawhana ha, nanaw na ako ni Karun. Dili na magayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot, gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dako gyud kay tabang sa iyaha ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang gyud nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw baya, pod. Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
7: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
8: Sweetheart, ready na!
9: Wow, ka-sweet ba, oy?
8: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
9: Tabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
8: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
9: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po, ha? Ligo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
8: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
9: Unya, sweetheart, ha?
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
0: Para sa Pilipinas, sa 26 minutos sa Manmilabay, ang alas 5 sa buntag. In simultaneous sa broadcast, gihapon kita karon nga nasa atong mga sister stations, ang Joy FM Apanggal Bay o Joy FM Davao Oriental, nga dungan atong maghatag karon sa mga pinakabagong katikaran didong dapita sa ilang rehiyon.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Unang hagpat sa atong mga balidang probinsyal karong buntaga. Unahon na ito pag lakbit gining mga taho gikan ditong bahina sa may area sa Caraga Region. Nagpahigayon ang City Government of Surigao nining press conference sa aron nga ipahibalo sa publiko ang pinakabagong kahimtang sa supply sa tubig nga lakang gihimo nini o gadugay nga plano aron mapaligo ng supply sa tubig dito sa ilang lungsod. Sigon ni Attorney Lex Joshua Andrew Silvosa, ang administrador sa maong syudad, nakita sa pagsusi sa SM WD ang mga problema pagkapot sa gitakdang level sa serbisyo o gapadayon nga supply sa tubig atol sa pagdumala sa Prime Water. Maong gisugyot ang pagkansela sa joint venture agreement. Gikan sila ang business permit sa Prime Water ni adtong December 2025 human ining mipuli ang SMWD sa operasyon. Sukad sa pagkuha sa operasyon na mikabat sa 76.11 million ang gikatahong capital investment sa SMWD alang sa infrastructure equipment o operational materials. Samtang padayon ng upland El Nino water rationing din mukabat sa 493 ka mga biyahe sa 5,892 cubic meters sa nga tubig ang na-deliver nga to sa mga komunidad nga naapektuhan gayud nining kakuwang sa supply sa tubig dito sa ilang lungsod.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:28 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Maduga nga sa tuding sa atong mga taho karong buntag. Bugto ang kinabuhi sa 23 anyas nga babae human aksidenteng mibangga sa konkretong pader. Ang iyang gimanehong motorsiklo sa Barok 1, Barangay Mabwa, dito sa May Surigao City. Matod sa imbestigasyon, gikan ang bidima sa sentrong bahin sa Dakbayan o papauli inaunta silang panimay. Sakay sa iyang motor, apan paghidangat sa maong dapit, kalita siyang nawadan sa kontrol, hinungdan sa maong pagkabalintong. Gituho ang nakatuog ang bigdima samtang nagmaneho tungod kay gikan pa kini sa iyang trabaho.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:29 Philippine Standard Time, samtang dugang tudling sa atong mga taho karong buntag, luksuhan ta ang dugang mga balita dito nga bahina sa may area sang Northern na Mindanao. Diin gireklamo sa mga residente ang grabe nga langaw ug baho sa gingong nga gikan sa poultry ug piggery sa barangay Patpat, Dansulihon dito sa may Malaybalay City. Sigon sa impormasyon nga nakadawat ang ilang buhatan o mga reklamo gikan sa concerned citizen o ilang gi-actionan kini pinaagi sa barangay council. Gipunto sa konsehal nga gikinahanglang masulbad ang suliran sa langaw o aron malikayan ang dugang peligrong panglawas sa mga residente. Samtang gikabutyag sa konsehal nga ginamonitor na sa City Environment and Natural Resources Concentro ang poultry o piggery gamit ang drone aron masusi ang ilang dapit. Gilakipa usab sa reklamo, dili lang ang langaw kundi lakip na ang baho sa gingong nga naka-apekto gayo sa mga residente ngadto sa maong dapit.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:30 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Madugang sa tudling sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga, samtang atong ginahuwat ang signal gikan sa atong mga kaubanan sa Joy FM Pangil Bay o Joy FM sa may Davao Oriental.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Arestado ang usa ka lalaki nga nagdaog arma sa inasang puwersa sa PNP sa pagpanguna sa Kapatagan Municipal Police Station. Atol sa pagpatuman sa operasyon na alauna imedia sa hapon ni adtong nakalabay nga adlaw sa Barangay Bargos, Kapatagan, Lanao del Norte, ang 32 anyos nga litawo ang nasikpaw sa PNP. Suway sa reporta, nakita nga nagdada matod pag mubo ang armas ang maong suspect o gisulod sa iyang hawak samtang naghukas nga walay sulob nga sinina. Gisulayan pa pagpangayo sa mga pulis ang suspect niining mga dokumento sa pagpanagian niining armas apan pakyas kining makapakita og mga pertinenteng sumbanan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:31 ang atong oras, samtang anaana sa linya ang atong kauban gikan sa Joy FM Pangal Bay. Tinig. Ang bagong provincial director sa Misamis Occidental, formal na nga mipungko. Sa irunta ang detalye, anaa sa linya gikan Joy FM Pangal Bay. Ana ang atong kaubang si Ran Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
10: Formal na nga mi-assume si Police Colonel Gilbert M. Rulin isip acting provincial director sa Misamis Occidental Police Provincial Office. Ipahigayon ang turnover of assumption of ceremony dito sa Camp Major Lucas O. Naranjo sa Lower Lamak, Oroquita City. Mitambong niini nga kalihukan ang mga opisyal sa Police Regional Office 10 nga mga opisyal sa probinsya, local chief executive og personnel sa Misamis Occidental Police Provincial Office. Mitambong usab sila si Governor Henry Waminal og si Kan District Congressman Ando Waminal, lakip ang mga hepe sa kapulisan gikan sa nagkadanlaing lugar sa Misamis Occidental. Gipahayag sa gobernador og kongresista ang ilang suporta sa pangulo ni Police Colonel Rulin og sa mga programa ug operasyon sa kapulisan sa probinsya. Sa iyang pagkikinabi sa atubangan sa media, kipasalig usaba ni Rulin nga ipadayon ang mga lakang aron mapalambo ang kalinaw kaluwasan sa tibuok probinsya. Iyang giyatagan usab og gibugaton ang pagpalig-on sa disiplina og profesionalismo sa hanay o sa kapulisan. Ilaman usab nga magpadayon ang koordinasyon sa Misamis Occidental Police Provincial Office og mga provincial government og mga local nga panggobyerno aron mas mapalig-on ang peace and order og public safety sa tibuok probinsya. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Daghang salamat kaubang Renzo Malinog, gikan sa Joy FM Pangil Bay, samtang dito sa Davao. Anaana karon balhog sa prisuhan ang usa ka lalaki human madakpi sa kabilisan atol sa ginunsad nga bypass operation dito sa Puroka UN Old LTO Barangay Central Makati City. ang dinakpan. 46 anyos kini nga ulitaw guway trabahog mulubyo sa Purok Rizal Extension Barangay Central sa Maong Dapit. Ang suspect nakuhaan sa tulo kay gidudahang putol sa Shabu nga gibraman ang anaa sa 0.49 grams nga adunay street value nga 3,000 pesos. Samtang ang operasyon gihimo pinaagi sa pagpanguna sa mga personahe sa Makati City Police Office kauban na ang DOPPO o koordinasyon gikan sa PDEA 11.
1: Tinig ng kanayunan.
0: Samtang anti-drug operation usab ang gipaligayon sa PNP di inersakpan og nadakpan ini nga maong operasyon. Ang usa ka lalaki dito sa Purong Ipil-Ipil, Tagadaw, Barangay Poblasyon, Katiel, Davao Oriental. Ang suspect gilang si alias Ron Ron, usa ka street value individual, og nakuhaan sa 0.9 grams nga shabu nga anaabalor sa 6,000 pesos. Ang dinakpan, ang anaanaw sa garon sa Katiel Municipal Police Station.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5.34 ang takna sa buntag. Balik kita human lamang ini.
11: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Karagat, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
12: Bilunga Gold, hantog ka rin.
13: Gano po?
12: Eh, murag din naman ko kalako kung di ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
13: Ang imuhang tiil.
12: Ang imuhang tiil ko.
13: Oo.
12: Pero minhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong anyos pa ko, polio ko.
13: Oo.
11: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
14: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
15: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
14: 7-in-1.
15: Tapos po?
14: Nung nag-start ako mainom ng Yaki, yun, naalis na yung ano yung sakit ng ano, paa ko.
11: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: SB Lala naghimo og public consultation sa mga negosyante sa gasolina. Sa irontang detalye niini ana sa linya gikan Joy FM Bangal Bay, si Renz Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
10: Nagpahigayon og committee hearing og public consultation ang sangguni ang bayan sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte. Inikabahin sa gisugyot nga pag-aminda sa Republic Act number 8479 o Downstream Oil Industry Deregulation Act of 1998 o Presidential Decree number 1865. Gipangunahan kini ni sangguniang bayan member Engineer Ronnie Diharmi, ang chairman sa Committee on Energy, uban usab ni SB member Paige Perez, chairman sa Committee on Health. Mitambong sa konsultasyon ang mga negosyante sa gasolinahan sa lungsod sa Lala. Samtang gihatag usab sila og higayon nga mupadayag sa ilang mga panlantaw o kabalaka kalabot sa gisugyot nga kausaban. Tumong sa maong konsultasyon nga madugog ang mga opinyon sa mga hingtundang sektor nga mahimong maapektuhan sa pag-aminda sa maong mga balaod. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5.37 ang atong oras, Philippine Standard Time. Samtang gibudyagan ni Maria Jocelyn Banlasan, ang Provincial Director sa DTI Davao Oriental, nga nag-issue silang Chocos Order sa mga establishmento tungod nga wala mituman sa suggested retail price kung SRP. Mato ni Banlasan, nakabahin kini sa barayong price monitoring sa DTI. Aron masiguro nga nagsunod ang mga negosyante sa gitaglang presyo ug mapanalipdan ang mga konsumidor. Batok na ining sobra-sobra o dili makatarunganon nga pagtaas sa presyo sa produkto.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang na-recover sa mga otoridad ang gidudahang mga smuggle nga sigarilyo nga giingong giabandona dito sa Baroka 2A Barangay Tagabebe, Governor Generoso, Davao Oriental, pasado alauna 50 sa kadlawon kagahapon adlaw. Suma sa report ang CIDG Davao Oriental Provincial Field Unit na kadawat og taho gikan sa ka concerned citizen. Mahitungod sa maong butang og dayon kining girespondihan uban ang lain-laing unit sa PNP. Pag-abot sa dapit, nakita ang mga butang gibiyaan og walay nagbantay, ingon man walay tawo nga miangkon sa pagpanag-iya niini. Na-recover sa dapit ang 50 ka rim sa New Orleans cigarette, 21 ka master case sa New Orleans cigarette og usa ka trapal nga gigamit isip tabon sa maong kontrabando. samtang ang kinadibukang balor ni ining gidudahang ismagol nga si Grillo ang anaa sa 1,430,000 pesos. Human ini gimarkahan og giimbentaryo dayon sa dapit ang maong mga butang og dayong gidala ngadto sa CIDG Davao Oriental Field Unit.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:39 ang atong oras samtang dugang sa tudling sa atong mga balita karong buntaga. Luksuhan ta karon ang taho dito nga dapita sa maya area sang northern na Mindanao atong balikan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang alang sa piskay ug aktibong bata ha pagkini yaki vitamins nga adunay cholrela. Dungan ang tamang pagkaon ug healthy lifestyle, siguradong piskay ang imong bata.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang nagayusa sa ginpanagayon nga Senior Citizens Day ang nagkanaiyang o gikan sa nagkanaiyang mga baryo sa Quezon Buginon ang maong selebrasyon ang ikanapulo nga Senior Citizens Day nga gihimo dito sa maong lungsod. Gibadaban ang ana sa 9,538 ka mga rehistradong senior citizens ang gilauman nga hinga salmot nining maong kalihukan na din gitanya ganila ang nagdayang serbisyo o mga kalihukan alang sa ilang kahimsog, kalingawan o pagiguban sa komunidad. Lagip sa mga programa ang libre nga pagpaputol o buhok, masahe, manicure o pedicure, medical check-up, ingurman, senior citizens got talent. Apil na ang raffle draw.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Samtang tulo katawo ang nasipaw sa managlahing operasyon sa PNP dito sa probinsya sa Bugidnon nga ginpanagayon o sa kaadlaw tungod sa kasong kalapasan sa BP 22 o RA 9262 o malicious mischief. Sigon sa PNP Valencia, nakadakpan na ang 50 anyos nga si Ramil Chavez da Bonane. Alas sa 8:34 sa gabi sa barangay Poblacion, pinaagi sa warrant of arrest alang sa anong kakaso nga bouncing check law sa BP 22 nga adunay girekomenda nga piyansa nga 18,000 pesos. Sa Maramag, nadakpan usab alas 9:45 sa buntag sa barangay Dagumbaan ang 56 anyos nga si Ricardo Angkoga Maliza, pinaagi sa warrant of arrest tungod sa kalapasan sa RA 9262 of violence against women and their children nga adunay girekomenda nga piyansa nga 120,000 pesos. Samtang sa Kidautao, nasik pausab alas 5:50 sa hapon sa barangay Kimulong ang 51 anyos nga si Ruel Botana sa Colipano Senior tungod sa kasong malicious mischief ang adunay girekomendang piyansa nga 1,000 pesos. Ang tulo ka mga dinakpan ang arana sa kustodiya karon sa PNP.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:41 Philippine Standard Time gikan Northern Mindanao luksuhan ta karon ang dugang taho karong tagnaa gikan dito nga dapita sa mga area sang Davao.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Ipapusgan sa Naval Forces sa Eastern Mindanao ang ilang kaandam sa Maritime Operation pinaagi sa Unilateral Exercise 2020 nga ipahigayon sa kadagatan sa Davao Gulf. Lagip sa maong ehersisyo ang BRP Raja Lacandula, BRP Artemio Ricarte, BRP Tausog, mga combat boat, marine oga sailor reservista oga mga naval special warfare unit 7. Nagbansay ang mga partisipante sa Maritime Interdiction Visit Board as Search and Seizure o VBSS Maneuvering o Amphibious Landing. Matod sa NFEM, gitumong sa kalikuan nga mapaligun ang koordinasyon o operational readiness sa mga puwersang pandagat alang sa pagpanalipod sa maritime domain.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Alas 5:42 ang atong oras sa Philippine Standard Time sa dugang sa atong mga taho karong buntaga. Dugang tudling sa atong mga taho gikan Davao, gilunop pa kagabi no ang kining area sang Tibungco Davao City diin tungod gini sa makusog nga uwan ang tubig naaman sa waramay tuhod kuno ang gilawmon apan nakahatag kini kalangan usaba sa pipila ka mga dumuduong og lumalabay sa mao nga dapit.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Oras sa Pilipinas sa alas 5:45 Philippine Standard Time sa dugang at tudling sa atong mga balita karong buntaga.
1: Tinig ng kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Ipakusgan sa National Meat Inspection Services Regional Technical Operations Center 11 ang surveillance sa African Swine Fever pinaagi sa pagkuha og mga sample sa dugo nga gihimo sa napiling mga slaughterhouse sa munisipyo sa Malalag, Davao del Sur, munisipyo sa Nabunturan sa Davao de Oro ug munisipyo sa Santo Tomas sa Davao del Norte. Matod sa pamahayag sa NMIS sa Davao Region, ang kalihukan usa ka bahin sa padayon nga paningkamot sa NMIS RTOC 11 na aron nga suportahan ang sayo nga pagdetect og pagmonitor sa ASF pinaagi sa laboratory testing. Gipasabot nga pinaagi sa padayon nga pagmatngon og husto nga pagtest sa laboratorio ang NMIS RTOC 11 makatabang sa pagpaligon sa pagmonitor og pagresponde sa mga balatian sa baboy. Kini nga inisyatiba nagpakita sa commitment sa maong buhatan sa pagpanalipod sa kahimsog sa hayop og pagpaligon sa lakang sa kaluwasan sa pagkaon.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Oras sa alas 5:46 sa Philippine Standard Time. Samtang dugang tudling sa atong mga taho, gikan na dinhing dapita sa maya area sang Barm.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Dito nga dapita sa maya area sang Barm Region na diin secured na ang igo nga ihap sa mga pwesto aron mulangkob sa mayorya o majority sa unang napiling Bangsamoro Parliament at sigun ka na sa Bangsamoro Federal Party. Sa nanahimong kompirmasyon ni BFP spokesman na og Garbato City 2nd District MP-elect Attorney Nagiba Sinarimbo, nagasugod na ang pakigdialogo sa mga partido human ang eleksyon o kumpiyansa kini nga nakuha na nila ang igong ihap aron nga mapili ang pinakaunang regular chief minister sa katapusan sa buwan ning kasamtangan nga tuig. Alang sa BFP, kandidato nila sa pagka chief minister ang ilang chairman o kasamtangang interim chief minister nga si Abdul Raufa Sami Makakwa. Sigon kang Makakwa, nakadesisyon nga ang mayorya sa parlamento nga siya ang mupungko sa maong katungdanan. Nanahimong napili niadto nga Setyembre 14 ang 32 nga mga puesto. Ang 32 niini nga maong mga katungdanan na nakuha sa BFP, samtang 30 usab sa UBJP o 15 sa Barm Grand Coalition o usa sa Raayat Democratic Party.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:46, samtang nasabat sa mga otoridad ang naa sa 573,000 pesos nga balo sa ginudahang puslit ng mga sigarilyo sa ginpiligayan nga Joint Seaborne Operation sa baybayon sa Sitio Tehem, Barangay Townsite, Maluso, Basilan. Ginpiligayan ang operasyon human nga makadawat og report ang mga otoridad gikan sa usa ka concerned citizen kalambigit matod pa sa nakitang individual nga matod pa nagapanaog og karton sa sigarilyo. Lagip sa nagpiligayang operasyon ang Maluso Municipal Police Station, apil ang 2nd Provincial Mobile Force Company o Bureau of Customs Isabela Basilan. Nasiplatan sa operating team ang usa ka motorized bangka nga adunay sakay nga mga individual samtang nagapanaog niining ilang kargamento. Dihang mapansin nga papaabot na ang mga otoridad, miipsot ang mga sakay sa bangka papaingon sa mabaw nga bahin sa Bakawan samtang midagan o sa papaingon sa mainland Maluso ang mga uban pang kaubanan niini. Diyang na-inspeksyon ang dapit, nakaplagan gayod ang kahon-kahon nga mga smuggle nga sigarilyo.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:47 Philippine Standard Time, nakaplagan kagahapon sa bahapon na ang pateng lawas sa usa ka 40 anyos nga babae sa Puruka Mahirop, Barangay Malaya, Banga, South Cotabato. Ang biktima na ilang si Cristina Anoche Gonzalez, residente kini sa Sitio Highway, Barangay 3 sa Banga. Ang igsoon sa biktima, sigo ni ining alas 8 sa buntag dihangan nanghida si Christine nga mukuha lamang og takway na sayran nga gikan na sa pamilya nga adunay ginabaton nga high blood pressure kining maong biktima. Padayon pa hinoon karon ang imbestigasyon na kalambigit gayod sa kamatayon ni ining maong babayi.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Ikan gihapon din sa Region 12, arestado ang 34 anyos nga lalaki human kining nakwaan sa bala o ginadurahang droga sa ginpiregay nga search sa operasyon sa barangay Kalumpang Jansan. Sigon sa PNP, gipiregayon sa mga tanunan sa Police Station 10 sa Jansan ang maong operasyon na kauban ng line-line unit sa PNP. Ang suspect, 34 anyos kini, mulupyo sa mong baryo, na-recover sa iyang panimay ang upat ka live ammunition sa girodahang caliber .38 pistol, tulo ka lighter, improvised tutor o usa ka plastic container, unod ang ginadudahang shabu nga naa sa tulo ka sachet. Sigon sa PNP, gimarkahan o gimentaryo na ang maong mga ebidensya. Samtang ang suspect, ana-ana sa ila karon nga kustodiya.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Oras sa alas 5:48 Philippine Standard Time, higala kadto ang kilangkuban sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga.
1: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
0: Sa atong pagbalik mga balitang lokal, atong iyagyag ganinyo human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom ug alang sa pagsugod sa adlaw ha. Nga adunay kapiskay, kopi yaki 3-in-1, lami, humot ug swak sa bisan sa unang higop.
13: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron iubos ang iyang blood sugar level.
16: Nina, taman ko, lamang ko lang pataka lang kakaon.
13: Nagamintin ka gapon sang Serpentina?
16: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa likod, nagbaba ang sugar ko.
13: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
17: Ah nga uy, samo kayo ang ganado kapsul karon pre ba?
18: Ngano di ay pre?
17: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
18: Mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
17: Alangan pre, ah nga lagi.
18: Uki kaayo? Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
17: Ganado kapsul pre.
18: Sige pre, adto na ko. Kay mopalit na ko ganado kapsul pre.
17: Ganado Capsule.
1: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
19: Nawabtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
20: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas. Ito naman yung mga wak-wak ka ng kwantuki na wala ko siya.
19: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
0: Alas 5:50 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Ana sa linya, na-contact na ginato ang atong kauban gigan sa may Joy FM Davao Oriental. Atong iapas kining iyang taho dalan sa San Rafael sa Katiel padayon pang ginaayo karon sa lokal nga panggamhanan. Sa aron tang detalye, ana sa linya gikan Joy FM Davao Oriental si Erwin Umadhay.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
21: Padayon ang pagpaayo sa Magungong Barangay Road sa Barangay San Rafael, Katil, Davao Oriental, usa ka dalan nga dugay nang ginagamit sa mga residente, labi na sa mga mag-uuma nga adlaw-adlaw nagbiyahe og nagdala sa ilahang mga ani. Sumala sa barangay, hinihinay na nga nasemento ang maong kalsada nga gilauman nga makahatag og mas hapsay, mas luwas og mas sayon nga pagbiyahe, labi na sa pagdala sa mga produkto gikan sa uma. Gipasalamatan sa komunidad si Mayor Emilio Nunez o Kapitan Jepot Castillones sa ilang pagtagad o gapadayong pag-follow up sa dugay ng gihandom ng pagpaayo sa maong dalan. Dugang pang kini usa ka lakang padulong sa mas maayong serbisyo o kalambuan sa komunidad. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Daghang salamat ka bang Erwin Umadhay. Samtang atong dawatong karon ang report, gikan sa market monitoring na to. Ana sa linya, si Tinig 30 Junior Rappi.
1: Tinig ng Pamilihan! Tinig ng Bayan!
22: Mga katinig, dinhita sa updated nga presyo karon sa bugas ug mga prutas sa atong merkado. Unahon na to ang bugas, kada kilo ni siya sa lain-laing mga variety. Ordinary rice 55 pesos per kilo, banay-banay 59, 7-tanan 58, masipag 60 pesos per kilo, kuhako 59, mais 56, double D 61, kuhako orange 59, kuhako red 61, Uhapo Yellow 62, Bansalan Rice 59, V100 61 pesos kada kilo, Sunshine 63 pesos kada kilo, Jasmine 63 pesos kada kilo, Premium 61 pesos, Pilit 50 pesos per kilo, Red Rice 60, Black Rice 58 pesos per kilo. O sa atong common na prutas na mapalit sa atong merkado, Apple mapalit na ito, Geese 125 pesos kada isa, Pongkan o Orange na asa Geese 125 pesos kada isa, Saging 50, 170 pesos kada kilo, Mangga nga Hinog 80 to 120 kada kilo, Pinya 50 to 60, Durian 90 to 160 kada kilo, Pomelo 35 pesos, 150 pesos kada kilo, Pakwan 35 to 50, Papaya 35 to 40, Grapes 180, 200 kada kilo. Og mao kana ang updated nga presyo karon sa atong bugas ug prutas diri sa atong merkado. Para sa Tinig ng Bayan, kini si Tinig 30, Junior Rapi.
1: Tinig ng Pamilihan, Tinig ng Bayan.
0: Oras sa Pilipinas sa alas sa 5:53 sa Philippine Standard Time. Sa laray karon alang sa atong mga tao karon nga buntaga alang sa atong balitang lokal.
1: Tinig ng Pamilihan, Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan.
0: Natapos sa ang 29th Indigenous Peoples Month and IPRA commemoration ni atong nakalabay nga adlaw kagahapon adlaw kini sa provincial capital sa Amas, Kinabawan City diin gibisita ni NCIP Secretary Nancy Katamco ang Museo Katawato dungan ang mga commissioner sa lain-laing mga rehiyon na dinhi makita ang paghanga og paghatagayod og dungog sa kultura og kasaysayan sa Katawato nga unod ni ini maong museo og alang sa ilang pagpamatuod sa hapsay nga bakig hiusa gayod sa lain-laing tribo dinhi sa probinsya sa Cotabato gikan sa Moro, Ipes og mga migrante gikan Luzon og Visayas giya ampingan gayod og gipasiugda kini nga maong aktibidad pinaagi sa pag-amping niini ga pagduma sa provincial government pinaagi kang Governor Emilio Talino Mendoza nga nagsilbi gayod kini nga puluyanan sa makasaysayon og pundasyong istorya og kagahapon sa probinsya sa Cotabato.
1: Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan.
0: Samtang dugang tudling sa atong mga balita karong buntag.
1: Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan.
0: Diin ang Kinabawan City ang napili isip o na ila kini nga nasa Asia sa greenest city championing innovations and sustainable practices ang pagila ang nakatutok sa mga programang ginasulong karon sa lungsod alang sa environmental protection, sustainable development, climate resilience, sustainable agriculture, responsible turismo o pagsalmot sa komunidad nga nasa pag-amping sa kinaiyahan. Formal kining gihatag dito sa Metro Manila nga kabahin sa the Climate Neutral Awards ang pinakadakong programang pang kinaiyahan. Ang nakatutok din sa Kinabawan City mao ang Canopy 25 nga gilunsad nitong 2023 diin nagikan sa original nga target nga 2.5 ka milyong mga punuan abot na karon sa 4,129,000 ka mga punuan sa kahoy ang napatik og natanom sa city government pinaagi sa maong programa lakip na niini nga mga punuan gitanom ngadto sa watershed palibot sa Mount Apo National Park naadaplin sa suba, mga uma, gilid sa kalsada ug uban pang mga dapit.
1: Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:58 ang atong oras.
1: Tinig ng Kapulisan, Tinig ng Bayan.
0: Nakakalit ang mga operatiba sa Municipal Police Station sa Antipas diha nga arestado o maaresto na sa kini nga usa ka draga suspect human matud pa nga manlaban kini og manlaban kini sa mga otoridad human nga nagpatuman sa search warrant ng mga otoridad sa Brook 1 Barangay Kanaan Antipas. Sigon sa PNP, gidawat matul pa sa suspect ang search warrant dihang na-recover sa kabilisan ang duha ka pakete sa ginadahang Cebu sulod sa iyang puloy-anan. Kalit lamang kining midagan o mikuha sa iyang sundang. Tungod sa report o subay sa report, gipang tigbas matul pa sa suspect ang pipila ka mga gamit sulod sa parimay. Samtang ginapaligayon sa police ang operasyon. Taliwala sa maong atensyon, giharangan matul pa sa bayaw sa suspect ang kultahan o gisumbag ang usa ka police. Tungod ini, gipalugwa una sa ang mga awtoridad sa iyang mga sa iyang puluyanan aron nga malikayan ang dugang komosyon. Samtang nakumpiska gayon sa kapulisan ang ginudahang illegal nga droga og anaa na karon sa kustodiya sa PNP kini nga maong target sa search operation.
1: Tinig ng kapulisan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:50 Shete Filipina Standard Time. Samtang dugang tudling sa ato nga mga taho karong buntaga midawat sa plaque of recognition ang local government unit sa Mlang isip pag-ila sa aktibong suporta nini sa halal awareness and advocacy sa SOC Sargana Region. Gihatag gini o gagidawat sa First Halal Summit SOC Sargana 2026 dito sa Jansan. Nanahimong tinunan niini mao ang personahe gikan sa sangguniang bayan. Gipregayon ang summit nga adunay temang halal an SOC Sargana harmonizing standards and elevating the integrity nga gisalmutan sa mga tinunan sa mga lain-laing ahensya gikan sa academe, halal certification na bodies sa business sector o financial institutions.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:58 Philippine Standard Time, dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga subring gibalik na nga sa kinaiyahan sa Department of Environment and Natural Resources ang unom Kamindanao rocket tail parrot human kining voluntaryong gitahan sa usa ka residente dito sa may Magpeta Cotabato. Gipadagan sa Santro Matalam ang pagabuhi niini isip pakabahin sa lakang nga maprotektahan ug mapabilin ang populasyon niini nga maong langgam sa natural habitat niini. Ang Mindanao rocket tail parrot ang usa ka matang sa langgam nga makaplagan lamang sa Mindanao ug gikonsiderang vulnerable o ganunay bahad sa populasyon niini subay sa DNR Administrative Order number 2019-09 lakip sa mga gikonsiderang bahad niining ilang populasyon ang pagguba nganha sa kinaiyahan o lasang o ga illegal nga pagdakop niini isip pet. Importante gayud ang papel niining maong langgam sa ecosystem tungod nga makatabang kini nganha sa pagpakalat nganha sa binhi sa halaman o mga punuan nga makatabang alang sa natural nga panindot pagayod o pagpaulbo pa sa kinaiyahan partikular na ang kalasangan.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas sa 5:59 higala kadtong gilangkuban sa atong mga unang laray sa atong balitaan karong adlaw nga Biyernes 5-2 ng buwan sa Oktubre 2026.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Daghang salamat sa inyong pag-uban ngani sa atong dulumanon. Siyempre sa atong mga sister stations ang Joy FM Pangal Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Gikan din sa 102.3 Joy FM Kinapawan City. Kini si Tinig 43 sa John Andro Tabugok. Maayong buntag kanatong tanan.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan sa 105.7 Joy FM. If you are in Kinapawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home, away from home.
2: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
3: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya mang good memo, anay ang isis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, turi rara ng inyo ha, huna-huna rana.
4: Kung saan ipatik mo sa iya?
3: Ganado, niya pagkakuman, dito, tingala na ginyo, ito naman, kung nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo mo rin, agresibo na ba, kung saan ginatik ni mo siya, itagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sige, naman ako siya nga, kanitiri walang dipiktuan ito eh, pag-condition ni sala was pre ara isang sana ning pingin ko ganado pretesting ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na kana maglalis usahay kabalo bayat sa tong misis na usahay matingala man na ba siguro ipalabi ni tawala ni di naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap o ya karo pag kabuntag yan to ara ko ara tay kay pre salamat kay pre ako kay pasalamat ni mari ni mo na diligan ang bulak ba.
7: Ang Ganado Kapsul, mapalit sa mga butika.
1: Feel real paradise. Fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort, Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade.
19: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok na pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
4: Nang akong bana, nagpugo ang pigsa, nagsigi siya o inom o ganti ba yung pig, sakit mo lang gahapon daw, nagahubag mo maayo. Kanya, nagkuhay siya kuton, yung gi, butangan o kiuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana na uli ang jod.
19: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: Isaayos ang ating mga orasan. 4 minuto na po makalipas ang alas 6.
1: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.
0: Mayroon mo ito mga katinig. Welcome to sa ito ang programang Tinig ng Bayan mga katinig. TGIF. Adlong na Biyernes sa Pitsados sa bulan sa Oktobre. Mga katinig, alas sa 6:05 na ang ato ang takna. So, welcome. Mayroon buntag niya sa ato ang mga tigpaminaw sa 87.7 Joy FM sa Apangel Bay, specifically ang mga probinsya sa Lanao del Sur, Lanao del Norte o Misamis sa Occidental o Zamboanga del Sur. Mapita sa lango ng mga Lusubtano sa Tian San. Ha? So, mga kaigsuunan na to diha sa probinsya sa Kamandayahan sa Davao Oriental, mga katinig, kauban na to diha ang ato ang 105.7 na Joy FM, madayaw na timprano kamayo tibo. And of course, mga katinig, all roads to Libuna, ha? Libuna sa Bukidnon, mga katinig, ang mga kabayo karon sa tibuok Pilipinas sa paingon diha sa Libuna sa Bukidnon na para sa usa ka National Horse Show. Amping katong mga nagabiyahe, mga katinig, og good luck sa mga mag-compete diha sa National Horse Show and Competition. Mga katinig, of course, ang ato ang base. Ang ato ang base, mga katinig, sa tanang mga tigpaminaw na to diri sa probinsya sa Cotabato, diha sa probinsya sa Sultan Kudarat, diha sa probinsya sa Maguindanao del Sur o Maguindanao del Norte, mayong buntag ka na tong tanan. Mga katinig, daghan ang mga panghitabo dito sa kauluhan, apan daghan gihapon kaayo ang mga panghitabo diri sa ato sa Mindanao. Mga katinig, kining usa ka dakong problema nga giatubang karon dili lang sa Pilipinas, sa dili lang sa Mindanao, dili lang sa Pilipinas, apan sa tibuok kalibutan. Kining ato maning gihinganlan og kuan, cyberkulto. Mga katinig, kining cyberkulto, nagapadayon na nga nagapanghulga sa ato ang mga campuses. Og mga katinig, ang gobyerno niya ni daghan nagipangliwatan ng mga istorya o mga plano aron na mapakgang kining mga pagpangbuli, pagpanghulga niya ni mga cyberkulto. Apan na imbis nga mo kunhod, muraman og hinuon na nagkadaghan na ang mga eskwelahan nga nakasinati og mga pagpanghulga. So umbot lang nga diha sa Davao Oriental, unsa kahay kahimtang diha. So sila mga kaubana nato diha, si James Palmahil og si Danda Landan, basig one of these days sa tungod kay napamantay programa og mga bata sometime siguro next week ato ang susihon ni makighinabi ta diha sa Department of Education, especially kanang ilahang information dissemination department. The same is true diha si Renzo Sumalina, basil na Richie Umil, no? I'm sure nag-monitor mo to ang tutukan kining issue sa mga cyber culture. O of course, sama sa pagtutok nato ni aning ano, kalihukan sa mga katawhan dali sa Mindanao nga nagasupak ka hugot ang pagbabag o hugot ang pagsupak ni ining trend sa privatization sa mga power companies. Aduna sila mag-umudis mga katinig kining mga gusto i-privatize sa mga ano power companies nga sa pagkakaroon na kooperatiba ang pagpadagan. Ang ilang usa ka modus operandi mga katinig na obserbahan sa daghang mga katawhan o konsumidor dari sa Mindanao, dili nila paliton ang tanan nga ano, no, kalantibuok nga unsa man na siya nga kooperatiba, apan mupalit lang sila og share, og mag-majority share sila. Mahita mo, aduna gihapoy share ang kooperatiba, no, kunuhay na ano, aduna kuno share ang kooperatiba, pero ang magbuot na katong nakapalit sa mas dako nga share. Ginababagan kini dili lang sa mga konsumidor kundi mismo ang mga kooperatiba. Ginababagan hugot ang pagbabag ni ani kay mga katinig unsa pa may mahimong ato kung ang serbisyo karon na sa mga pipila ka mga electric cooperative kuan lousy kaayo. Musamot na kini kung i-privatize kini kay ngano mga katinig ha. Ang kining mga private corporations, ang tumong lang man ani ginansya. Una, ginansya. Ikaduha, dugang ginansya. Ikatulo, ug daghan pa nga ginansya. So sa maong tulo ka katuyuan, tulo lang yun ilang katuyuan. Sa maong tulo ka katuyuan mga katinig, ang serbisyo na sakripisyo. Dili serbisyong totoo, ha? Walang naigataglay ng serbisyong totoo dali sa Cotabato Province ba? Anyway, mga katinig, kana ang dako kayo nga hagit para sa mga katawhan, no? Kinahanglan mo barog kita. Dili lang siguro ang mga electric cooperative sa mga officers ni ani, but kitang mga katawhan concern na to ni. Kaya usa sa mga move nga i-privatize kining Agus Pulangi ano, dam. Hydroelectric dam mga katinig, kining Agus Pulangi, matod pa, mao niya ito ang last nga bahandi sa Mindanao. So kung ma-privatize kini mga katinig, kanang mga buhaya, nga mga burokratang kapitalista, mauna na ay mag-buot, no? Mauna na sila ay mag-padagan ining maong mga electric power supply. O siyempre, napaday sila ikaupat nga tumong, no? Ang ikaupat nila nga tumong, daghan pagyod kaayong ginansya. At the expense of the services, mga katinig, at the expense of the consumers, at the expense of the Mindanaoans. Mga katinig, kini nga issue, dili lang diha, kay pati si diha sa... Dili lang diha sa kanang ato ang Pulangi, Agus Pulangi hydroelectric dam naman na dilapit sa Iligan. Apan diri sa ato sa South Cotabato, mga kalumaan, sana yung mga utod tala sa ano, Sukoteco to. Kining kumpanya ni Boxing Champ Manny Pacquiao, gustong paliton ang kanang Sukoteco to. Apan gibabagan kini. Adunay initial nga TRO, temporary restraining order nga gi pen or gi himo or gi issue kining usa ka husgado nga si Judge sa Alan Bungkabil, o gi-sustain kuni kining maong TRO sa another court.

0: Kung daghan ang mga konsumidor na nagareklamo nining serbisyo, kulang serbisyo sa ato ang mga electric cooperatives, dili lang ni sa ano ha, sa hotel ko man ni ato, di ba?
1: Oo.
0: But bisan diha sa Magilco, no, daghan gyapon mga reklamo diha. Now, imagine na lang ninyo kung ma-privatize kini. Kaluoy.
1: Yes, samot na. Wa gyoy regulated function ang to ang gobyerno o ang katawhan, kay di man sila kabahin, basta pribado negosyo man ka ubang dos.
0: So ato ning babagan, no, kay kini dili ta pwedeng magneutral dere isip mga kuan magsisibya, dili mi pwede magneutral dere kay ano. Yes. Apektado kami, dili lang kamo ang nakasinati og kalisod kamahal sa mga mayroon nun sa kuryente o palpak sa mga serbisyo, no? Dagag brown out. Pero kami isab. So kini nga isyu amo ani ato aning tanan.
1: Yes. Manguna gyud ini kit sa na nato pagtingog og radyo og brown out, black out, strip off ang ato ang power, no?
0: Mao. So, sa ito mga katinig dayo, naamoy gustong ipaabot ng mga panghuna-huna, mga opinion o mga pangutana, mga, unsa ni, uban pa, nga gusto ninyong hisgutan na ito, pwede ka mo mag, pwede ka mo mag padala sa inyo ang mensahe diya sa itong naka-live streaming kita, no, sa Joy FM 102.3. So, pwede po mo mag-text sa 0962-854-8443. Kaubang 40 unsay na hitabo na po dito sa ano kauluhan gahapon mura og napuspon man ang ano, wala may.
1: Yes,
0: hearing karon dalawa,
1: wala hearing, no. Pero ang mga reaksyon sa katawhan padayon bisag wala hearing, kaubang dos waiting, no. Mga question og mga interactive nga nganong di man paistoryahon si Trillanes kay dakong question nila, no, sa prosecution ngano dong dili og ambot unsay mahitabo karong adlaw ka ubang dos kay sa Facebook account ni Trillanes mo press con kuno siya karong adlaw kung bisag i-guest man siya o dili, i-resource person man siya o dili, karong adlaw mo pa-schedule do siya og press conference, no? So it remains to be seen kung madayon bagyud ni mag-press con bagyud siya og unsay mga iyang isaysay.
0: Aha, Facebook friend ay mo ni Trillanes.
1: Dili, nagsubaybay ko, nagtan-aw ko kaubang dos bisag sa mga depensa o sa level sa mga naa sa prosecution, more on ang question gagikan sa ano, sa depensa, ngano daw nga dili madayon si Sentry. Sentry ilang tawag?
0: Sentry, mangita tao ga resource person nga pwede nato makahinabi mahitungod ni ana. But meantime, anaasa din niya si Miss Jennifer Amistad, isa siya ka specialist sa DICT Cotabato, DICT Cotabato Information Specialist. Ma'am May Muntag, welcome sa tinig ng bayan. Asa ba ani kini na si Dre? Aha. Ma'am, good morning. Welcome sa tinig ng bayan.
2: Good morning po.
1: Good morning, ma'am.
2: Good morning to everyone.
0: Yeah, ma'am, kumusta ang ato ang mga eskwelahan? Because instead na ma-control, instead unta nga masawata, kining maong mga problema sa campus, adunay mga threat, adunay may gihinganlan, o for the lack of better term, giamo siyang gihinganlan o mga cyber kulto. Unsay update ni ani ma'am kay murag nagkadaghan man sila, nagkadaghan man ang ilahang gina-atake ng mga eskwelahan?
2: Yes po, currently po the DICT is conducting multiple cyber security awareness po para po maiwasan po at maiwasan po na magkaroon ng mga cyber attack sa regarding po sa mga students pati rin po sa mga parents, at maging aware po sila para malaman po nila kung ano po yung risk at ano po yung gagawin if ever po na magkaroon po ng mga cyber attack.
0: Mm-hmm. Sorry ma'am, Tagalog po pala kayo. Pasubo ang ilan, tatlong perasong Tagalog natin.

0: But anyway, pwede nyo po ba kaming ma-walkthrough? Yung mga tagapakinig natin, yung mga magulang, pati na rin yung mga youth, mga estudyante, pwede nyo kaming ma-walkthrough kung ano itong mga tinatawag namin, ilang grupo itong mga tinatawag naming cyberkulto at ano yung kanilang mga standard operating modus, mga modus operandi nila, and later siguro ano na yung reach nila, nasaan na sila.
1: Okay po. So ayun po, currently po we are also coordinating with the DepEd po para po matulungan po ano regarding po dito na cyber threat. So may mga cyber threats po tayo, particularly sa mga students na may mga kabataan po kasi mas madali po silang influensya ano ng mga masasamang bagay. So may mga Reddit po or for example may mga links po na kung saan doon po sila nag-chat and then mas i-inform po ng mga masasamang tao kung ano yung dapat gawin ng mga kabataan. For example, may mga task sila na for example, magsabi ka ng masamang salita sa parents mo ngayong araw. So, parang ginagawa pong laro, kumbaga. So, yung mga kabataan po, akala nila laro lang po yun. Kaya maigi po na maging aware po tayo sa mga cyber threat po na ito and at the same time, magkaroon po talaga ng malakas po na parental supervision po para sa mga kabataan.
0: Namomonitor nyo ito sila closely, ma'am? Because ito, like isang detalye ito, sinasabi ninyo na inuutusan sila na magsabi ng isang masamang bagay sa isang araw against their parents, which means kayo po mismo nakikita ninyo, namomonitor ninyo ito sila?
1: Currently po, sir, hindi po tayo makapasok po doon sa mga accounts nila dahil po sa data privacy. But we have reports po na regarding that, kaya po aware po tayo sa cyber threat. Pero mas pinapalakas po natin yung monitoring system kasi nga po mas increasing na yung mga cyber threats po na ito regarding sa mga students. So, we are currently strengthening our monitoring po for this.
0: Mm-hmm. May mga identities po ba kayo nitong mga group chat na ito or ano bang tawag dyan? Mga accounts?
1: Eh, mga ano po, sir?
0: Mayroon ba kayong listing nung mga accounts na ito? Alam ba ninyo ano yung dapat iwasan para maiwasan? Pwede ba nating ma-announce itong mga accounts na ito or itong mga group chats na ito para maiwasan nung ating mga kabataan?
1: Ayun po, So, currently po, naririnig po sa news is yung Roblox po. Pero, hindi naman po kasi lahat ng nasa Roblox ay masama. So, diyang may mga, ginagawa po kasi itong venue, ng ibang mga masamang tao para influensya yung mga estudyante. So, isa po doon yung Roblox. And, sa ngayon, yun lang po yung masabi ko kasi yung iba po ay mas minamonitor pa po natin. Hindi naman po kasi maganda na parang i-generalize po natin yung isang platform.
0: Mm-hmm. But ito po ay kumbaga may mga red flags na maliban po dito sa Roblox.
1: Ano po sir? Choppy po?
0: Maliban po dito sa nabanggit niyo na Roblox, mayroon pa po bang iba?
1: Ngayon po, isa sa mga list po natin ay yung Reddit po, yung
0: Alin po? Pakiulit po, Reddish?
1: Ayun po, Reddit po.
0: Reddit.
1: Apo.
0: Discord.
1: Apo.
2: Ano yung parang meron pang true crime? Ano yun ma'am? TC, something, basta merong true crime, parang account true crime.
1: I think ano po yun siya, sa thread po siguro yun siya, ma'am. Hindi po siya yung kabuang platform po.
0: Mm-hmm. So, ibig sabihin may sub-thread. Ibig sabihin, ano ito? Para siyang, parang pyramiding. Mm-hmm. Nag-i-expand na nag-i-expand. In one platform, may mga sub-platforms po.
1: Yes po. Katulad din nga po, iba po sa Facebook, marami pong mga groups po yan. Pwede tayo makapag-create ng mga groups. So, parang ganun din po siya. So, actually po, lahat naman po talaga ng platform may risk. Kaya po, importante po talaga yung supervision po sa mga estudyante. Mm. Kasi kahit ano naman po na venue, kahit in real world, may mga risk po siya. Kaya mas maigi po na as parents po siguro, tayo na lang po yung mag-create ng email para sa mga anak po natin. Kasi para ma-monitor po natin yung mga movements po online.
0: Kahit gagawin po natin yun, ma'am, there is nothing that will bar our children from creating their own. Pero ganito na lang, generally, paano po dapat siya iwasan? Because sinasabi naman ninyo, like yung Roblox, hindi naman lahat dyan ay masasama. If accidentally, hindi alam ng mga bata, nakapasok sila riyan, ano yung mga signs, ano yung mga warning signs that dapat umiwas na o tumigil na yung ating mga kabataan?
1: Ayun po. So, isa po sa mga warning signs ay possible po na bigla pong mag-iba yung ugali ng bata. Mm. For example, from being so polite na bigla pong naging rude. And then, mas mahilig po na magkulong sa kwarto. Ganun.
0: Mm-hmm.
1: Basta po may malaking change po in behavior na negative na mapapansin mo po. Ganun po, isa po yun sa mga mapapansinin po natin.
0: What about yung mga bata, ma'am, na inosente? Kasi sinasabi nyo, hindi naman lahat ng mga nandiyan sa Roblox ay mga masasama. So, kung sakali nakapasok sila dyan sa Roblox sa at nandiyan, hindi sila masama, pero mayroong nag-a-attempt na i-recruit ba sila o i-profile ba sila, ano yung mga signs na dapat iwasan nila kung makakita na sila ng mga tanong ba, mga post ba?
1: Ayun, thank you po, sir. So, for example po, dun po kasi sa Roblox is that you can create po for example, online game world for you. So, pwede ka pong makagawa ng, for example, sarili mong bahay, ganun po. Tapos, mag-chat-chat po kayo with other members of the group. So, kapag, for example po, may mag-invite po sa inyo doon or mag-encourage sa inyo na sumama sa kanilang mga kulto para po sa, para, for example, gumawa ng mga masamang bagay. So, pwede po itong i-report directly po sa TNT, RACU po, or pwede rin po sa NBI. Or kahit po si mga estudyante, sabihin lang po muna sa inyo pong mga magulang. At yung mga magulang po ang magre-report po sa TNT.
0: Mm-hmm. Hindi po ba pwede na yung DICT ay mag-talaga or mag-assign ng mga tao para i-infiltrate itong mga itong mga sites na ito, itong mga accounts na ito?
1: Yes, sir. Si DICT Central Office po is taking proactive steps po para po mas makita po natin, malaman po natin ano yung root source po nito. So currently po may mga works na po para po doon.
0: Mm-hmm. Paano naman po dito sa atin, sa ating locality, sa Region 12 po? Kumusta po yung inyong monitoring? May mga cases na ba tayo na na monitor ng mga threats or whatever na mga tawag ito, signs that some of our youth, our students are being hooked into this scam or into this cyber cult.
1: Yes po, currently po meron na po tayo mga na-monitor for the whole region 12. So medyo ano pa po kasi siya, parang ongoing pa po yung mga investigation. And also for this month po ng October, we are celebrating the Cybersecurity Awareness Month po. So recently lang po nag-conduct po tayo ng launching po or ng awareness drive. So kasama din po natin si DepEd po para po makipag-coordinate po para po dito sa ating mga cyber threats regarding sa Region 12 po para sa mga estudyante.
0: So far, ma'am, ano yung identify ba natin mga eskwela na nakatanggap ng threats because mayroong dumating na impormasyon dito sa ating himpilan na di umano mayroong 40 na estudyante na sa SOC Sergeant at sumilalim sa counseling dahil parang suspect sila ng online threats. Alam niyo po ba to?
1: Ayun po, we are coordinating pa po for that, sir. Ito pa po siya mako-confirm kasi kino-coordinate pa po namin regarding that.
0: Aha. Nakakapagtaka po dahil dapat trabaho niyo ang opisina niyo ito and nailabas na yung sinasabi nga na si Governor Reynaldo Tomayo Jr. Mayroon na siyang mga initial na mga initiatives ito dahil itong mga estudyante ay nagmumula daw sa iba't ibang hindi necessarily from province of South Cotabato kundi mayroong galing sa Sultan Kudarat, mayroong galing sa iba pang mga probinsya. So bakit po nasa hindi pa ninyo mayroon pang South Cotabato, no? Sa Banga National High School meron din. The fact na identify na ito ng provincial government, meron ng specific na mga figures na nilalabas. How come po na ang DICT ay hindi pa natin ito malinaw na nasusubaybayan?
1: Ayun po, sir. Bali, sa amin po kasi, sir, sa support po ng DICT is sa preventive, ano po kami, sir, sa preventive part po, sa cyber security awareness po. Bali, sa in terms of the cyber attack po kasi, sa PNP na po kasi siya na nire-refer po.
0: Kasi yan, sinasabi dito sa mga informasyon na karating sa amin, meron na nga mga psychosocial interventions para dito sa mga nahuli ng mga bata. But sinasabi nyo naman na preventive yung sa inyo, though preventive nga kayo, dapat itong mga baseline data na ito should help you dun sa inyong gawain po na prevention. Tama po ba?
1: Apo, sir.
0: So ma'am, we hope ya sa sunod natin na pag-uusap meron tayong okay lang po sana sa inyo na mayroon tayong mas detalyadong tawag nito statistics sa 40.
2: Yes ma'am, bago tayo tuluyang bago ka namin pagkakawala ni kasamang DOS, no? Eto ma'am, sa level po ng mga mambabatas natin, mayroong Comprehensive School Safety Act na sinususugan si Senator Bam Aquino kung saan nire-require lahat ng mga paaralan na magkaroon ng safety plan, emergency protocol, psychosocial support. At sa DepEd School Digital Safety Campaign naman na pinupush ni Secretary Anggara ng DepEd, merong dapat turuan ang bata paano mag-safe chat, anti-grooming, paano niya malalaman na pumapasok na siya sa grooming stage, no? Yung inaalagaan, ina-appreciate, at saka ma-detect din kung may anti-bullying campaign sa loob mismo ng school, no? So mga medyo comprehensive na mga proposal na dapat isabatas. Ito ba ma'am, meron bang malakas na ugnayan sa inyo nang sa gayon ay makapag-infuse, makapagdagdag din kayo ng mga profiling kung anong mga site ang dapat iwasan, dapat bantayan, o di ba kahit sa mga mababatas, dapat nang mas strip off or masabi natin na ibaban talaga gaya ng ginagawa ng ibang bansa, ma'am? May mga ugnayan ba kayo, ma'am, sa mga lawmakers natin para mas maging malaliman at komprehensibo itong mga batas na pinagtutuunan nila ngayon ng pansin?
1: Yes po, ma'am. So, regarding for that, meron po kaming bureau, Cyber Security Bureau po coordinating for that. And yung example mo po, teaching the students, for example, sa anti-grooming, ganun. So, isa din po yung sa mga kinakandak po natin during the Cyber Security Awareness po training. And this training po is free. Pwede po ito i-request sa DICT. For example, sa principal, gusto niya pong mag-conduct ng cyber security awareness po or training sa kanyang school, pwede po ito i-request free po kay DICT para po hands-on po natin maturuan yung mga estudyante, pati na rin po yung mga faculty.
2: So parang ano ito, ma'am, whole of nation approach, hindi lang DICT. Pero napakahalaga po na talagang andun kayo. Bahagi kayong nasa front line, syempre yung mga school authorities. At wag natin kalimutan, ma'am, pinaka-basic, mula mismo sa bahay, no? Yung awareness ng parents at saka yung quality time ng parents, dahil isa din po sa mga dahilan na tinuturo, pag nawalan ng quality time ang parents at medyo hindi na mo-monitor yung mga bata sa paggamit ng kanilang cellphone at kung ano-anong account ang pinapasok, doon po nagsisimula, ma'am. So, para bang psychosocial counseling that will start from the very basic, bahay, paaralan, community, mga mahalagang component po, ma'am.
1: Paulit ko yung tanong, ma'am, component.
2: Yes, po. Sa level po ng parents natin, balik tayo sa mga tahanan mismo, kung saan unang safety, dapat safety ground para sa mga bata, no? Hindi natin maikakaila. Yung mga parents masyado ding busy kung minsan sa paghahanap buhay, sa krisis ng panahon, yung iba, hook na hook mismo mga parents sa social media din na hindi nakikita na dapat close in ang monitoring sa mga bata. So ito ba, ma'am, sa level ng intervention mismo sa parents, sa mga tahanan, pwede bang maisali natin sa consideration sa education at counseling aspect mismo?
1: Yes po, pwede po, ma'am. So, for example po, parents po yung ating maging participants, pwede din po na isali ko natin sila doon po sa cybersecurity training po na i-request para i-conduct po ni DICT. Kasi tama po yun, ma'am, mas maigi po na from the roots po. So, dapat ma-train din po ang mga parents po natin.
2: So, yun, kasamang dos.
0: Aha. 40, actually, malala na ito. Malala na dahil like ang Isulan, for example.
2: Gobernador na mismo nagsasalita.
0: Oh, tapos sinuspend din na ang lahat ng face-to-face classes. I don't know if this is kanang over-rapod nga pag-react, but the fact that this is happening should alarm
2: nagki-create ng panic. Oo. Panic na estado.
0: Napakita sa General Santos, meron pa sa General Santos City, kaya according po dito sa report na nakarating sa amin na po Ma'am Jennifer, sa General Santos City, umabot sa 65 yung online threats na naitala, no? Dito sa buong Region 12, no? Sa buong Region 12. So, everybody, ma'am, must be alarmed by this. Kaya parang nagiging trend na ito. And this trend shouldn't be allowed. Dapat hagkaan po ito dahil anything that is violent is... how can I play violent when I do not... I can be violent when I cannot even play violent? Anyway, ma'am, maraming salamat po sa napakahalagang panahong binahagi ninyo sa Tinig ng Bayan. Baka meron pa po kayong naisipaabot sa ating mga tagapakinig na hindi namin naitanong sa inyo.
1: Ayun po, thank you po, sir. On behalf po of our Regional Director, Engineer Ibrahim Ligapar Jr., and our Provincial Officer, Ma'am Raida P. Sarangani, I would like to thank you po, for inviting us, and also po sa lahat po ng mga schools, mga parents po, or lahat po ng mga offices po, na gusto makapag-conduct ng cybersecurity awareness training, pwede po kayong mag-request directly po sa DICT para po matulungan po namin kayo regarding po sa awareness po ng mga cyber threats.
0: Magkano pong bayad, ma'am?
1: Po, wala po, libre po.
2: So, ma'am, can we expect pag may mga forum, malalakihang po forum, student leaders at saka mga parents, malalakihang parents PTCA meeting, pwede kayong makapagbigay ng input?
1: Yes po, just send us a request letter po para po ma-schedule po natin yung availability po ng team.
0: Maraming salamat po muli.
2: Yes, thank
1: you. Yes po, thank you po.
0: Mga katinig, mauto ang tingog ni Ma'am Jennifer Amistad, isa sa DICT Cotabato Information Specialist siya.
2: Kaubang Romy, kung dinhi sa Pilipinas nagahuna-huna pa, how can we get our acts together? Ginikanan ang mga magbabalaod, siyempre ang atong naasa local leadership, no, ang DepEd. Sa South Korea, pinaka mahigpit ang nahimo na sila balaod on school violence, no? Act on prevention and countermeasure against violence in school, no? So ila na kining himay-himay og in fact balaod na gyud. Sa France pun, bugat ang ilahang ginapataw nga parusa kaubang dos, no? Ireland, Austria, Canada og usab Japan na sila'y whole of government approach. So, ing ani mga higala, ang nahimong murabaga alarm level o ang himong intervensyon sa nagkadaiyang gobyerno, gikan sa nagkalain-laing nasod nga maingon nato nakita kini as usa ka primary problem tungod kay nahimo lang very open ground, no? Kining matawag natong nihilistic violence culture, no? So, pwedeng ang Pilipinas mutan-aw aning mga model sa Korea, France model, model sa Austria, whichever is applicable. Pero sila kaubang dos, balaod na gyud ang ilahang gina-implementar, no?
0: Ang advantage na niyan ni kay doon na ng mga ubang mga nasod nga nauna na sa pag implementa sa ilahang mga plano kung unsaon pag sugpo unsaon pag atubang aning maong problema. It's just a matter siguro of kuan kanang putting our acts together, no? Og consciously og
2: asay applicable sa ato manghagpat ta og asay very practical for the Philippines.
0: Mao. So, kinahanglan siguro po ng political will on the part of our government. Kaya, muramang good og kining ato ang mga opisyal sa gobyerno. I'm sorry, no, mura na tag-sinik ni ani kay sige lang tag-panaway sa gobyerno. kanang dili seryosohon unta ni nga maong mga problema kusa ni mo dako kay makahadlok ba yan eh kay katong istorya ni Ma'am Jennifer, no? Kung makasulod ka like for example sa account sa Roblox, pwede ka maghimo og laing balay ni mo dito, maghimo na po kag laing account, mangibita na po kag mga members dito nga kunuhay magdula-dula lang. Pero ang
2: sundan na pud sila, sundan na pud sila kaubang dosa, ano? So lisod not unless ang tanan natong efforts, tanang ahensya, apil mga ginikanan, no? Kinahanglang maggunitay og kamot, kapit kamay ni kaubang dos, kaysa kanya-kanya tagbuylo, maglisod yun ta og tapna, no?
0: Kini ang gwapo natong infiltrate, no? Dili ka tong mga estudyante diha sa mga eskwelahan nga nag-demanda og kuan kining pagbababa sa tuition.
2: O pagpaubos sa presyo sa gasolina.
0: Oo.
2: So, kung kato atong sundan kaubang dos, kuan that will be counter development tungod kay mao mo toy naga expose unsay tinuod nga kahimtang sa nasod no,
0: no.
2: So ang sundan siguro infiltrate yun. Mao
0: infiltrate dili ka na mga IP communities nga nagadepensa sa kinaiyanhan nga gusto lang pod nga protektahan
2: ang ilang nahibiling bukid.
0: So kana unta infiltrate dili kini nga mga naning kamot in taon mabuhi, naning kamot in taon nga maka-contribute sa kayuhan sa ilahang komunidad.
2: Yes, so the threat is real para sa ato ang mga kabataan.
0: Kwarenta nagapaning kamot ang atong kauban nga ma-contact daw si Kulot. Kinsa ning Kulot, ato ning suspense lang. Ato sa nga paminahon, akining pipila na ito ka mga pahinomdom.
3: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Tungoy, painom na ako siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom, dayon ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
5: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonang Kasambuanga City matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
6: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ang haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
7: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kaya akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manan siya, kung makainom ko analagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki, okay itong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
0: Ah, 47 minutos sa mga katinig human milabay ang alasay sa doon pa ay mga pipila kagutlo ang nabilin sa ito ang programa o gato kining i-maximize sa paghisgot mahitungod sa mga panghitabo gahapong adlaw dito sa impeachment court kay mga katinig supposedly gahapong adlaw magsugod ang whole day nga pag taral lang ilang tao ang whole day nga bista hangtod ni sa katunga tunga-tunga sa Oktubre hangtod October 15 nga daily marathon na nga hearing apan gahapon mga katinig walay na hitabo nga hearing og wala po yung mahitabo karon kay aduna po ay mga issue, no? Aduna yung mga giyatubang ang impeachment court. Like for one, dili magkasinabot kung i-presenta ba kini si former Senator Antonio Trillanes. Kay kini si Antonio Trillanes, sagbay ra kini nga sige og labay og mga akusasyon against sa VP Sara Duterte og sa mga Duterte, sa Duterte family, no? And, siyempre, for so long a time nga nag-hurl, nagalabay siya mga akusasyon na against the Duterte family, mga katinig, diha lang gayod kini na pamatud-an nga adunay grain of truth ang iyahang mga akusasyon sa dihang niguwas ang anti-money laundering council og report diha sa diha sa Justice Committee sa Kongreso. Ang pipila dito nga napamatun-an mga katinig nga kadto mga figures og mga movement sa accounts ni VP Sara Duterte na-prove po or the same reports nga gipaguwas sa diya sa Anti-Money Laundering Council. But nga dili naman madayon nakuratan ang tanan because sa some people were expecting Sonny Trillanes or former Senator Trillanes will be presented kaya doon na sa mga testimony nga bag-o kuno guwas aning mga testimonya niya nga iyahan ang nabuhian dito sa ano sa Committee on Justice sa Kongreso. Ano na siya mga testimonya nga ibuhian dito, guwas siya to. Ano na kung yung mga bago. Apan na tungod kay dili naman siya makatistigo, mga katinig, ang mahitabo kay mag-press ko na lamang kuno siya karong adlaw, daghan og issue surrounding this, no? But ato ang paningkamutan po nga matabangan ta sa atong usa ka batikan nga abogado sa rining atin.
2: Very young ni nga abogado, so maybe the passion of the youth, no? Of the youth kaubang dos, no? Pangayuan nato og maingon natong panglantaw, no? Analysis sa iyang level ang ato ang young lawyer in the person kidapawan grown kini Attorney Paul Randy Gumanaw, no? So unsay unang question ni mo diha ka ubang dos kay maupay iyang pagsulod.
0: Good
2: no?
0: Morning, Attorney.
8: Good morning, maayong buntag sa tanan kaminaw sa programa. Sorry, Ma'am Ruby.
0: Salamat sa imong panahon mo ra og daghan gyud og ganahan maminaw sa imuha kay ilabi
2: na ka
0: mga classmate, mga parente, mga silingan mga... ni Monori sa ano Cotabato Province.
2: Mga taga National High School. Yes.
0: Aha. Attorney Kabalungan Tanga nagamonitor po kani aning mga katikaran diha sa impeachment trial. What is your take? Unsa ang mga takeaway nimo of what have been happening recently?
8: Okay, ako ang observed na although wala man gid ko nakatutok ngon nga kanang sundan gid ako the entirety of the proceedings pero sa nakita nato murag it's getting more interesting by the day, no? Ang lagan sa proceedings kay daghan nagakatabo inside and outside the court pertaining yung kaninga kaso, no? So nakita nato nga wala lang nakapokus dito sa presentation sa mga ebidensya, testimonya sa mga witnesses, mga kipatawag, I believe sa prosecution kanino nga part karon kay wala pa man ang time sa defense. Ug daghan pud ang mga nagakahitabo concurrently outside the court nga posibleng may epekto sa magani tong lingon nato nga na-mention din mo ganun, ano, nga posibleng na-schedule lang yun today na press conference ni former Senator Trillanes ay tungo dito sa iyahang naudlot na testimony na supposedly. Ingin man po dito mga public, kadayon nga public responses na sa mga witnesses na ipakita so far. Ligan ni Adlaw, salang sa witness stand si Davao City Mayor Basti Duterte. Itapod na ito ang pag-hype sa public discourse about sa iyang presence. O kadahapon ng katong mga registers of deeds sa Samal of Davao City. Doon na gihapon. Padayon gihapon ng mga kasikas sa online exchange of views sa mga tao. No? O ato po, di po na ito kalimtan itong nahitabo nga tawag natin po nung amurag na itabong attack or bashing kay Representative Del Zamora na sa iyahang allegedly sumid sa court. So, daghan na itabo o sa atong tanawa ni expected mong gini at kabahin mong gini sa impeachment proceedings. The fact gari no, nga public yun ang trial kay gusto po no, tumungkod ni ini nga makaparticipate yun ang publiko no, sa discussions inside and outside sa court.
0: Ato lang, din lang ito patulan ng mga pakit-kit na mga comments, Attorney. But ato ta sa substance. What do you think has the prosecution proven?
2: Yes, i-dovetail na ko, attorney, bago sa kay Kaubang Romy, i-dovetail, idugtong na ko ang pangutana, no? Napalingkod si Mayor Baste, no? Mismo dito sa impeachment court, pero ang yang murabag common line, common nga tubag perme, wala akong alam, not within my knowledge, no? About sa involvement, quote-unquote, sa iyang magulang maong atong vice presidente on trial, wala man daw siya nahibawaan nga involved di ay kini or nga naa sa iyang salen ang iyang murabag part sa corporation ni aning GenCorp, no? So sa imong tanaw, may merito ba kini nga napalingkod pero wala man siyang alam, dili man siya ni pirma, head siya sang procuring entity or hope, pero ang assistant administrator man daw ni pirma, no, o city administrator, unsay kung inguntag legal merit o di ba kaya ang impact ni ani sa perception level, no? Unsay take nimo ani attorney?
9: Okay. Kabahin din na siguro una dapat natong itiman ano nga dili man si Mayor Baste Duterte ang on trial. Mm-hmm. Witness lang siya din nga case. Ang nakataral gyapon kining impeachment case, kining impeachment proceeding, si Vice President Sara Duterte, no? So sa ang punto din ni nako nga gusto nako ipaabot is dili man ang act ni Mayor Baste ang ginatanaw nato din hino kung naabay violation or wala, but kadtong potential na violation sa part ni VP Sara for declaring GenCorp sa iyahang salen, although sa SEC records niya wala man ni gawas dito nga stockholder siya, and then this GenCorp nga gideclare niya as part of the corporations which she has business interests with engages in business activities with the local government unit of Davao. Mao man ni ang fact nga na-establish na sa pag-testify ni Mayor Baste Duterte, no, nga mutasabot bisan pag miingon si Mayor Baste nga wala sa kabalo nga naagyoy stake iyang igsuon nga si VP Sara sa GenCorp.
2: Ug wa po daw ni hangyo attorney ang iyang igsuon, wa po daw ni tawag or ni hangyo sa iya nga palutson yun nga kontrata. So total innocence.
9: Oo. Sa kung tanaw, immaterial siya dito sa katong gusto i-point out ng prosecution niya kaning kumpanya nga GenCorp nga gi-declare ni VP Sara sa iyang salen, dunay mga business dealings with the local government of Davao. Active dealings, sino kay in fact up to 2025, doon na siya yung mga contracts with LGU of Davao and even PhilHealth Regional Office of Davao. Nga, ang punto lang, dili supposedly mahitabo. Tungod kay ang nasa konstitusyon, kung ang presidente or vice president ginabawal, no, nga mag-engage with business during their term, or doon na sila business interest, participation in any business during their term of office. So ang nahitabo, i-confirm, no, ni Mayor Baste Duterte nga na UDI contracts ang GenCorp with LGU of Davao.
2: Kung nahibawaan,
9: regardless kung
2: Attorney Paul, kung nahibawaan daw niya, had he known it, dili daw di daw siya musugot kung nahibawaan niya. So will ignorance of the transaction, will it excuse the vice president on trial?
9: Pagkabalo na ko ang kung nahibawaan niya si Mayor Baste,
2: yeah,
9: no?
2: Kung nahibawaan niya.
9: Kung nakahibalo siya, dili daw niya sugtan. I think that is a very very good admission also that that said act, no, kabalo si Mayor Baste nga kanang particular nga activity nga pag-engage sa business
0: bawal
9: against the law.
0: Illegal.
2: Pero consummated man, kinsi ka transaction attorney, upat ang walay bidding, unsi ang walay bidding.
9: 19 daw to ka contract. 19 contracts ang na-enter ng GenCorp with LGU Davao. Oo, so kana tubagon din na ni VP Sara pag abot na karon, no, sa defense na time kung sa ilang rebuttal ang particular nga evidence, no, kay sa pagkakaroon, di ba, prosecution pa man ang nag-present. Ang goal lang naman sa prosecution is establish nila nga nag-engage si VP Sara through GenCorp sa business, no, and with the LGU pagin, no? With the LGU of Davao nga
0: aggravating circumstances
9: iyahang, oo ang iyahang igsuon. So sa tanaw nato dinhi na na-achieve ng prosecution ang gusto nila ma-establish through Mayor Baste nga i-confirm lang man, no, i-after i-confirm lang ni Mayor Baste nga doon nagyoy business dealings ang GenCorp with LGU, regardless kung miingon si Mayor Baste nga wa makukabalo nga igsuon ako na, no, dili man ako ang ipirmaan na dili man good nato, dili si Mayor Baste ang on trial din, no, wala, dili si Mayor Baste ang ginatanaw nato nga naka-commit ba possibly ang violation, no? So attorney, whether he knows it or not, so ang fact nga na ay business dealings ang GenCorp, mauto ang so far na-establish.
0: Mm-hmm. Attorney, wala na tayo oras, ha? Pero doon na pala tayo sa kaminuto. Kining ginaawayan karon, ginadibatihan karon, kining giingon nga bank secrecy law, is this absolute?
9: Doon ay mga exceptions sa bank secrecy law, no? Doon ay mga exceptions ni ini, no? Naganigingon na ito. Kung na-consent, no? Na-consent, kung na-court order, I think, expressly provided po sa law, no, kung
2: impeachment case
9: gamiton for impeachment purposes o for impeachment proceedings. And I think na nata sa right time karon kay dati na i-confusion atong part pa lang ng House tawag na sa Congress ng House of Representatives pa lang ang level, no, impeachment the preliminary investigation sa level nila, gi-question man to kay dili pa daw pa na ang time, dito ka na nga impeachment proceeding ang ginamins dito sa ginamins sa balaod ni exception but the impeachment trial at the Senate. So karon na naman ta sa Senate, impeachment trial at the Senate naman, wala na ilaing ginamin nga impeachment proceedings, no, dito sa exception sa balaod. And I think mauna ni ang tama nga higayon.
0: Dekan po tayong pangutana sa imo, attorney, pero hinaot maghatag kag laing panahon sa amo kay wa na gid tay oras. Dekan salamat sa imong panahon nga gihat gigayin.
9: Yes.
2: Salamat kay attorney.
9: Yes,
2: salamat kay attorney og katok okay. Ubang rumi.
9: Salamat.
2: Ang ato ang batanon kaayo, no?
0: Young blood. Di ba ina anak nimo na?
2: Sobra pa sa inaanak, murag anak. Pwede MA, murag anak, no?
0: MA.
2: Happy man ta kaubang dos nga makita nato ang vibrance sa mga bagong lawyers, no? Nga grabe ang social analysis sa nagakahitabo sa ato, no?
0: Tama to. Kay mura og wa na may ano, mura og hopeless ang maning pipila nato nga mga hamtong. So, was ito si Jose Rizal nga nag-ingon nga ang hope sa fatherland mao ang mga kabataan?
2: Yes, oo.
0: So, nindot po kay sa pagkakaroon, kung tanawin ni mo, ang nag-lead po sa mga kining mga pag-march sa kadalanan, pag-protesta ni mga pagpangawat, pag-expose ni aning mga anomalya, mga kabataan man. So, mura ni siya og second quarter stone.
2: So, while, kaubang dos, while gaingon kita nga kinahanglan, mahimo yung magmaigmat ni aning nihilistic violent culture, pero pwede po nga ang social media mas magamit sa ing-aning pag-edukar, no? Sa mga kabatanunan, dili dito sa kultura ng karahasan, kundi sa kultura ng awareness and consciousness sa nagakahitabo. Siguro mas maayong magamit sa social media.
0: Aha. Now, more than ever is the time nga ipagawa sa atong mga kabatanunan ang ilahang paghigugma sa nasud,
2: yes,
0: o ang ilahang militants kay mao man ilang karakter.
2: Yes.
0: So, wala kita oras.
2: We hope to hear some other time kay Attorney Paul Randy Gumanaw, no? Bisag kulang ang panahon, pero atong ginapasalamatan with expectation nga more interactions will come the next days to come. So, di na ta magtiktihik ka ubang dos. Kini si Tinig 40, Ruby Padilla Season.
0: Tinig Dos Romy Ilusway nagaingon, daghang salamat sa iyong pakiguban ka na mo o nang hinaut kami ngaunta sa tanang higayon Lunes hangtod Sabado alas 6 hangtod alas 7 sa buntag. Mag-uban-uban kita sa ato ang programang Tinig ng Bayan. Ayaw ka maghawa, kaya mo sunod dayon ang atong alas 7 balita, kauban si Ka Loy Rosario.
5: Namis na ang kotis o nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
6: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga, unsa ba ng katol-katol sa akong dawas ka ng sapa man to na ako nakuha. Gisabunan po na ako ato niya. Nawala siya. Antod karon mawa akong gamit.
5: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
10: Sweetheart, ready na!
11: Wow, ka-sweet ba?
10: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
11: Tabalan ako sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
10: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
11: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Ligo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
10: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
11: Unya, sweetheart, ha?

0: kaibigan. Mahina.
1: Ayo! Kumusta naman mo, mga kababayan? Gusto ko lang isulti sa inyo ha, na makasabot gyud ko kung adunay maglibog sa inyo tungod sa kadaghan na ng mga produkto nga ginapaila karon. Pero ang akong hangyo sa inyo, testingin ninyo kining mga produkto sa Yaki. Sama sa Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Bilongga Gold kung aduna kay rayuma o arthritis, bukol-bukol o sakit sa kalawasan. Kung gusto ninyo nga maprotektahan ang inyong kidney o ingon man dili mo prone sa UTI na Yaki Herbal Capsule. Ang atong Yaki Liniment Oil na kinaham sa tanan na agihapon o wag gyud mo masayop sa pagpili ni ana. Naapod tay mga kape, mga sabon, basta Yaki, sigurado gyud mo ana. Muna ang akong hangyo, testingi lang ninyo ang mga produkto sa Yaki. Salamat kaayo sa inyong pagsalik. Basta Yaki, yummy!

0: Ang music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Oras ganap na ang alas 7:09 na.
0: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.

0: Isang magandang umaga ko po si Tinig 4, Loy Rosario, maghahatid ng mga pangunahing nga balita ngayong umaga po ng Biyernes, ados na sa buwan ng Oktubre 2026. Sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Panguil Bay, Misamis Occidental. Headline. Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita, isang bangkay ng babae ang natagpuan sa isang liblib na lugar sa bahagi naman ng South Cotabato. Headline. Samantala, naaresto naman ng mga otoridad ng isang wanted person dahil sa kasong homicide sa bayan ng Matalam, Cotabato. Headlines. Naaresto din ng mga otoridad ang isa pang sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Makaraang nakuhanan ng shabu at baril sa ikinasang operasyon sa Jensan. Headlines. Samantalang 19 anyos na wanted person na aresto naman sa Davao City. Headlines. At sa kabilang banda, 46 anyos na lalaki arestado din dahil sa pagtutulak ng pinagbabawal na droga sa Mati City. Headline. High value target individual na aresto din sa ikinasang hiwalay na operasyon sa naturang lunsod sa Mati. Headline. DOPMC nakakuha ng 4-star ranking sa Green Viability Assessment ng DOH. Headline. Provincial Police Office ng Misamis Occidental may bago ng Direktor. Headlines. Samantala, abot naman sa 65 mga online threat ang naitala ng PNP Regional Office 12 sa iba't ibang mga paaralan sa Soccsargen Region. Headlines. Detalye ng mga balita susunod na.
1: Sweetheart, ready na!
2: Wow, ka-sweet ba?
1: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
2: Tabalo na ko sa inyong gustong basabot, sweetheart.
1: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
2: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Ligaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
1: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
2: Unya, sweetheart, ha?
3: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
4: Nag-glido ang yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
3: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
5: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
6: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay. 7 years old. Wala gyud kunta kay mga 3 years. Kita pa mga babae mamang need pud ba nato nang mga inanang bagay po no. 3 years na. Suka so, pagpanganak na ko nang kuan mo sa manintaw hana ni oy.
5: Unya, unsa imong gibuhat?
6: Katong ganado. Kita inom na sa imong bana. Uy, inom manguhit naman.
7: Pero pag take og ganado,
6: nah, yung tapad naman po, parang naman mami.
5: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulaye. Ay kalimti ha, ganado.
8: Sulaye ninyo, naana sa mga butika.
9: Alas 7 Balita, narito si Loy Rosario.

Sa detalye po natin mga pangunahing mga balita, na aresto ng mga otoridad ang isang wanted person sa bayan ng Amlang, Cotabato, dalama na sa kasong homicide. Alas 2:50 ng tanghali kahapon nang ikinasang operasyon ng PNP sa may Puro Catalice, Barangay Alimudyan sa Matalam, Cotabato, kung saan armado ang tracking team ng Carmen na PNP. Katuwang ang Cotabato Provincial Police Office, Provincial Intelligence Unit at ang 2nd Cotabato Provincial Mobile Force Company ng Ward Dobares mula sa korte na nag-issue nito. Dahilan upang inaresto ang naturang suspect sa pamamagitan naman ng paggamit ng operatiba ng alternative recording device. At ipinalam din na sa naturang suspect ang kanyang karapatan. Sa ngayon ay nakapit na sa detention facility ng Carmen PNP ang suspect na matagal nang nagtago sa bahagi naman ng Matalam, Cotabato. Samantala, sa ibang mga balita, sa lalawigan pa rin ng Cotabato kung saan naaresto naman ang mga otoridad. O samantala, balita mula naman sa General Santos City, naaresto naman ang mga otoridad ang isang drug personality.

0: Nakuhanan din ang 38 caliber revolver. Dahil dito ang naturang suspect ay naharap na ngayon sa dalawang kaso, hindi lamang ng kasong paglabag sa Republic Act 10591, may dagdag pang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002. Dalawang drug personality naman ang naaresto sa magkakahiwalay na operasyon isinagawa sa Makati City, Davao Oriental. Detalye ng balita mula naman kay Jams Palmahil.
1: Arestado ang isang 46 anyos na lalaki sa isinagawang buy-bus operation laban sa ilegal na droga pasado alas 10 nitong Setyembre 30 sa Barangay Central, Makati City, Davao Oriental. Kinilala ng pulisya ang suspect sa alias na Jay Walang Trabaho, single at residente na naturang barangay. Isinagawa ang operasyon ng Intel Operatives at City Drug Enforcement Unit, katuwang ang iba pang ahensya. Ayon sa ulat, na kumpiska sa suspect ang isang sachet ng hinihinalang shabu at may timbang ng humigit kumulang 0.93 na gramo. Narecover din ang dalawa pang sachet ng hinihinalang shabu na may timbang na 0.121 at 0.2080 gramo. Gayun din ang 500 pisong bypass money at isang maliit na light blue na plastic container. Umabot sa tinatayang 0.494 na gramo ang kabuang gross weight ng nakumpiskang hinihinalang shabu na tinatayang nagkakalaga ng 3,359 pesos. Dinala na ang suspect sa Makati City Police Station para sa dokumentasyon at kaukulang disposisyon habang inihanda ang kasong paglabag sa Republic Act 9165, a Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, arestado naman ang isang lalaki na itinuturing na high-value individual sa isinagawang buy-bus operation sa Porok Happy Valley Crossing Carmelite Monastery, Barangay Matiaw, Makati City, Davao Oriental. Isinagawa ang operasyon pasado alas 6 ng gabi nitong Oktubre 1 ngayong taon. Kinilala ang suspect sa alias na Marvin, 41 anyos, may kinakasama isang magkagawa at residente ng Barangay Central, Makati City. Narecover mula sa suspect ang dalawang pakete ng hinihinalang shabu, isang 1,000 pesos na buy-bus money, itim na pouch, national ID at isang Kawasaki badge na motorsiklo na may sidecar. Tinatayang 33.266 na gramo ang kabuo ang timbang ng nakumpiskang hinihinalang ilegal na droga na may tinatayang halaga na 226,000 pesos 228. Kasalukuyan na sa kustudiya na ng Makati City Police Station ang suspect habang inihanda ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Davao Oriental, Jams Palmahil, nagbabalita.
0: Ganap na nga alas 7.20 ng oras. Samantala, dagdag ng mga balita. Balita mula naman sa Davao City. Isang 19 anyos na binata na wanted sa kasong panggagahasa ang naaresto naman sa ikinasang warrant operation ng joint tracker team ng Police Station 20 sa Los Amigos. Ang suspect na si alias Ricky ay may kasong kinakaharap na statutory rape at acts of lasciviousness kung saan ayon kay Police Major Ruel Ibanez. Ang suspect ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng korte. Kahit ngayon ay nakapit niya ito sa detention facility, samantalang inaantay naman ang commitment order na ilalabas ng korte. Nag-issue ng warrant of arrest laban sa kanya. Balita mula naman sa Osamis City. Dalawa katao ang sugatan na matapos namang nagsalpukan ng isang scooter at motor cab sa Purok 1, Barangay Labo sa Osamis City alas 5 kahapon ng hapon kung saan ayon na sa report. kasalungat na daan ang tinatahak ng naturang scooter at isang motor cab. Sa lakas ng impact ay bumaliktad ang motor cab, samantala nagtamo naman ang matinding

0: pinsala ang scooter. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ginagamot sa ospital ang dalawang mga sugatang mga biktima. May bago ng PNP Provincial Police Director ang Misamis sa Occidental. Kahapon ay pormalang nagupo si Police Colonel Gilbert Rullien bilang acting provincial director ng Misamis Provincial Police Office kung saan isinagawa ang assumption ceremony sa Camp Major Lucas Naranjo sa Lower Lumac o Lower Lamac sa Oroquieta City kung saan ayon na kay Rullien ay mahigpit niyang ipagpapatuloy ang mga napagtagumpayang kampanya ng kanyang pinalitang PNP director at magpapatupad din ng mga bagong programa bilang bahagi ng suporta kay Governor Henry Waminal at Second District Congressman Andu Waminal. Ayon kay Rullien, mahigpit nilang babantayan ang mga pangunahing lugar, particular na ang pagpapatupad ng mga pulis sa visibility sa mga paaralan para tiyakin ang seguridad ng mga estudyante. Alas 7:23 ng oras, samantala, nakapagtala naman ang PNP Regional Office 12 ng nasa 65 mga online threats sa mga paaralan. Ito kasunod naman ng nangyaring mass shooting noong September 17 sa Banga National High School. Karamihan sa mga individual na sangkot sa naturang online threat ay mga minor de edad. Ayon sa PNP Regional Office 12, may ilan sa kanila nagsasabing nagbibiro lamang daw, ngunit patuloy na sinusuri ng mga otoridad at iniimbestigahan. Posibleng may ilang gumagawa lamang sa nangyaring insidente sa Banga at walang aktwal na intensyong isagawa ang kanila mga pagbabanta. Gayunman, patuloy na tinututukan ng PNP ang naturang ulat bilang bahagi ng mga hakbang para mapanatili ang kaligtasan ng publiko. Binigang din ito na kinakailangang palakasin ang Anti-Cybercrime Unit ng Philippine National Police at iba pa mga law enforcement agencies para tiyaking mabilis ang pagtukoy at matugunan ng mga online na mga pagbabanta. Samantala, na sa kustudya na ng DSWD ang ilang mga individual na sangkot sa mga pagbabanta, kabilang rito ang isang minor de edad na mula sa General Santos City dahil umano sa online threat ang kasalukuyan namang isinasailalim sa counseling. Isinasagawa na rin ang proseso sa ilalim ng Republic Act 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act para sa pagturo sa mga kabataan na huwag basta-bastang mag-post ng anumang hindi maganda sa kanilang social media account na magdudulot ng takot. Samantala, nagpasya naman ang lokal na pamahalaan ng isulan na pansamantala munang hindi patupad ang face-to-face classes kasunod naman ng nangyaring insidente sa isulan na National High School nitong nagdaang araw na nagdulot ng tensyon sa mga estudyante. Sa kabilang banda, sumasailalim naman sa counseling ang nasa 40 mga estudyante mula sa Sok Sargent Region makarang inaresto dahil na rin sa online threat at nagbabalak na pangatake sa mga paaralan, particular sa lalawigan ng South Cotabato at Sultan Kudrat. Ayon naman kay South Cotabato Governor Rinaldo Tamayo, nasa 20 mga estudyante mula sa iba't ibang paaralan sa kanilang lalawigan ang kasalukuyan ng isinasailalim sa counseling. Tututukan din ng mga psychologists mula sa Department of Education at Department of Social Welfare and Development ang mga estudyante na itinuturing bilang mga batang nangangailangan ng psychological intervention at hindi karaniwang mga kriminal. Tiniyak naman ng Department of Information Technology o DEC Cotabato na magpapatuloy ang kanilang ginagawang information campaign sa iba't iba mga paaralan, particular na ang mga nagaganap na online bullying at iba pang mga pagbabanta sa pamamagitan ng gamit ng social media. Ayon naman kay DEC Cotabato Information Specialist Jennifer Amistad, na kung saan ay nagpapatuloy ngayon ang kanilang ginagawang hakbang para maprotektahan ang mga estudyante.
1: Reviews po, or for example, may mga links po na kung saan doon po sila nag-chat and then mas ini-inform po ng mga masamang tao kung ano yung dapat gawin ng mga kabataan. For example, may mga task sila na, for example, magsabi ka ng masamang salita sa parents mo ngayong araw. So, parang ginagawa pong laro, kumbaga. So, yung mga kabataan po, akala nila laro lang po yun. Kaya maigi po na maging aware po tayo sa mga cyber threat po na ito, and at the same time, magkaroon po talaga ng malakas po na parental supervision.
0: Si Jennifer Amistad ng DICT Cotabato.
2: Sa balatian nga arthritis, 8 ka tuig naglisod og lakaw si Roger Hasulga, taga Kalinan, Davao City. Apan sa iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule og pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil, makalakaw na siya og tarong.
3: Tama si kay sir, wala gani pa pitigalos gani ni makadupa ni sa lakaw kayo kay sakit kayo. Kasugo ko sa akong misis dito sa Kalinan, papalit lagi. Katurag ni Yaki mo nakawala sir ba? Plus pugo sabay pugo ka plus oil. Katong Yaki boy boy la umilain nga bagid maka uli gid kay sige gumati sa inyo ang programa gyud.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
5: Nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag yun na siya. Ang sapot niyong batiyon ka ng makakape ka. Dili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit at itong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong una-una.
4: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
6: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kid Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kid Yaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
7: Mapalit na sa mga butika.
0: Ganap ng alas 7.30 na ang oras. Dagdag na mga balita. Mula naman sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nagkasundo na ang peace sa implementing panel ng Moro Islamic Liberation Front at ang pamahalaan na ipagpapatuloy nila ang pag-uusap at pagtutulungan para sa pagsusulong ng Bangsamoro peace process. Isinagawang pagpupulong itinuturing na fruitful at constructive ang nangyaring pagpupulong sa Kuala Lumpur kung saan na binagdiin na ang kalagahan na bukas ang pag-uusap, mutual respect at patuloy na commitment sa proseso ng kapayapaan. Sa kanilang panigpinuri naman ng pamahalaan ng GPH Peace Chair at MILF Peace Implementing Panel, particular si MILF Peace Panel Chair Muhakir Iqbal para sa pakikipagtulungan at commitment nito sa peace process. Pinasalamatan naman ng pamahalaan ang pamunuan ng MILF pati pa pang mga katuwang para sa patuloy na suporta ng proseso, kabilang ng third party facilitator ang Malaysian monitoring team at ang independent decommissioning body at ang international contact group. Ayon sa mga ito na ang naturang pag-uusap ay magbibigay ng pangmatagalang kapayapaan sa Bangsamoro. Balita mula sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, ihatid naman ni Jams Palmahil.
8: Nakatanggap ng 4-star rating ang Davao Oriental Provincial Medical Center matapos makakuha ng 90.55% ng overall score sa Green Viability Assessment ng Department of Health. Sinusuri sa assessment ang mga hakbang ng ospital para sa mas sustainable, resilient at environmental responsible na serbisyong pangkalusugan. Kabilang dito ang energy at water efficiency, healthcare, waste management, sustainability ng pasilidad at patient safety. Ilan sa mga kinilalang good practices ng DOPMC ang pangangalaga ng mga katutubong halaman, mga programa sa pagtitipad ng enerhiya, pagpapalakas ng infection prevention and control at kompletong hospital manuals. Kabilang din dito ang digitalized hospital asset maintenance monitoring system na tinampok o itampok bilang good governance practice sa isang green conference na gaganapin sa Maynila. Ayon sa DOPMC, bahagi ito ng kanilang layunin na magkaroon ng mas ligtas, epesyente at sustainable na ospital para sa mga pasyente, healthcare workers at buong Davao Oriental. Mula dito sa Davao Oriental, Jams Palmahil, nagbabalita.

Ganap ng alas 7.33 ng oras sa dagdaga na mga balita. Balita mula sa Davao City, pinalalakas pa ng Naval Forces Eastern na Mindanao o INFIM ang kahandaan sa maritime operation sa pamamagitan naman ng isinagawang unilateral exercise 2026 sa karagatang bahagi ng Davao Gulf. Kasama sa naturang exercise ang BRP Raja Lacandula, BRP Artemio Ricarte, BRP Tausog, mga combat boat marine at sailor reservist at naval special warfare unit 7. Lumahok din sa naturang pagsasanay ang maritime interdiction visit board search and seizure o VBSS money overing at amphibious landing ayon sa INFEM. Layo nito na mapalakas ang coordination at operational readiness ng mga puwersang pandagat para protektahan ang maritime domain ng bansa. Sa mga balita ng pambansa, ikinatuwa daw ng Senate Impeachment Court ng House Prosecution Team ang desisyon ng Supreme Court ibasura ang tatlong petisyong kumukwestiyon sa dalawa't ikatlong voting threshold para sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon na kay Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tunggol, ibinasura ng Korte Suprema ang petisyon ni na Vic Rodriguez, Bertini Causing at Attorney Ernesto Francisco Jr. dahil sa kawalan ng legal standing at pagiging premature ng mga ito. Binigyan din pa ni Tunggol na pinagtibay ng naging desisyon ng independence ng Senado bilang isang impeachment court. Samantala, lalo naman ni dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez, agad na maghain ng motion for reconsideration o MR sa Supreme Court kasunod naman ng pagkabasura ng kanyang petisyon na kumukwestiyon sa naunang ruling ng Senate Impeachment Court ukol sa two-third vote threshold. Ayon kay Rodriguez, inaaral niya ang desisyon ng Supreme Court at planong ihain ng MR sa loob ng 15 araw mula sa pagkakatanggap ng resolusyon. Naninindigan ng dating Executive Secretary hindi maituturing bilang premature ang usapin at sa halip ay napapanahon na kasunod ng pagkakabasura nito. Kinukwestiyon din ng abogado ang posibilidad na hihintayin pa ng Supreme Court ang conviction bago aaksyon sa usapin kung si Vice President Sara Duterte mismo ang magpa-file. Sa kabilang banda, aminado naman na si Rodriguez na wala silang legal na personality sa kaso tulad ng ipinupunto ng Supreme Court dahil hindi naman siya kabahagi ng impeachment trial o ng Office of the Vice President. Gayunpaman, naninindigan ng abogado na ang kanyang isinumiti sa Supreme Court ay isang constitutional question na kumukwestiyon na kung meron bang kapangyarihan ng Senado bilang isang legislative body o isang impeachment court na gawin ang tulad na ginagawang pag-interpret sa two-third voting threshold para sa conviction ng isang impeachable official. Maituturing na ito anyay bilang amendment o revision sa saligang batas. Pinuna naman ni Senator Judge Rafi Tulpo ang House Prosecution Panel sa pagpili ng mga testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa pagdinig kahapon, sinabi ni Tulpo na may ilang testigo na hindi naman anya kailangan at nagsasayang lamang ng oras ng korte. Ayon pa sa kanya, mas mainam na iharap pa siya dating Senador Antonio Trillanes IV kasama ang mga kinatawa ng anti-money laundering kung magbibigay ito ng impormasyon hinggil sa mga bank account at transaksyon. Napansin ni Tulfo na tila nawawala ng interes ang ilang senador sa mga pagdinig dahil sa ilang testimonya na anyay hindi produktibo. Bagamat at walang tinutukoy na pangalan, sinabi nito, meron pang kinuha ang prosecution na nagpapa-cute lamang. Dahil dito hinimok niya ang prosecution maging mas maingat sa pagpili ng mga testigo at abogadong isasalang sa impeachment proceedings. Sa balita naman sa ibayong dagat,

Oras, ganap na nga alas 7.40 na sa dagdag na mga balita mula po sa iba't ibang panig po ng ating, sa labas po ng ating bansa.

0: balita mula sa Amerika. Pinaintulutan ng United States Supreme Court na ituloy ang execution sa Amerikanang si Krista Fike matapos ibasura ng High Court ang last minute na pagpapatigil ng naturang execution ng 50-anyos na si Fike ay hinatulan ng death penalty matapos makitang itinurong o nakitang guilty sa pagpatay sa 19-anyos na si Colin Slimmer noong 1995 sa Tennessee, na noon ay 18-anyos pa lamang si Pike sa panahong na isagawa ang naturang krimen noong taong 1996. Makaraan ang naturang execution, nag-issue naman ang temporaring pagpapatigil ng execution ng U.S. Court of Appeals, 6th Circuit. Ayon na sa abogado ni Pike, wala o hindi pa napakinggan ang kabuuan sa jury ng mga impormasyon na bilang bahagi naman ng karanasan itong pang-abuso o nakakaranas ng sexual abuse noong panahon ng kanyang kabataan, kaya nagawa nito ang naturang krimen. Apila naman ng kanyang kampo sa Tennessee Attorney General's Office sa U.S. Supreme Court na bawiin ang naunang naturang desisyon. Samantala, sa balitang pang-ekonomiya, huwag daw mag-buy o panic buying para makapag-imbaka ng tubig ayon na sa Malacañang. Dapat ay tiyakin daw nila ang paghahanda para mabawasan ang matinding epekto ng Super El Nino. Ang pahayag ay ginawa ng Malacañang kasunod naman ng ulat sa social media tungkol sa umano'y pag-hoard ng mga lalagyan ng tubig at inuming tubig. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi kailangan mag-imbak ng tubig para sa pag-inom dahil hindi naman daw mawawala ng supply ng mainom na tubig ang publiko. Anya, may tinatakdang panahon din sa pagkukonsumo ang mga nakaboteng tubig, kaya hindi praktikal ang labis na pag-iimbak nito. Dagdag pa niya na wala rin daw ng wala din daw ng pakinabang ang pag-iipon ng tubig ng napakaaga kung hindi pa nararanasan ng tagtuyot dahil magagamit at mauubos din ito sa paglipas ng panahon. Anya, mahalagang gawin ang paghahanda sa tamang panahon. Sa balita sa larangan naman ng sports, ibubuhos daw ni Carlo Paalam ang lahat na itinatago nitong alas para masikwat ang gold medal sa 2026 Asian Games sa boxing competition sa Nagoya, Japan. Ngunit daraan sa butas ng karayom si Paalam dahil makakalaban ito ang men's 55-kilogram division gold medal match si hometown bet Roy Yamaguchi ng Japan. Nakatakda ang finals alas 12:45 ngayong tanghali. Kailangan ni Paalam na maitala ang isang impresibong knockout win upang walang maging aberya sa pagkupo nito ng ginto. Kaya naman ikinasana ng coaching staff ang magiging game plan ni Paalam upang pigilan ang anumang pagtatangka ng Japanese fighter. Target ni Paalam na tuldukan ang 16 na taon ng paghihintay ng boxing team sa gintong medalya. At sumunyong kabuuan na paghahatid ng mga pangunahing balita, itinampok kayong umaga po ng Biyernes, 2 sa buwan ng Oktubre 2026, sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangilbim, Misamis Occidental at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Kasama si Jams Palmahil. Ako naman si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: Hamis na ang kutis o nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
3: Brogo ni siya puti-puti. Nagpapalit ko kay Mama o Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag antud kung sa gabi ginamaintain ako. So, mo to ang resulta. Napanas na, nawala ang bigis akong nawala.
2: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika.
1: Imperial

0: see if you would touch me.
1: Ipamatud-an ni Danny Labrador, taga Kidapawan City, nga epektibong makawagtang sa mga hubag-hubag ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
2: Magkakaong kong